0: opening soon.
1: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilhon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
2: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagnanatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
4: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga itong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Test po ito, isang DSW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka ba? Mabili sa mga butika.
6: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, limang beses. Mighty C, always available sa inyong mga sukin butika nationwide.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, dako kayo akong pasalamat sa DTX Beauty Soap sa paghamis o pagputi sa akong panit. Sa DTX Beauty Soap, aduna sa antimicrobial property nga mapatay o mga mikrobyo nga mao ang hinungdan sa mga skin disease. Salayin ninyo.
3: DTX Beauty Soap. Panit sa mga butika.
6: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sukin butika nasaan ka man, nationwide!
8: Eye Care Drops! Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: Extend the Food Superman for Men.
10: O si Rosan, bau akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
9: Extend food supplement for men.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gaan.
0: Kabasa na naman.
11: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag Clinical Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Dayo Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! My puso!

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Longapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike Pumso.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
2: 66th Palarumba Bansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: Ikaw ba insuki hidon mga DTX products o kare mo matry? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zelmar Pharmacy, downtown Calbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee
6: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: May tungod kay Health is Wealth ng Prevention is Better Than Cure, ginpapahibaro ka mo Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Pigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 and medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
8: D3 Bio. Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
9: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
10: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako po si Edwin, isang sudyante ng Chagi Isabela. Kaliwat ka rin ang deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
9: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, limang beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide. DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan. Laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
9: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
13: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
13: Extend food supplement for men.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinical Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

pinapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: opening soon.
1: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hinihirap ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Sabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
2: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
3: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako, dati namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Teacher Jenny na Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
5: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
6: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
8: Eye Care Drops! Ang chance times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
9: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: Uso Juni, taga Bacolod. Pasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag Clinical Dairy Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Dairy Fresh.
13: Nagabasa na naman bala ka.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Dairy Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

K5 News FM Tak Loban City 103.1 K5 News FM Tak Loban City 103.1

0: opening soon.
1: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
2: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: May tungod kay Health is Wealth ng Prevention is Better Than Cure, ginpapahibaro ka mo Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Pigamyan mga pecha, Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medyadong kulob. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
5: D3 Bio. Nelson ng Ilagan City. Madalas ako magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamagang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain na maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Bio.
6: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
7: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga itong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
9: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw. Mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat, laging ready at hindi nawawala. Mighty C, para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, limang beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
0: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Mga ka-K5, may dako'y gistory hayo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kamalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
12: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina, epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas dinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinilakas na bellberry, berry extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior I formula.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag Clinical Dayu Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Dayu Fresh.
14: Nagabasa na naman bala ka.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Dayu Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!

Alright, maupay maupay nga unto Pilipinas, maupay nga unto Eastern Visayas. Welcome ito na ato na kinadidomingo nga programa, Harampang Dinomingo. Ang aton programang magahatagin karisuhan, kantahan, and of course, chikahan. Ka K5, nababatian kita pinagitong yung mga radio. Ha K5 News FM Tacloban 103.1. Ngayon hatong ihapon official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Kumusta ka mo kuya lang adlaw itong Domingo? Today is May 17, 2026. Baga sa gunson niya na itong pro patron. Kain daw yun ang adlaw itong patron. Dinhi sa Tacloban City. Baga naliliyo na kita. O pero dinhi kita zero. Han patron nga ni hauta pa. Baga temprano pa alas 6 pala ada. Nakapamatron na kita nga di hauta pa. Eh, wari man ko nung baligya ang asura. Nakapasangil, nakapamatron. Alas 6 pala itong aga. Thank you so much. Sagan, Madam Emily Cinco nga naiyasawa nga hi Kuya Nelson. Oh, nakapamatron na nga ni. May ada pagin pa dara nga. Uluhing baboy. Oh, san ka pa? Pero labot lahat ito ka King 5. Paglusad mo pala ito na hagdanan din ha utap. Nga diha station ito K5 News FM. Baka kay may danaliwat nga di imbitasyon. Oo, pangaon naliwat. Salit baga nga dahan Biyernes. Sigurado ako, damo aton mga naghuot itong mga sarwan. Ano ka K5 Ray? Di kang hanaga nga dahan alas 10 pala itong aga. Putob nga dahan kakulop. Formida nga pagpinan nga on diri ha K5. Thank you so much. Kan ati Emily Singkungan kan ati Nancy. Pagka kinabuwasan liwat after ha na patron diri ha utap is nagpatron liwat nga diha apitong. Maupay nga nala nga umuli akamon. Oh, magud ano adi kita na stay ha apitong. Ika K5 Jaime, sigurado ako pumaldohan Sabado. Pumaldo? Kay, diba, zaring pa ka K5 Jaime, ano, pag waringan ni duty, iawata ito na higayon na maka lipay-lipay gihapon. Zaring pa man, bisan amula ito na ato na adlawhan pahuway. Ito na Sabado nga adlaw, Monday to Sunday, labot lahat ng Saturday, amo lahat ng ato na waray trabaho. Pero sa ring paman ka K5, pasalamat kita itong aton mga trabaho kay damo yan ang panahon na itong ginkukuryanin talon pamilinghin trabaho. Salit yan ang panahon na anuman nga klase ito ni mo trabaho, igpasalamat at kaupay. Kay diri nga tanan, sa ring ko paman, bisan pa ko na ano iti mo gintapusan, bisan pa kon Latin honor kahan na eskwela ka pa, kung kulang kahin, ano pa ba it mga kulang? O bangin, diri, suited ha imo itong trabaho, bangin ibang nga trabaho iti mo ginbibiling, or bangin, iba itong qualification itong mga trabaho, di ba? Kay kanya-kanya itong hin mga qualifications ka K5. Bangin ikaw iti mo standard hataas. Bangin liwat it panarabahuan itataas itong standard. Ilawin na din ha Pilipinas. Salit damo itong mga nag-aabroad. Damo itong mga ginpipiling ang magtrabaho ay halangyaw. Matungod kahitaasin duro itong standard it panarabahuan din ha Pilipinas. Bisan lang nga ni kuno iti mo trabaho pangiho. Aaruan ka pa hin diploma. Tinuod ba? may damah ito na naaruhin diploma, bisan maninilhig ka la. Balita, okay nga side ano mga K5. Be thankful kung ano man ito natin mga trabaho, yan ang adlaw. Saan ka baga may higa yun, nga makag-leave? Mag-leave, di ba ka K5 Jaime? Ay, adin na takon partner. May nun mga K5. Ako lagi ako ito yung makakaupod. Narunian kami. Yan ang adlaw itong Domingo, kaka-Feb Carol Medino. Yan, adi na ito na akong partner. Anak ka na.

0: Awong. Dani ni napapag kamalan kami nga magkambal. Kay di ko na nagkakahirayo itamon na wong. Hika K5 hi may gravador. Hindi mo pa man ito mahusay diri ha K5. Iba talaga it dedication ni Kakay Feb Jaime. Kanya na ako nung in love. May sakit ini ni Kakay Feb Jaime. Pero aadi ha station niya na. Maka magprograma. So God, namon kay gugmao nito ang K5 News FM. Talaga ba? Malitawa. Antes kita na lumago, si Tanatong mga himang ramon niya ng adlaw. Ano ron niya na bantay ni mga K5? Ito na ito, makakaungkod niya ng adlaw. Supposedly, may nakita guest ng content creator niya ng adlaw. Pero may dakong importante nga lakad. Kung nakilala ka mo kan Sir Jimmy, sa inihiyang Bureau of Fire Protection, itong BFP. Sa gihapon inihiyang local content creator. O, inihira nga mag-asawa, para yun inihira content creator. May mga busy, o diba? Diri la kita itong busy. Kay damang gihapon itong kabilinggan. And last Sunday, supposedly guest gihapon nato na, pero kay Mother's Day, syempre, taga natin hiniwaga at itong mga hinugugmaon nato na nga mga nanay. Sugad kan ka kayo bahay mi. Oy! Hinga anay. Hinga halarom. Balita mga K5. Kabaga, hinautuntang nga nakapaniod to na kamuya nga mga oras. Anatan oras, alas 12:30 na. Nga ano oras, duro ta iyuhan, DTX. DTX coffee. DTX Coffee Mix. Nakapag-kape ka na, na-detox ka pa. O diba, we need marasa nga kape. Yan lang ang panahon. Bago-bago itong panahon. Dali naman baga tumariti itong aton panahon. Ngayon, grabe kung pumaso itong panahon. Mapingitin duro ka K5. Salit baga, isan nga ni Hasakob, adakala Hasakob itong iyo balay. Maalinda nga lagi hapon itong panahon. Salit per namin tigod ka K5 pagbalon hin tubig. Stay hydrated. Yan ang panahon na kay delikado. Diba ka K5 Carlo? Ilabi na itong mga trabaho nga ito ha field. Dapat may dakamo per may balon nga tubig. Protection ito yung panlawas. Then of course, pag taking Mighty C. The alkaline vitamin C nga nagahatag yun sakto nga kusogan protection. Pag Mighty C na ka K5, adlaw-adlaw. By the way, mga K-Fab, antes kita mag-break. Mga daddy nag-ihapon, itato na. Bagagin mingaw akin in haira, kay maiha kami wari magkirigta. Natawai, Sir Mac. Na-busy ko na na-busy. And last time na nadidihira ka K-Fab, ako lutan waray. Bulus-bulus ay manlay ito. Sano ka mo aadi? Kaya ako natitmaam. Balitaw. Magod na sa rin ko pa man mga busy manggod. Ngayon, may dalati kayon. Nga nakakaligliwat ako itong Sunday. Dapat invitation. Sana all. May invitation patron. May da. Sana patron ha iyo. Alang-alang, di ba sir? Ay haro. Alang-alang, June. Ha iyo, sir. Alang-alang ka, sir. August! Mga pamati ko, ginlilipat-lipat lang kita hinitpuan. Asi, mauna haamon. Haamon is June. Hadagami is May 27. Haamon barangay is June 14. Bila kong kusumat ko na nung barangay, basta haamon na ito. Balita mga ha, K5. Speaking of, puro patron na rin yan, ano, pag-imang naman nato, na, kaya itong patron, dirilain basta-basta nga, pagsalin uro itong kapestahay, na, may naghihapon ini mga gintatawag na tradisyon, na, ano ba itong mga tuluuhan naton kung mga Pilipino, ano ba talaga itong karigsidngon itong kapatronan, na, diri kay sering pa na last time nga may dahogin atin diran nga mas itong patron diri la ini na parte hiton pag ihawhin baboy pag haandam hiton mga pagpakaraon ito ni mo mga bisita. Dirilay ni partito na kadisuhan ito ang sayaw-sayaw. Kundi may mas halarong pang gindikangan kay ano nagsiselebrar kita ito na kapatronan. And by the way, before kita mag-break a K-5, karayang kulakuhan itong higayon, pagpasalamat ng pag-greet, happy, happy birthday. Ito na itong very generous na president and CEO itong 5K Broadcasting Network, itong K-5 News FM Philippines, si Dr. Ramila Itangoy. Happy, happy birthday, Doc. And thank you so much. Temprano pa yun namutit ang amon lunch. Ang adiha K-5. Thank you so much, kan Doc Ramil. Ang tada mo pa yun ng mga tao iton iya mabuligan. Grabe ko na gaano ka-generous iton amon CEO. Diri lahat iya mga empleyado. Kundi ha mga tao nga sa tingin niya buruligan. Yan nga niya, nagkamayadahin fuel crisis din niya Pilipinas. Din niya Pilipinas, kaya bugos niya kalibutan. O may daad to, Dr. Mill is nanhatag hiyahin pahalipay nga ito na ito mga drivers na apektado ito na crisis. So thank you so much, Dr. Ramil Itangoy. And of course, Tikang Ha K-5 News FM Tacloban Family. Alright, mga K-5 natin oras, alas 12:18 na. At ang pagbalik, makakaupod natin ang mga gwapo. Talaga, nasa rin na yung sir, madirihan na ito. Ang mga gwapo from Dampanan. Natin ang Dampanan Band. Makakaupod natin, Hira Noronian lang. And of course, makakaupod na gugihapon din ka K-5 High May Gravador. Kabagin mimingaw nagapakinaiya. Magamaihan na kami wari magkikita mga 2 hours ago. Babalikan dito natin ang programa Harampang di Domingo. Katanungan ng pipirang ang mga pahinumdom. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Manglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
1: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog, beside LBC.
2: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
1: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
3: May tungod kay Health is Wealth ng Prevention is Better Than Cure, ginpapahibaro ka mo Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigamyan mga pecha, Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang sa Avenida Veteranos, Ciudad Hantacloban.
4: Hingiyap pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na Kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, hindi in garantiya ang print options na Kloban. Namumutang Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan, and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
5: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
6: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
7: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
8: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
10: Eye care gold.
9: Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
11: Iginpapaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod na course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated sa Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page Liceo del Verbo Divino.

0: opening soon.
1: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C, natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
3: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Right? So

Alright mga K5, nabalik kita itong atong taramdan. Harampang dinumigyo na itong oras, alas 12.29 na. Ngayon oras, duro tayuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra, ang high blood pressure ng diabetes. Or shoutout anay mga K5, hiton 5 family from Uta, Tacloban City. And of course, shoutout gihapon ang Medino family, Hedagami Leyte. And call me their family, haba say Samar. Maupay nga udto ay yung tanan. And of course, naton ngayon mga suki nga drivers. Naton pero may nasasagyan nga driver, mga Maxim driver. O haros kilala ko na itong mga driver nga ani din pinapit, hamay utap nga napito. Kada ko pagsasakay, tama di ka naliwat. Ado-ado mangod kita nagmamaxim ano tipa uli nga diha apito nga. And of course aton mga jeepney driver gihapon yan bus driver. Adi pa ka tuha dagami late na ako nasakyan kanina taga Morawen. Yan hadagami late ngayon yan na nagpapatron itong barangay Ginarona dagami late. Happy happy fiesta. It din yata klo, hindi pak maaram. Kaya wari pak may nakarawat ka invitation. So, kailangan ngayon anin invitation na bago ma-shout out. Malitaw, magawarek hearing yan ako nahin patron nga niya taklomban. At sigad man nga diha, kapal o late. Itak maaram lugod, hatanawan late. Patron niya na ito na Santa Elena. Oh, nga ito ka da HR Annie Rose Arsena. Happy, happy fiesta. Anakon ka, kambalya na nga adlaw. Unexpectedly, pareho ito namon bano nga sunod. Pareho anam color in bano. Pero wala kayo magsabot. Sana yung paniya. Pamayin ko na tadlo-adlo, pareho matat uniform. Okay la ito. Pareho kasi ang shop na gimpalit. Wala kayo magkasabot kung saan namon nagsusulot. Balita, happy happy fiesta. Tanang nagba, nagsiselebrar itong kapatronan niya nga adlaw itong Domingo. May 17 na 2026. Ayun, di na ba? Ito na ito na ng pan and band. Eh, kundi ripa, mauli ako. Palito, okay na. Okay, damo ko nung ihapon itong ginmingaw hairang, hindi hakahanginan. Sana all ginmimingaw. Damo na ginmimingaw kan Sir Mac gihapon. Nasasakya nga damo yung ginmimingaw haiya. Sana all ginmimingaw. Ako, ginmimingaw lahira ako. Kunwari nakasulod-sulod. Dapat ngayon, ada, di rin alam ang sinulod-sulod. Palito mga K5. Di na natin panugayon. Siyempre kay mag, maihaaway kami magkaharampang. Ay, absent lagi ako han pagka dinig. Ang pagsulod ko, waray lotera sa mulod kay bulos-mulos sa ikon. Malita mga busy. Actually, ma-absent contact yan na kay mamamatron ako. Grabe ano nga mga rason. Ma-absent la kay mamamatron. Tapos lugi kapagunan yung pamatron. Kaya hindi mo kaon, tagbuhala ka kutsara. Hindi kakaonan kutsara. Malita mga K5, alin na ito na bisita. Bisita, magalahit ah. Eh, hermano mayor, ano? Naton bisita, yan ang adlaw. Naton pa sa sayamon. Nang patron. Let's give a round of applause to our guest for today. And mga guwapo, hiton ng Panan. Once again, let's give a round of applause to Dang Panan Band.

0: Thank you. Thank you so much, Dang Pan and Bind from the Philippine Army. Grabe, naharan na naman tayo ngayong araw ng Linggo. Sigurado ako nga damo naliwati itong ginkikilig yan na didangan and mamati. Sugan kan ka KFM Carlo Arisgado. Hi, thank you KFM Carlo. Hangto na sunod liwat nga higayon, mga K5. Siyempre, ito na ito mga kaupoyn na andang pan and bind. Oo, sumanggod yan na itong pro patron. Sunod ko, yan na kay ginhara na kita itong dang pan and bind. Sunod liwat ko no, itong sayaw-sayaw. Magpapakurat siya kita nga magpapaaminodo nga diha K5 News FM. O, diba? Thank you once again, andang pan and bind. And of course, at itong oras ka K5, alas 12:41 na. Magbabasa ni kita nga di hiton mga mensahe. Hay na, nawawara na itong listahan. Han mga kalaga. Balita. Listahan ng mga kalaga. Ay, may mga na pa-shoutout. Nawawara pa ko na akong listahan. Tikang painihan, Lunes, nga daya na nga Domingo. Medyo halaban na ito na itong listahan. Anay, ha? Kalma lang kita mga duha ka oras na lang. Balito, syempre, pagingadayin na rin natin ka K5. Ito, na, as rin ko pa kanina, pag-istoryahan natin yan ng adlaw. Ano ba ito na kaya bang nagsiselebrar kita ito na kapistahan? Sabi ko ba kanina di rin man la ko no ito na patroy na matungon itong pangaon na di ba pag-andam itong iyong mga handa nga ipapakaon itong iyong mga bisita. Kaya ito iba mas nabibisi itong pag-andam itong era handa para itong patroy na nangangalimtan na lugod nira itong pinaka-importante nga butang kung kay ano nga nagsiselebrar kita itong kapatronan. One time, may da ako nakatuan yung fiesta nga nasiring ito na padi. Nagmimisa. Nasiring ka K5 nga itong pag-andam ko no, ito na kapatronan is usala ito na nga kapartila inihiton pag salinurog itong kapatronan pero itong pinaka main purpose talaga kung kaya ano kita nagsiselebrate itong kapatronan. Pagpasalamat itong grasyangan gahom nga ato nakarawat ito na bugus nga tuig. Nangalimot la ako itong term. Labot la kasi itong patron. May napa iniusa nga term nga maging sa celebrar gihapon nato na para pagpasalamat liwat ito na so for example ito na ani itong mga may mga umhanan na may dining tawag gihapon na kay labot na itong patron na may dapay ni usa nga selebrasyon na nga itong tira pag-andam is para la inihitoy na masaganang ani sa ring pamanha Tagalog. Ito na after itong era pag-harvest itong era uma may nagihapon ni ragin si sering pagpasalamat. O sugad-sugad lagi hapon ka K5 itong kapatronan. Siyempre unang-una dida may nakita manggod mga patron saint. Haamoy na here. Senior San Antonio di Padua itong amoy na patrono na. O iba-iba inin kada lugar. Iba-iba ito na patron saint. Ngan o sa manggod, happy na ka-importante nga butang ito na kapatronan ka K5. Itong pagpasalamat, itong pagsingba. Sa ring pamanan ay na padi ano nga, itong patron na ada ko nini na start itong pagsimba. O di rila inin party iton. Though party iton kapatronan, itong karsuhan. Usag ihapon ito nga tradisyon na ito nga mga Pilipino ito na sayaw-sayaw. Ilabi na nga ha, mga probinsya, di ba? May nakita ini nga mga bisperas pala or bisan nga ni anti pala, may da na mga nagpapasayaw-sayaw. May mga ini nga kuratsya, may mga aminudo. Usa ini nga tradisyon naton, ilabi na nga hiha Eastern Visayas. Ay sumaring nga ni nga makarit nga ni kuno nga na aminudo or na kuratsya. Mga taga late iton nga summer. Tinood. Tinood ko, no? Tinood. Nga na, di rin ko kumpleto itong patron. Kung nakapamatron ka na, magsasharon ka pa. Shout out aton mga mahilig mag Sharon Cuneta. Kay aton iba ko nalulugi hira. Herayo pa ito niragin pamatrunan. Tapos guti ay lapag ulit iya kaon. At iba, nag-bring home nala. Sana all. Ah, dapat ko, no, permanente ka mo ka K5, may ada balon nga plastic. O di rin sangkay, ha? Ay plastic ini nga butangan, ansurod lang. Oo, plastic bag. Dapat may dakamuan dam nga plastic bag kay surod lang itong bring home. Yan, syempre, gihapon ka, K5. Usa gihapon nga, mayhan na mag-udin nga tradisyon nga puro patron, ano. Usa nga rason kung kay ano nga, padayon lagi hapon kita nagsiselebrar itong kapatronan kay para ma-preserve naton itong aton mga traditions. So, maupay ini ka, K5, ano, kay saring pa man once a year la ini nga natatabo nga kapatronan. And then, may ada kada buro barangay, may ada liwat kada municipality, may nabungto-bungto. O, ay labot pa itong buro barangay. Ang iba, nagsiselebrate hira itong kapatronan twice. Labot lahi itong na kapatronan itong bungto, ano, nagpapatron gihapon itong mga buro barangay. So, sugad kita ka mga ano tawag ito na mga Pilipino manggod ano mahilig kita hiton mga kalipayan gihapon nga diri mawawara nga itong kalipayan mga video okay o di ba kapag naobserbaran niyo pag nagpapatron nga ni paluyo-luyo itong mga saragyaw karanta haros sa kada malay may ada mga video kihan kay aton na iton nakadarasan nga pag may dangani okasyon, di ko mamawara itong karanta. O, bisa naman lako na di rin na ayon itong kanta aton. Mahilig kita itong music ng mga Pilipino. Pero dangay, itong kanta, itong di rin naruruyag haton. Sagad ito. Pero syempre, kay sering paman, bali man inin, pinaupayin boses. Kalingawan man lainin. Ipay-lipay labagi hapon ka, K5. Kansa rin ko pa kanina ayo once a year good lining again sa celebrate. Salita ito ni Ibangin, kukuha ko nito higayon. Ilabi na mga estudyante nga waray klase. Ano waray pa klase, ano, inin, iniiyawat ko nito puro patron, paglipay-lipay, kaob ko nito pamilya, kaob ko nito mga barkada, mga kasangkayan. Kay pagbalik na liwat itong klase, focus na liwat hirahi itong ira pag-eskwela. Ang sigulot ha, ito na nung mga may trabaho, kinukuha nato nitong higayon. Pag may mga instances nga ni nga na timing or na timing nga waray trabaho, ito na special occasion sa aton mga panimalay. And kinukuha nato nitong opportunity nga makag-celebrate with our family and our friends gihapon. Diba kabisan panalag sa lagi hapon, makaglipay-lipay gihapon kita, diri ito, na purus lalipay, purus laliwat trabaho, dapat balance. Dapat maram kita magburo balance ka, K5, ito na aton oras, ito na aton mga kabilinggan, diba? Dapat maram kita iningan Lunes to Friday, dapat ano ba ito na aton dapat routine? Adi na ba kita hito na trabaho laanay? Or kamo ba itong type? Hitong tao mo ka K5? Nga after duty, bisan makapoy. Kay gusto ni mo ka mabalance. I mean, gusto ni mo nga, di rin masayang itong time gihapon. May dangan ni Higayon nga may nag-i-invite ha iyo. Napakatuba gihapon ka mo. Or ikaw atong tipo hintawo nga ginpipili mo na lang nga pumahuway after hitong duty. Saring paman, iba-iba kitahin diskarte ha kinabuhingan, iba-iba kitahin mga gintutuuhan. But so much for that, and aton oras ka K5, alas 12.54 na, kinsisininyasan na. syempre, wala na kita oras ka K5. Temporaryo lang natin nga pagsasadahan ito naton. Kinara Domingo nga programa, harampang di Domingo. Hangaran ito naton mga nakaupo din nga programa. Dang Pan and Band, thank you so much. And of course, atong gihapon engineering department, KK5 Ray Varona, ngan KK5 Robert Dobert Garciano. Once again, KK5, happy, happy birthday to our generous CEO of K5 News FM Philippines, Dr. Emil Itang-Uy. See you all again next Sunday, mga K5. Dinilagi hapon ang favorite noontime program, Harampang Dinomigo. This is your KK5 Carol Medino. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan, hasyudad na nakloban, ngan habugos kasi nirangan Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
6: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
7: Importante kayo Sir JP ang atong buhok. Muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
6: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
7: Correct.
6: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
7: Yes, both internally and topically. Pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
6: jud
7: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
6: Correct.
7: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio og bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
6: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa tuwang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa tuwang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
7: Wow.
6: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag-shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, mao na epekto sa imong lawas.
7: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
6: Yes.
7: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
6: Unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
3: D3 Bio.
8: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
9: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na yun ako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
6: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism.
7: Correct.
6: Usahay na labi ana kataas. Ug usahay na labi ampod kamubo.
7: Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di maihap milyon ni Sir JP.
6: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
7: Kay ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil, Sir GP, lahi ra jud.
6: Lahi ra.
7: O perfect pair jud kini.
6: Mm.
7: O ang health benefits ba ni Sir GP, grabe jud.
6: Yes.
7: Kung ikaw ga-undergo ka o chemotherapy, Sir GP,
6: yes,
7: normal nga mga tangtang ng imo
6: mga buho.
7: So ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mao na.
6: Mm.
7: Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio na siya'y gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
6: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na sab si Doc Ramil, oy maayong pangluwas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
10: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Apalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Apalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa Bugos ng Pilipinas, alauna dos.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

Ayan, maupay nga afternoon mga ka-K5, mga classmate. Madangat na liwat ha iyo mga radyo ng live Facebook. Ang programa nga maghatag ha iyo hin, hingyap nga magkada kita hin, edukasyon nga may kalidad, hinila ha edukalidad. With yours truly, ka-K5, Kim Soriano. Ayan mga ka-K5. Live kita ha radyo, K5 News FM Tacloban 103.1 ngan ha Facebook live stream. Hamon Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. It's May 17, 2026, ikatulong Sunday for this month of May. And today is actually World Telecommunication and Information Society Day. Dako ini nga butang ha ato na modern world yana kay because of telecommunication companies we have internet and may dakita live ha Facebook mga live streaming and ha sektor naman ha edukasyon of course nagiging digital nagihapon modern nagihapon ana pagtututdo kundi in even during pandemic nagadahin nagboom ang mga online classes, may nakita Google Meet, Zoom meeting, di ba? So, dako ini nga butang for the society. And of course, an information, very important gihapon na maging informed ang society. Kay it is also written ha aton constitution na kinahanglan ang mga Pilipino is informed. That's why may nakita media, like K5 News FM, di kami para maghatagayuan information. And as we are talking about modernization, digitalization, di kita yan ha, modern world. Kaya imagine a world nga waray internet, waray telecommunications, paano nala kita magiging informed, hin mas madagmit, timely, di ba? So, magiging less connected naghihapon kita kung waray internet. Pero, well, may naghihapon side, bad side, itong internet, labi na akong naabuso ang paggamit, hininga butang, hininga internet. Like, just like human, may the good side, may the bad side. Pero kung nagagamitan lahin maupay, of course, mas

do what you can with what you have where you are. Diba? Kung ano-an imo, may adayan na, nakain ka man, just do your best. Contribute what you can contribute, ika nga, diba? So just like, balik kita ha, internet, may da itong good advantage, so ayaw naton ig-abusar. For example, in terms of using it ha, pag-aram, may da na YouTube, may da kita mga Indian teachers when it comes to mathematics, diba? I think an mga Gen Z dida nga mga estudyante, maaram na ito nga may doon nira mga Indian teachers when it comes to learning mathematics, especially ang mga complex, mga complicated nga mga terminologies or mga formulas, diba? To the rescue ang mga Indian teachers sa YouTube. Or mga Facebook groups, kung may adaman. And of course, like I said, AI tools. Diba? They could make reviewers na gihapon. Pero, keep in mind mga K-5 mga classmate na ang AI or Artificial Intelligence in usang tool. Diri proxy nimo or magiging na kabalyo nimo kung nahihirapan ka man sumagot ng essay. Iba pa rin kung ikaw mismo ang mag-answer nimo essay assignment, diba? And of course, internet is good because it connects people, diba? Labi na ako na natin family, mga friends in atuhaharayong lugar, di ba? We connect, di ba? Kaya kung yan ha, ano man ang imo kaya, capacity as of the moment, wherever you are, just look at it as an opportunity to be better, di ba? To do your best. Diba? Katulad na lang ating magiging guest, Nurunian, kundi yung usa nga ice cream vendor na nag-top 2 lang naman ha, licensure examination for teachers, secondary level. Malalaman natin kung ano ang iya ginhimo, ano ang iya ginbuhat, kung paano niya ginbalanse ang iya pagiging ice cream vendor, pagiging estudyante, pati na gihapon ang pag-review. And of course, papakianhan gihapon natin hiya kung ano ang iya perception ha estado natin edukasyon yan na. Diba? So, amin itong mga K-5, abangan natin niyan. And anyway, mga K-5, kaya nga kung tatanungin natin ang education, ang education din hiya Pilipinas, so where are we? Still, we are doing our best, diba? Like, different stakeholders, different those who contributes nga maging better na ito na sector of education. Anyway, dako na kita ito na Edukalidad Updates. Siyahan, ang pagpahilawighan, subsidiya ha, tertiary education, pasado na ha, Senado. Samtang, mga Catholic schools sa Pilipinas, gintawagan atensyon han gobyerno tungodan na dedelatar nga voucher funds. Halain pangasumat, 39 nga mga individual siniraan Bisayas sa kobalistahan han mga top-notchers sa licensure examination for professional teachers. And of course, lakip din niya natin magiging guest noon niyan. Yan, pagbag-ohan general education curriculum mga universidad ipapatuman ha 2028. And lastly naman, sobra 1 million nga mga DepEd personnel makakatagamtam in mid-year bonus. Ayan, good news ito para haton mga teachers, mga DepEd staff. Diba? Kaya naman, rodo mo lagi hapon ng mga efforts ng kinahanglan buhato na nato mga stakeholders, DepEd, bisa na mga teachers, mga parents of course, and of course anaton mga classmate dira. Todo efforts sa gihapon. And now na third Sunday na han Mayo and nakatalaan nga magtikang an school year 2026-2027. Next month na, kaya naman mga K-5, mga classmates.

0: mate, mga parents. Siguro, mag-andam-andam na kita, no? Anyway, mga K-5. Kung karuyag yapo niyo hin, good news. Habot nga nagpaparaso nga panahon, yan na. Nga, grabe. Na pawis natin, pagbabalhas. Ay mo, grabe ka, K-5. May da Clinica Dio Fresh nga maghahatag haimo hin. Fresh feeling and fresh nga amoy. Clinica Dio Fresh from Clinica de Alternativo and Wellness Center. And oras natin mga K-5. It's 1:13 in the afternoon. And mabalik kita nuruniyan mga K-5 mahuman ang pira nga pahinumdom.
1: Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio with Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio! Ang D3 yung may Physio! Ang Physio yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
6: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
7: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na! Mag-DTX products na!
8: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pumili sa mga butika.
10: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na, antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men, epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gaba.
1: Basa na naman.
13: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Hello, hello mga KK5, and we are back sa aton programa nga Edukalidad with yours truly, KK5 Kim Soriano. Oras naton, it's 1:18 in the afternoon, and oras iluruta iyohan, DTX Coffee Mix, nakapagkape ka na, na-detox ka pa. Ayun, kape-kape lang mga KK5, bisan mapasok kay mga Pilipino man kita. Anyway, ani ba siguro iyo yan ng mga oras in siesta time, nagpapahinga? Ani ba naman, nanmamati ha aton yan na haradyo or nagkikitahan live a Facebook, K5 News FM Tacloban Digital. Ngan haradyo, K5 News FM Tacloban 103.1. Hello, hello mga K5, mga classmate. And last week, actually, nag-uuranhin mga board pastors sa Sinirangan Visayas, mahuman mahipatik ang 39 ng mga top-notchers para kakagawas pa lang resultahan March 2026 licensure examination professional teachers or for professional teachers. Pareho nga levelhan, elementarya ngan sekundarya. May dahil 16 ng mga board pastors, ang lakip ha top 10 han maunga examination na para ha elementary level kundiin. Tikang hira ha pito nga mga universidad ngan kolehiyo ha rehiyon. Samtang may da naman 23 nga mga board passers na nakasulod ha top 10 for secondary level, same examination lagi hapon. Kundiin tikang naman hira ha 9 nga mga universidad o universidad ngan kolehiyo ha region 8 ang mga universidad ngan kolehiyo nga nakaadahin mga top notchers para ha duha nga level. Amo ang Visayas State University, bye-bye ngan Tolosa Campus, Summer State University, Eastern Summer State University, Borongan, Salcedo, Maydolo ngan Giwan Campus, Leyton Normal University, Eastern Visayas State University, Borawen Campus, Biliran Province State University ngan Abuyog Community College. Congratulations! And usa naman ha mga pumasar ngan top notchers from the said licensure examination in makakaupod nato na yan na nga kulop for an interview nga na todo ang hard work niya as a person, an individual nga nag-top 2 lang naman during the March 2026 licensure examination for professional teachers secondary level. Ngan yan na. Naupo na ito na live via video conference. Actually, na-interview na kay Anhiya last week, pero yada, ibahin naman natin. Diba? Siguro may halong similar questions from previous week, pero haluan natin ng mga a bit controversy. Anyway, yan, nakaupo na ito na live video conference. He's Sir Michelangelo Rediang. Ayun. Hello po. Welcome back to K5 News FM Tacloban. Sunday edition naman. Ayun. Okay, rinig ho ba ako, sir?
1: Opo. Rinig po ba ako, sir?
0: Yes, rinig na rinig po. Loud and clear. Anyway, kamusta po?
1: Okay lang naman, okay lang naman.
0: Oh, nag-sink in na ho ba na kayo ho ang nag-second placer, top 2 for the LET examination? Kasi I heard last week parang medyo hindi pa. So ngayon, nag-sink in na ba?
1: Ay, opo, nag-sink in na po.
0: Oo, paano nyo naman ho celebrate ini nga milestone of your life?
1: Nag-outing po kami ng family ko po.
0: Ayun, celebration. Oo, congratulations. Anyway, pakikwento naman kung paano ka napunta or paano mo napili ang education program during your college years. Specifically, actually, major in science, di ba?
1: Yes po. Yes po. Yes in science.
0: Yes po. So, paano ho? Pakikwento ho.
1: Actually, ma'am, hindi ko po siya first choice talaga. Kasi hindi ko po gustong mag-college lang po muna. Gusto kong magtrabaho lang muna.
0: Mm-hmm.
1: My parents, ganun. Pero, pinush po ako ng father ko po na mag-enroll kasi sa kasagsagan po ng pandemic, hindi po gaanong malakas yung benta namin kasi nagbebenta po kasi kami ng ice cream.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pinush po ako ng father ko po na mag-apply lang sa university since libre naman po siya.
0: Oo.
1: Kaya no choice po talaga, pinili ko na lang po yung BS in Science kasi yun lang po yung available at that time.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang yung nakikita namin na hindi kami makakagasto ng sobra-sobra kasi we came from a poor po talaga na background. Challenge family po kami. Hindi po kami yung middle class or upper class po talaga. Kaya pinili ko na lang po yung BS in Science. I came to love teaching po talaga pati yung subject na science.
0: Mm-hmm.
1: During my third year na po. Kasi mm-hmm. naging mentor ko po si Professor Nicolas Buco Jr.
0: Mm-hmm.
1: Yung current director po ng Quality Assurance. Siya po nag-mentor sa akin. Siya mm-hmm. po nagpakita sa akin kung gaano kaganda yung pagtuturo. Especially mm-hmm. if yung bata, especially if the student is really asking questions, yung napi-curious talaga sila sa subject, doon na-inlove po ako sa teaching.
0: Mm-hmm.
1: Yung third year na po ako. Pero sa first and second year ko po, hindi ko passion yung teaching kasi gusto ko nga po mag-transfer sa ibang course eh.
0: Oo.
1: So, sinabihan ako ni Sir Cito na wag, you have the potential daw. Huwag ka na mag-shift. Sadyang hindi mo lang siya love ngayon kasi hindi mo nakikita yung potential mo. Pero pag makapili ka ng mentor, makikita mo yung potential mo, you will learn to love teaching. Yun. Kaya, kinuha ko po yung advice nila, nagpatuloy po ako, yun, by the Heavenly Father's grace, ngayon, nandito na, top 2 na po.
0: Ayun, di ba? Imagine kung nag-shift ka nun, di ba? Anong, ibang situation ngayon ang meron ka. Pero, you know, may mga tao talaga na nagbibigay sa'yo ng advices that will make you realize, oo nga no, why not? Diba? Anyway, na-mention mo na ice cream vendor ka.
1: Opo.
0: Along with your parents. So, paano naman yung setup ninyo during school days mo, nung nag-aaral ka pa? Like, paano mo nababalance?
1: Actually po, ma'am, nung first and second year college ko po, hindi ko po siya nababalance.
0: Mm-hmm.
1: Like, ang hirap talaga, ma'am. Kaya nga, hindi po ako consistent being semester. Kasi, mahirap i-balance yung magtitinda ka, tapos mm-hmm. mag-aaral ka pa, papasok ka pa, ma'am. Yun. Pero, nung naging third year student na po ako, nag-ask po ako sa parents ko na like, ma, pa, pwede bang mag-aaral lang muna ako, makafocus ako sa pag-aaral.
0: Mm-hmm.
1: Yun, pinayagan naman po ako at by the Heavenly Father's grace, nakahabol po ako sa Latin honors.
0: Mm.
1: Kahit hindi ako consistent being slits, nakahabol po ako sa Latin.
0: Oo. Cum laude ka, no?
1: Opo.
0: Ayun, congratulations again.
1: Thank you. Thank you.
0: Anyway, so yung nagtitinda ka ng ice cream, ano yun? Yung parang naglilibot kayo? Or parang may stall lang talaga kayo sa siguro sa bahay ninyo? Or may pwesto kayo?
1: Yung setup po namin, kami po talaga naglalako, ma'am. Like, naglilibot po kami sa mga barabarangay, sa mga sityo. Usually, pumupunta kami sa Parana, sa Gandara, saka dito sa Katbalogan, linilibot po talaga namin. Pero ngayon, ma'am, yung setup po namin kasi hindi na po minapapa at mamakaya po maglako talaga outside Katbalogan, merong pwesto kami na pinapwestoan po dito sa Katbalogan.
0: Ice cream pa rin
1: po.
0: Ilan ba kayo magkakapatid?
1: 3 po.
0: Okay. Ikaw ang panganay?
1: Hindi po. Middle child po ako. Panganay po is babae.
0: Mm-mm.
1: Yung pinaka-youngest namin po is lalaki. Grade 5 na po ata. Grade 5, grade 6. Ganun sa SPED center po dito sa Katbalogan. Yung ate ko naman po, by the Heavenly Father's grace, Nandun na po siya sa ano, nagtatrabaho na po as nurse.
0: Mm-hmm.
1: Diyan sa public hospital po.
0: Wow.
1: Sa Balogan, mm-hmm. Opo.
0: Mm-hmm. And na-mention mo rin during your previous interview na nag-work ka agad sa alma mater mo, Summer Opo. State University, ayun. In-absorb ka or nag-apply ka, nag-try ka mag-apply doon?
1: In-absorb po ako ng mentor ko, si
0: Okay.
1: Sir. Opo. Kasi tumawag po ako, right after the exam, tumawag po. Sir, meron po bang trabaho dyan? Pwede po bang makapasok ako kung merong available na position? Yun, sinabi niya na merong available position, assistant ko daw. So, ikaw yung gusto kong makuha kasi mm-hmm. I trust you daw. Kaya, yun, kinuha niya ako, in-absorb niya ako. Hanggang ngayon, sa kanya pa rin po ako nagtratrabaho, sa SSU pa rin po. Since mm-hmm. my undergraduate days, kasi student assistant po ako niya during my undergraduate days.
0: I see. So, nakitaan ka talaga niya ng potential. And itong sinend mong pictures during your, anong tawag dito? Demo?
1: Internship.
0: Nung nag-teaching ka, student teacher ka. And siguro dito mo na, di ba third year mo na-realize, parang doon mo na na-embrace yung pag-teach. So how was the feeling naman? Talagang nandun ka na talaga sa field, teaching these students. Anong mga grade level itong mga tinuro mo noon?
1: Grade 10 po, ma'am. Grade 10.
0: Mm-hmm.
1: And yung, so, di ba, limang dalawang section. Isa sa Arbeck, mm-hmm. saka isa sa SPJ. Kasi may special section doon. So, dalawang section yung in-handle ko, both grade 10.
0: Mm-hmm.
1: Now, yung naging experience ko po sa pagtuturo, hindi po siya madali.
0: Mm-hmm.
1: Napakahirap po talaga. Especially sa pag-manage ng time. Kasi kailangan mo pa mag-prepare ng lesson plan, submit mo a week or 3 days before, yung mga materials, kailangan may backup plan ka, kailangan na preparado ka, kailangan maging engaged yung students, yun, mahirap siya ma'am, pero na-workout ko naman po kasi tinulungan po ako ng aking cooperating teacher na si Ma'am Janice Culebra. Everyday, she's giving me advices and inputs as to how I should go about teaching.
0: Mm-hmm.
1: Kasi iba po talaga sa tertiary, iba sa secondary.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa secondary talaga, though mga bata yan, kailangan mas proactive ka.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pa nangyayari yung ganyang sitwasyon, meron ka ng solusyon.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung primary na lesson na nakuha ko kay Ma'am Janice Culebra. Yun. So, hindi siya madali, ma'am. Like, napakahirap po talaga sa secondary.
0: Mm-hmm.
1: Actually, sa pag-sustain ng attention ng student. Kasi, kasi mga estudyante ko ngayon talaga, short lang yung attention span.
0: Mm-hmm.
1: Napakahirap, ma'am.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, 45 minutes lang ata yun, 50 minutes. Yung last time kasi mag-prepare ka pa,
0: mm-hmm.
1: may preliminaries pa, roll call pa, tapos yung pag-deliver mo ng actual lesson, kakaunti na lang po yung time. Kaya napakahirap talaga sa secondary mm-hmm. education. Compared sa tertiary man na usually 1 hour to 30 minutes yung time para sa isang klase, nakabase sa policy ng college or university since meron po silang academic freedom to promulgate mm-hmm. their own policies, no? So, iba talaga, ma'am. Iba yung internship ko sa college kasi nagkaroon muna ng internship sa college before kami dinigloy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, training po muna kami sa university before kami dinigloy talaga sa field. Yun. Mm-hmm. Iba po talaga siya. Iba po.
0: And being on the field as student teacher, maliban sa siguro sa challenge na na-experience mo, ano pa personally yung na-observe mong problem when it comes to education setup ng secondary level?
1: One major problem po talaga is, I think a lot of teachers could relate to this, is yung misalignment po ng teachers mm-hmm. dun sa dun sa subject na tinuturo nila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nowadays po limit lang po talaga yung item na binibigay.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung teacher na binibigyan minsan hindi aligned yung specialization niya, yung undergraduate niya,
0: uh-huh.
1: yung master's niya dun sa ituturo niya.
0: Mm-hmm.
1: So, nagkakaroon ng teacher displacement,
0: mm-hmm.
1: tapos hindi pa natuturo ng maganda yung subject dun sa students kasi hindi naman po niya na master talaga yung subject.
0: Mm-hmm.
1: Now, yung effect nun sa mga teacher interns na katulad namin is hindi kami nabibigyan ng akmang advice kung paano ba effectively na maituturo yung subject. Kasi hindi naman po niya na master yung subject
0: mm-hmm.
1: beforehand. Kasi hindi naman yan yung inaral niya sa undergraduate. So yun po, yung misalignment po talaga ng subjects dun sa teacher.
0: Mm-hmm. Ikaw ba nung student teacher ka, nangyari din ba yun sa'yo or nag-focus ka lang sa major mo?
1: Sa major lang po. Hindi naman po major. Nangyari. Pero meron pong mga other student interns na
0: mm-hmm.
1: na-align ko sila sa subject na tinuturo nila. Kasi nawalan po ata yun ng mga operating teachers. Kasi ang dami po ng teacher education ng mga interns.
0: Mm-mm.
1: Kaya na-misalign po sila. Yun po yung naging issue doon. Kasi sabi nila, ma'am, hindi ko naman po alam paano ituro to.
0: Oo.
1: Naman po to yung subject na inaral namin. Paano po ituro to? Baka po yung rating ko bumaba.
0: Mm-mm.
1: Yun yung naging issue dati. Pero po kalina, na-resolve naman kasi yung supervisor po, pati yung school head, like, agad-agad nilang nasolve yung problema. Nasolve po agad.
0: Oh, okay. Pero imagine, mga student interns pa lang, ganun nang nangyari, ano?
1: Hmm.
0: So, pero kayo, as a student before, student education student, na-expect nyo rin ba somehow na once na mag-turo na kayo talaga, like sa actual teaching setting na, baka ganun yung mangyari sa inyo? If ever man na mag-proceed talaga kayo?
1: Opo. Yan po talaga yung reality po ng basic education sector natin. Kasi ang daming graduates, ang daming passers, ang daming nagpapa-item, ang daming daming naghahanap ng item, nagpaparang. So yung tendency po talaga kung anong available, they will take the opportunity talaga. Kasi yung iba like 7 years, 8 years na pong nag-aantay ng item.
0: Mm-hmm.
1: Tapos papakawalan pa nila yung binigay na item sa kanila. Though misaligned,
0: mm-hmm.
1: lang nila yung opportunity kasi sayang.
0: Mm-hmm.
1: 7 years kang walang trabaho tapos yan, imi-miss mo pa yung opportunity. So yan mm-hmm. po yung yan po talaga yung reality ng basic education natin. So misalignment talaga ng teachers. Hopefully ma-solve yan kasi yung tendency niyan hindi talaga ma-deliver ng tama yung subject sa students.
0: Mm-hmm.
1: Kaya minsan yung estudyante hindi nakikinig, hindi siya masaya na nag-learn siya kasi wala mm-hmm. wala naman talagang the in-depth learning na nangyayari.
0: Ikaw naman personally, sir, do you think, na-mention mo, pinag-compare mo yung teaching sa tertiary, sa secondary. Mm-hmm. Ikaw personally, magtuturo ka ba sa tertiary level or sa secondary?
1: Tertiary po, ma'am.
0: Tertiary. Oo.
1: Yes po. I am really into advanced subjects, ma'am.
0: Mm-hmm.
1: I love like simplifying advanced subject and teaching it to students. Kasi nagkakaroon po like ng holistic learning mas nagiging fruitful po yung learning pag nai-explain natin ng maganda yung advanced concept sa students natin. Mm-hmm. Sila mismo makaka-relate. Sila mismo magle-learn. Ma-appreciate nila. For example, yung E is equals to MC squared na equation, paano ba yan na-derive? Kung mapakita natin sa mga students na, ah, ito yung process, ito yung pinagdaanan yan, hanggang na simplify yan sa E is equals to MC squared, mas ma-appreciate nila yung simplicity ng equation kasi sa advanced concepts, naintindihan nila. Kaya mas prefer ko po talaga sa tertiary po.
0: Mm-hmm.
1: Sa secondary education, yung kagandahan ko ng secondary education kasi yung mga foundation talaga yung binibigay.
0: Mm-hmm.
1: So, crucial po kasi yung foundation eh. Kung wala kang foundational knowledge, wala yung mga advanced concepts. Kaya mm-hmm. crucial both, pero mas prefer ko po talaga yung tertiary. Opo.
0: Oo. Ngayon naman, ano sa tingin mo ang pinaka-importanting role ng isang teacher sa pangkalahatang sektor ng edukasyon natin dito sa Pilipinas?
1: Sila po yung ano, sila po yung guide.
0: Mm-hmm.
1: Students, primary role model po sila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi I do not know the percentage pero most of our life iginugugol natin sa school.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sila yung primary caregiver natin.
0: Mm-hmm.
1: Sila yung primary na model natin na nagpapakita kung ano ba dapat yung isang professional, yung isang tao. Kaya crucial po talaga yung teachers sa buhay ng students. Kasi teachers will mold the values, the beliefs of students. And if we are not to create outstanding teachers, edi maapektuhan ng hindi maganda yung mga students natin. Pwede silang mapariwara, pwede silang ma-discourage, pwede silang mag-drop out, yun. Kaya very crucial talaga yung teachers, especially dito sa Pilipinas, na developing country pa lang tayo.
0: Mm-hmm.
1: Sila yung nag-mold ng students to become responsible individuals that would productively contribute to our country. Kaya crucial po talaga yung teachers.
0: Ayun, very crucial talaga mga teachers. And anyway, Sir Michael, ano naman ang message mo sa mga estudyante natin, even sa mga siguro magte-take ng board examinations for teachers?
1: Yung message ko po, I have been talking about this for a long time na is to really have a plan. Huwag kayong magte-take ng board exam or review na wala kayong plano. Kasi pag maging aimless kayo, parang suntok sa buwan lang eh. No? Hindi mo alam kung makakatama ka or hindi. Pero pag may plano ka, stick with the plan. You modify it in whatever way you want,
0: mm-hmm.
1: in whatever form it may be. As long as you have a plan, you stick to it, you are faithful to the plan, you pray, and of course, you stay humble. Makakamit mo yung mga pangarap mo. And also, stick kayo sa TOS. Download the TOS. Kasi nandun yung percentage
0: mm-hmm.
1: kung saan sila kukuha. Science ba? 30 ba? Sa Stoksay ba? Ilan ba? 40% ba? Kaya always have a plan talaga. And then follow through with that plan. And don't be discouraged. Kasi mismo ako, na-discourage ako a lot of times. Pero hindi ako nag-discourage. Kasi hindi ako consistent na kasali sa pre-board. Not sure sa amin dati. Hindi talaga ako yung ini-expect. Pero yun, by the Heavenly Father's love and grace, yun nga, nag-top to ako. Kaya, don't be discouraged.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, naramdaman ko din yan, yung mga oras na wala na akong kinakain, nangungutang na lang ko sa ka-boardmate, pre, pautang nga, 500, bayaran na lang kita next time pag magpagalas si ate. Yun. Na-feel namin yan.
0: Mm-hmm.
1: Kung kaya namin, mas kaya ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Kung na kaya kong mag-top notch na ako na mismo na hindi ako yung in-expect, mas kaya ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Wag lang kayong mawawala ng pag-asa, push through, persevere, and be consistent. Stick with the plan. Yun lang. Yun lang
0: ayun
1: po, ma'am.
0: Stick with the plan and show up, diba? Wag lang puro show off. Yeah, ayun. And congratulations, Sir Michael.
1: Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
0: Sa very, your achievement as top 2. And sa future plans mo, mga, you know, for your life, good luck. And thank you so much
1: you,
0: for
1: ma'am.
0: Your time. Ayun.
1: You
0: congratulations
1: thank you
0: again.
1: Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you. Thank you.
0: Ayun. So, nakaupod natin si Mr. Sir Michelangelo Aradian. RAG 2 lang naman during the March 2026 licensure examination for teachers secondary level. I think idare-diretso na lang natin, ano, kasi baka pag mag-break pa tayo, mauudlot ang ating mga balita. Anyway, oras natin is 1:44 in the afternoon and an oras Induro Tayo Han, D3, Clinica D3 Bio, the superfood supplement. And I agree with Sir Michael and Iagin Siring, stick with your plan. And amazing din na bisan han siya han yung mga years during his college years. First and second, wala pa siyang passion kumbaga ha teaching. Pero eventually, with the right people na nag-inspire ha iya, nagparealize sa iya nga why not continue and just give your best, di ba? Kay Danay, siguro nalilate ang spark for that interest nga mo na imo life. So siguro nakakabagot man na mag-antay ng matagal for that spark. Pero who knows, baka bukas, dun mo ma-realize, dun mo ma-embrace talaga kung nasaan ka man ngayon. At talagang gagawin mo na lang talaga ang best mo. And with everything, with every effort nga, imogin bubuhat every day, will soon babalik din sa'yo, mag-pay off, mas malaki pa, diba? Anyway, totoo rin naman na may mga nangyayari sa education sector na mahirap solusyonan, pero patuloy pa rin hinahanapan ng solusyon ng ating mga different stakeholders, especially ang mga agencies like DepEd, CHED, and TESDA. They continue to make effort. Sadyang siguro nagkukulang. Pero hopefully, with the different reforms na ira soon to be implemented, particularly a new senior high school and the new school calendar for this school year 2026-2027 in maging maupay. We can only hope for the best. Kay iba pa rin, bisan kung very planned, iba pa rin pag implementation proper na, diba? And also, nabalitaan ko rin nga may daghihapon na like changes nga ginproponer ha higher education wherein an units for general education mga subjects mga courses mga gen ed in from 38 or 36 units magiging 18 units na la, so mababawasan like I think an mga more philosophical subjects, even history in magiging usa na la. Pero supposedly yan naunta nga incoming academic year 2026-2027, pero igin move in for reasons. Anyway, dako na kita ato na edukalidad updates. So nakapasa ha ikatulungan pinal nga pagbasa ang Senate Bill number 1894 para ha pagparig-on itong Universal Access to Quality Education Act ng Tertiary Education Subsidy. Sumalakan Senate President Pro Tempore Loren Legarda panuyuhin nga balaod noon na maparig-on ang Republic Act number 10931 Ngan masiguro ang pagpatuman itong libre ngan angay nga tertiary education. Labi na ha mga pamilya nga ginkukurianhin na duro ha financial nga aspeto hanira kinabuhi. Otro nga igin siring ni Legarda ang igin buyag yan ha na Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2. Nga damo lagi hapon ha mga estudyante nga naatubang ha financial nga krisis. Inuwaray lagi hapon mahilaki pa mga student assistance program. Igindugang pahan senadora nga ang balaod noon nga iragin pasa inin panuyo nga magina prioridad anay ang mga nanginginahanglan ng bulig labi na kay limitado gihapon ang government resources. Ginpahilawi gihapon han TES o TES nga mahilakip ha allowance ang garastuhon han o garastuson han estudyante ha libro, school supplies, transportation, laptop, boarding house nga iba pang garastuson ha nga mga o nga may kalabutan ha pang eskwela ito ang estudyante. Very big thing ining balaod noon for the students, particularly ha mga college students. Of course, para mabuligan hira during their college years. Samtang, iginbalhin naman han Commission on Higher Education and rollout han reframed o ginbagong General Education Curriculum ha 2028. Nagpakitahin kabaraka ang mga education stakeholders ng higher education institutions. Kasumpay han proponer nga ibanan ang 36 nga GE units ha 18 o 21 nga units na la nga na kundiin pagtigob gihapon itong mga subjects nga ethics, philosophy, arts, literature nga Philippine history nga iba pa. Sumalakan Chad Chair Shirley Agrupi target nira nga ipatuman ini ha 2028 agud matagan pa matagan pahirahin panahon para mas study ini nga mabatian pa ang mga pahayagan iba pa nga mga stakeholders sa higher education. Dugang pa ni Agrupi sa may nira ginhimo nga sistema para online feedback kundi in 255 na nga mga higher education institutions ang naghatagin komento nga may mga pakiana gihapon kasumpayhan mao nga pagbabag-o ha GE curriculum. Halain pa nga sumat, gintawag na han mga otoridad kang ha magkalain-lain nga Catholic school institution ang atensyon ng gobyerno tungod na nadedelatar nga government voucher funds sa ginaghat na han Catholic Education Association of the Philippines nga na Catholic Episcopal or Episcopal Commission on Catholic Education and Department of Education and Department of Budget and Management para i-release na ang mga nahibibilin nga subsidiya for students. Damo na nga mga pribadong eskwelahan ang naghuhulat itong disbursement, itong subsidiya, bisan kung human na ang school year didapahan bulan na han Abril. Subayhan joint statement han CEAP ngan CBCP pira ha mga eskwelahan nga waray pa makakarawat hin education service contracting nga subsidiya ngan senior high school voucher program ini na mga guti ay nga eskwelahan nga ginkukurian gihapon na pagdaga financial nga aspeto labi na yan nga nagtitikahitaas gihapon ang barayda na kuryente ngan harani na gihapon ang pag-abrihan school year 2026-2027. Dugang pahan ng CEAP nga ang CBCP na importante ang timely disbursement o release ito ng mga subsidiya agud malikayan ang pagkadalatar ang mga operasyon ng eskwelahan nga masiguro ang mga teachers, staff nga estudyante nga dirhira maapektaran hini. And good news naman para ato ng mga teachers, nagtikang naman distribuerhin mid-year bonus ang gobyerno para ha sobra 1 million ng mga kwalipikado ng mga DepEd personnel Pilipinas sa iniin na kalinya ha direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subay ha na DepEd magiging beneficiary hini ang haros 900,000 ng mga public teachers ngan sobra 100,000 naman ng mga non-teaching personnel habugos nga Pilipinas. Sumalakan DepEd Secretary Sonny Angara ang temprano nga release ang mid-year bonus inin kapartehan ang ira pagkilala has sakripisyo ng dedikasyon ng mga magturutdo ng DepEd staff. Nakapailalom ha Department of Budget and Management Budget Circular Number 2017-2 ang panhatag in mid-year bonus ha mga kwalipikado ng government employees. Kundiin katugbang hinian 1 month basic salary han mga benepisyaryo. Oras naton mga K5, it's 1:53 in the afternoon. And like I said, dara mo pa talaga ang mga kinahanglan buhaton for the education sector para maging maupay pa. Pero yan na mga K5, waray na kita oras. And dito na nagtatapos ang ating study session for this Sunday. Of din nalaliwat ako ninyo ha itong next study session. Kasunod nga Domingo, dinhila ha edukalidad. Ako ay ka-K5, Kim Soriano, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirang Bisaya sa K5 News FM.
2: News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At lalong-lalo na mga kaibigan, huwag na nating patagalin pa. Pakinggan muna natin ang isa na naman sa kababayan po natin na maraming iniindang karamdaman sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
4: DTX 500 Health Alert.
6: Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minanti Uno, Kawayan City, Sabela. Narinig po kasi na ano sa habang nagdadrive ako itong DTX 500, sinubukan ko po dahil po may high blood po ako at saka mataas po ang cholesterol ko at saka uric acid. Kulang-kulang isang buwan na pagtetake ko, malaki po ang improve ng aking katawan. Dati madali akong mapagod, pero ngayon tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho ko. Pakiramdam ko, lumakas ako. Salamat sa DTX 500 dahil malaking naitulong niya sa akin. Sa mga nakakarinig nito, subukan po ninyo ang DTX 500. Malaki po may tutulong sa inyo. Ilang po, maraming salamat. Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minanti Uno, Kawayan City, Sabela.
4: DTX 500 Health Alert!
5: Lumakas na ang katawan at nawala ang palagiang pagkapagod. Dahil yan sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Superior Antioxidant Combination na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong palakasin ang mga selula sa ating katawan, lalong-lalo na ang selula sa ating puso. Kaya tumutulong itong mawala ang madali ang pagkapagod at ang kagandahan, makaibigan, gaganda ang iyong pakiramdam dahil tinutulungan itong makapag-repair at makapag-regenerate ang trillions of cells sa ating katawan. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga buhay. DTX 500.
8: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
7: DTX 500, sa mga butika.
5: DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung isasabay mo naman sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para mararamdaman mo ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At syempre pa, makaibigan, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan dahil mayaman sa vitamins, minerals, antioxidant at lalong-lalo na sa fiber na tumutulong linisin ang ating gastrointestinal area, tumutulong ipalabas ang toxin sa ating katawan. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
9: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
7: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX 500 Health Alert.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: At ang oras sa K5 News FM Tacloban, alas 2:01 ng oras, durot naman natin itong DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Opea Kulub Sinirangan, Visayas, Maopea Kulub Provincia itong latest. Sula dito ang Tacloban. Tungan man nga kay Fabiato, mga tigpamating ang merkado, nga merkado publiko itong Tacloban. Han mga patas ka nagpapakabuhi ang kakalsadahan nga kay Fabisan paman. Mapaso-paso itong kakurulpon yan ang adlaw itong Domingo. Thanks God, it's Sunday and thanks God, it's Family Day. Ano? Oh. So, importante ka K5 nga nagpakasimbaan ay kita, whatever your religion, ano? At ito gina-acknowledge siya K5, ano mati yung mga tuluuhan, hitong pagsisimba, at kay maoping ang pagsalinurog ka K5. Hitong iyo adlaw, hitong pagsamba. Misa anay, san ula misa. Oo, yan na nga di Domingo, anong adlaw. And it's May 17, ano? Correct me if I'm wrong, May 17, 2026. Kasubra ka itong nga nakita K5 itong bulan itong Mayo. Siguro di rin lang napapansin kay busy itong tao itong pag puro pamatron. Ano? O, importante lang alagyam nga i-take itong chance nga may ada kita gayon. Ano? Pamamatron dara kay vacation season pa. Pag siguro last week itong Mayo, nga diton pag-intrada itong Hunyo, brigada eskwela liwat kay ma-intrada liwat pa itong klase pag sulod itong bulan itong Hunyo. Ha? But let's take the chance nga baga nakakag-reunion kita, nakakag-huruhampang, or nakakahigayong kita nga nakakagawas-gawas in tawon itong aton balay. Dire kay trabaho la, taas katurog uli, taas trabaho na liwat. Ha? Importante gapon sinisari nga work-life balance. Welcome ka K5 itong aton taramdan. Police at your service, kapuligapon na K5 Army Ecuador, yan ang adlaw. Ito na Domingo, it's a singkumahan kayo na, May 17, 2026. Naka-livestream kita ato ng official social media accounts, ato ng YouTube channel ng official Facebook page, na K5 News FM, Tacloban Digital, samtang iyong mga radyo, kung kamuin nakaradyo ka K5, nababatehan kita. Dial nga 103.1 K5 News FM, Tacloban. Alas dos size na nga K5 dira natong dugayon taton na programa yan na. Kadiyuntaan na itong mga report nga nahikay nga nanitabo. Mga aktibidades sa K5 itong Police Regional Office 8. Anatong katalahuran itong na nagmamangulo itong Police Regional Office 8 kan Police Brigadier General Jason L. Capoy. Sugad man ka K5 itong nagmamangulo itong Regional Public Information Office. Itong PROA takang Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza. Kadiyuntaan na ka K5 itong nireport di kang agawas. Ano man, pamatian natin.
1: Sa pangunguna ni Police Brigadier General Jason L. Capoy,
2: arestado ang walo sa operasyon laban sa droga.
1: Suspect sa pamamaril sa Tanawan, Leyte.
3: Patagumpay na natulungan ng Police Regional Office 8.
4: Patuloy sa pagservisyon ng may malasakit

0: operations were conducted, recorded 32 arrests, where 10 of them were HVIs and 22 SLIs, while confiscated illegal drugs amounting to 63,210 pesos and 78 centavos. This seeks to reduce the proliferation of harmful substances that fuel drug-related violence and undermine community safety. On the campaign against insurgency and terrorism, 2 arrests of CTG members were recorded, 2 who voluntarily surrendered, and the disaffiliation of 1 member of the underground mass organization. 3 joined AFP-PNP intel-driven ISO. Through these intensified efforts, Pro-8 continues to exemplify its resolve to protect communities, restore public trust, and combat lawlessness in the region. On the administrative accomplishments of PRO-8, on the intensification of PNP reward system, PRO-8 has recorded 14,167 personnel who were given medals and commendations. These administrative strides reaffirm this PRO's commitment to excellence in service, uniting efforts toward a safer and more secure Eastern Visayas. For our Regional Directors Week in Action, on May 8, 2026, Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director of Police Regional Office 8, conducted a command visit to the Samar Police Provincial Office at Camp General Vicente R. Lucban, Barangay Maolong, Cadmalogan City. During the visit, RD Capoy led the Hear Your Man session where he directly engaged with personnel, listened to their concerns, and recognized their dedication and commitment to public service. The activity highlights PRO-8's continued commitment to strengthening leadership presence, open communication, and morale and welfare of its personnel. On May 12, 2026, RD Capoy conducted the blessing and turnover of 140 units Hytera P60 Smart Push-to-Talk over cellular radios and 222 units Smart Loyalty Phones at the PRO-8 Conference Room, Camp Sec Roberto K. Canleon, Palolete. The activity highlights PRO-8's continuing efforts to strengthen communication capability, operational readiness, and police response across Eastern Visayas through the provision of reliable and modern communication equipment to its personnel. Keep updated on PRO-8's weekly accomplishments. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Amada K5, ito na ganyan weekly accomplishment report ng Police Regional Office 8. At on oras, alas 2:15 na. At least baka nabaro kita K5, ito mga panitabo, mga naging effort, initiative nga ng mga gimbuhat. Ito na ito ka sa mga kapulisan within Eastern Visayas o kung region-wide ang naglabay nga simana. Bueno, dire na itong dugayon alas 2:16 na. Nandito kita ito na ito nagkakaharampang ito na ito taramdan. Yan ang adlaw, ito ang police at your service. Ato nagkakaupo dito ang officer in charge, ito ang Palo Municipal Police Station. Balik ka K5 and we welcome him back. The Police Captain Fidel M. Tristy Jr. Sir, maupay nga kulup and welcome to K5 again. Yes, sir. Mag-request kami, sir, ha? Yan.
2: Mag-kiritahan K5, apo. Maupay na kulup, hayo na tanan.
1: Yes, sir. Mapasok-paso yan na. Maupay yan na. Kaya check ko ito ang Facebook. Waray yan na May 17, Patron Hapalo.
2: Yes.
1: Oo. Kakulop may ada, ng buwas may ada, liwat.
2: May ada.
1: Oo. Kumusta tayo pangandaman, knowing palo, dakula ay inihiya nga area. Nga na itiba, nagaandam good, ano, inaandaman good nira itong kapatronan kay usay ni hiton na 4-piece hiton palo, ano na pagbalik, pamalandong, Pasko, nga edi, piyesta, ha palo. Patron ha palo. Oo. Kumusta yan? Tikang nagtikang iton Mayo para patron ni Dia Palo. Hasta yan na nga baga nakapahuway kamo yan ng adlaw May 17 nganhan mga maabot pa. Ito yung monitoring, sir.
2: Yes, ano ka party manggood hita ano yan na kapistahan ano mga barangay ano. Mahugot gud iton amon hito na ginahatag na seguridad.
1: Mm-hmm.
2: Nagto hinagdidispiras iton mga benefit dance para maiwasan anuman na mga insidente.
1: Mm-hmm.
2: O labi na kay iton mga tawo nagkakamay adag gihapon ng pag-irignom ano
1: right.
2: Samtang may ada kalipay.
1: Mm-hmm.
2: So maboy dito ano makusog dako amon deployment ano mas marahulawig. So bisan nga namon mga personnel ano talaga nagkukanggo dito ni Ran sakripisyo kay usahay itong mga benefit dance o bispiras na human itong kaagahon.
1: Yes.
2: Na maiwasan la in anuman na mga incident.
1: Mm. Curious lang ako, sir, ano, as much as we respect ano, and we continue to intensify and manduhan na DILG nga, bawal itong maglinuba sa gawas, bawal itong nakaka-remotaw nga video okay, hinalaram na nga gabi, or erignom, nga dayag mismo, aadah ito na within the streets. How do we implement this kay considering traditional naton iton pag celebrate itong kapatronan?
2: Yes, ano, an, ito naman dato naton is ILG, no? Ang pagtikang ito ang safer cities.
1: Mm, so, yes,
2: kami ito nag-implement, manggod kami ito dahil yun, ano, kay na amon na observaran during an amon mga pagpatrolya hang gabi.
1: Mm-hmm.
2: Damo ang mga tao nagiigdong maligid ang kalsada.
1: Right.
2: Bisan mga establishmento na sugalan, mm-hmm, may damo, maram kada ito na ano na islab, establishment na nagpapainom na di rin man pwede rin magpainom.
1: Yes. So,
2: kaya hindi na pa nga ito rin mag, ito naman dato na tikang hay, isa LG, ano, ako na ito raging caution, ginsaway ko na ito na di ka mo dapat mag-inumin, kaya di rin irinuman.
1: Right.
2: And makakagatini din hin mga tao, or bahay magsaramok, diba, kaya da, masakob ka lang, magawa sa ato nag-iignom. So, ito nung pag-implementar na mo niyan, ano, super, ano, mga tao, mangguna palo, ano, baga, may da kooperasyon gahapon nga nakita na nga nira na naabot na itong alas 10 itong gabi, sugad gahap itong nagkakamayadahing karasyuhan ng panimalay na
1: yes, sir.
2: Okay. Baga naobserbaran na mo na waray na ito yan na isa nitong kabataan na nag lilibot-libot dida waray na mo nakikitan. Pero amon lagi hapon ito gimpapadayon hapag kaya na.
1: Yes, sir. Also, all throughout nga di apalo yung PS, wari kita natikitan tungod kay may dagod nagpirit pag buhat itong segunda erignom.
2: Super waray yan, no? Kami manggudiri, kami manggudayon, nagdadali-dali. Pag tikit, ang muna anhiya, gini-educate.
1: Right.
2: So, kumbaga, ang tataga na mo yung anhiya, warning.
1: Okay.
2: So, once, ito, ano, may tungod gabi ito na among bandilyo, paakit ito ng bandilyo na mo, ano, ang mga tao aware. So,
1: yes.
2: So, di nahira, masupak.
1: Napirat patrol, sir, itong palo MPS? Patrol niyo?
2: Amon patrol car, ano, tutuloy ito. Pero dudhalatan ganyan yung utilize ito. Medyo yan, nabaga na iban-iba na nanahamon libot-libot. May tungod, may napagkamahal gihapon na.
1: Balita. Ito,
2: oh,
1: oh. Oh, pero what's the thing that I appreciate right now? Kaya bisan nagmahal talaga itong diesel, intensified yan, kinikita ko talaga itong presensya itong mga patrol. At the same time, kasi anamon sa nga driver, taga Baras, baga nakapaningod to kami. O dito. Alas 12 kulop na ganyan paningod to. Pag out na amon nga din. Sakto, na nakadan gawasan na amon, han amon ginsakan nga balay, nagpark iton nga EU patrol, kanan palo MPS. While nag-PPS na maringa saan Baras, nagbabandilyo hira.
2: Oh.
1: Pahinom-dom, han mga nakainom yan na, mga namamatron. Which is very good, ano. Actually, I took a video on that. Kaya yes, yung panin natin, nila kita nga nag-i-restorya, kaya nakahigayong kita kay programa for compliance. But, anaton sinisari nga, manageable, ginibubuhat natin ini, is evident kun hinuman ito nakadto, kun akuman as an anchor or ordinaryo nga mga bisita to yung lugar. Which is good. Oo. So, thank you so much, Police Captain Tristy Jr. Iton palo MPS. Nurnian, balikon natin kay Taton. Magiging topic, luwat yan ang adlaw. Ang mga tips, ligtas tips yan ang summer vacation. Sing pangani, kumbaga may akos ito no sa nga pamilya, nagbabakasyon good yan ang summer. Pero ang mga necessary nga practical nga pagbabakasyon, atulat sabit nga mga barangay kay patron. Oo. So, yan ang summer. Amo ito itong pag-iistoryahan. But, Nurnian, ito, kaya madapag kita sa nga ikakarampang yan ang kulop. Oo, bag-uliwat ini. Nasa rin ko niya. Baga first timer niya. Pero kinikita ko hiya kanina. Excited naman hiya kumapunta niya, Mike. Malitaw. Atong ginway, welcome. Ito ang acting chief of police yan. Ito ang babat ngayon municipal police station ni police captain John Riel S. Rosario. Sir, welcome to K5.
3: Thank you, sir. Good afternoon,
1: Gapon. Okay, and audio. Sige, sir. May ada. Yan. Oh, good afternoon again, sir.
3: Good afternoon, sir.
1: Yes, sir. Oh, oh. Actually, usay ito na, usa ka, sir, na ako na-mention kay itong iba, nagbabalik-balik nga din na lahakuan, ha, itong pag-guest, ano. Though, maupay ka dito, kasi, for example, may damang upay nga istorya nga kailangan nato na feature liwat nga di, or mga implementation nga pwede inihi nga mga MPS at mga kabaton, it is good. Pero, pag kita ko kanina, the other day, isa rin kita ng LPPA, waray pa kikikirita itong bago nga kuan, COP ito na babat nga ng MPS, ha, matuliwat nga, na-remind nga, oo, manggod. So, ikaw yan na, sir. Wala ka pa nag 1 year ano sir? Tikang kana Sir Falye.
3: Yes sir, 6 months pala ko yan.
1: 6 months, oo. Pero originally sir, taga diin kangan ano ti mo baga pagkita hiton bungto hiton babatngon before inighatagay mong assignment?
3: Taga kay Biran Biliran ako sir.
1: Oh.
3: Then pagka di ko bupat yun, makita ko nga peaceful hiya nga lugar. Same la yan ambiance dito amon Biliran.
1: Mm-hmm. So diri bago hai mo iton babatngon sir gyapon?
3: Yes sir. Ada ko naagi ko na uli ko nga to Talalora kay nakasawa mo na kong
1: taga-sama. Oh, taga Talalora ka gihapon, maupay. The other month nakatugyapon ako kay nagkamadheran Youth Summit. Oo, tapos may danira broadcasting nga ko ang topic. So kita nagtudong nga to. That's good. Oo, nga first time ko ato. And in terms nga di kay sir, you were from Kaibiran nga I understand yung nga gihapon halite-late. Mga Bisaya speaking ini patin imo roots ano, so baga fluent ka man sir nga nagwaway-waray, paano ka baga nabihasa pagwaray-waray?
3: An mother ko is Bisaya from Bohol. Then tatay ko naman waray-waray. So
1: tas nakasawa ka pan taga Talalora ano,
3: nagibayta ako pag istorya ko, nasa kun nanay ko istorya Bisaya kami. Kung tatay naman waray.
1: So baga confident and comfortable ka nan pabarobalhin la. But anyways, nga di Hamay First District, yan na kalaka luwat ka asan nga di sir?
3: Yes sir, first time ko makadi.
1: Anon with your leadership sir, ano iton imo gusto i-impose or ano iton imo gin fufokusan as the chief iton imo area of responsibility yung babantayan?
3: Yan na sir, ang imo fufokusan dito is an campaign against illegal drugs. So naka positive operation kita dito ay regional level nga drug pusher nga asyan naka dakong epekto nga data aton munisipyo. Yan na it is status ito aton drugs dito aton mga peddlers na nagkalatira kaya pinaka number one nakuha naton. Pero diri kita nagre-relax, continue sa naton monitoring and tatrack naton pa ibang nga nabibilin para makandakan in possible by bus operation. Then ayan na kay Mayo, continue sa naton police presence, patrolling at date barangay nga magfiesta. Dina right. Naton bungto nag fiesta pala ton
1: May 9. Pala kamo.
3: Successful magyapon waray kita incident ning atabo. Tungod dito han binuligayhan local government unit naton barangay officials, then an aton mga augment, may dagitag augment gyapon para dugang police visibility nga aton bungto.
1: Kakano inigin butang hayo sir nga mga augmented?
3: Hadon May 8.
1: May 8. Until now ada pa ito rayo.
3: Pagkatapos ang fiesta. Balik era okay. Nearest police station man lang gin augment.
1: Pero sir, ang gin augment tayo?
3: 12 bato ka personnel.
1: So pag gana sir, aside from the untoward incidents nga buyag waray na hitabo ano, you see nga problematic iton babat ngon iton pagdaga illegal drugs or ano status iton bungto iton babat ngon in terms of illegal drugs? Nagtitikang ba talaga nga da or nalalabayan kasi iton iyo demographics ngan location baga tuhos-tuhos ito yung nearby municipalities ano?
3: Na kukon leser na agian laya. Arani man yata kloban din right. Karigara. Tagus-tagus mong kodida.
1: Balita.
3: So ato yan nga na maihan na tunir nga kuan dito target, so nakuha na naton, so yan na asin mamingaw na din tiya. Problema na lang naton ito nga nalabay.
1: Yes,
3: may dahil kasi kita gintatawag na mga drop nga modus, so asya itong binominator naton
1: yan. And kumusta itong baga reaction or pagkarawat pagkikoopera rin it mga community?
3: Nalilipay at aton komunidad yan na dito nga hulos itin na suporta pag upod pag monitor dito ito ng mga tao pag may nakikita hera nga kaduda-duda na tawag dahil na aton or aton mga intel personnel pagpasabot nga may dahil nakikita nga sugad ng mga tao.
1: Alright. Thank you so much Police Captain Rosario Itan Babatngon MPS. Alas 2:27 na ka K5, good PM Anay sir, pa shoutout ako ang mga guard mga lagaon pero guwapo horn na SG Lugnasen, SG Gamba, SG Cabas. Nagpaka-duty yan na always watching live K5 News FM. Salamat itong pagbasa at ikang kanya K5 William Carcueva. And shoutout ako K5 Army, always watching Premier labi na nga mamingaw na Hataklovan City. Anakon minayuyo nga syudad tikang kan ka K5 Destiny Aris Imnas. Bueno, alas 2:28 na istorya natong kanina kay Kapoli Police Captain Rosario pagtaga drugs. Recently baga may adag yapon successful operation ito na palo MPS istoryahan taan ay para kita tagan itong detalye kay dire la usa nga suspecyado ito na aresto nga na derila 2,000, derila 1,000, derila 500 pesos ito na nakuha nga kantidad ito ginaaligar nga pagtaga illegal nga droga. Kadiunta balikon nato ni Police Captain Fidel M. Triste Jr. para tagan kita ituhan na detalye, sir. Kakano adto na hitabo and anong profile gapon hini nga mga tawo kay nasa rangira itong drugs uno na pariko man pero sahay danay itong kinikita naton nga mga suspect na kukuhaan laborer or danay nga ano waray trabaho. Paano ini nahitabo, sir, nga na ano to yung monitoring before ging kandak itong operasyon?
2: O ano hay may ano partihan illegal drugs ano hapalo ano inin damo talaga na accomplishment na namon ito didaha palo since hadto pa nagtikag ng mga kuha nag-agi ng mga hippie damo ito na accomplishment yan na ano didahan Mayo 14 ano gimbuhat and joint operation and PD yung and SDA yuhan palo hinungdan ito tulo nagkadadakop ano inin na mga legal engineer na mga okay. Tawa ng mga nang tinatawag namin na straight
1: individual SLIs
2: inira mga laborer inira nandida mismuhan by bust operation ano ininaaktuhan gihapon ano may da mga kadabi o kada mahini na gingin by bust na naggagamit pa hira so nakuhaan hira ano na recover ha ira han shabu ano na may da ini weight estimated value weight na 5. Something nakakatidad in
1: 35,000 na-file na natin ini sir nga na-file na natin
2: yes oo na-file na ni ito inquest proceedings
1: yes sir correct signon nagbabaligya nga nagamit magkaiba ito nga kaso
2: oo magkaiba ito
1: So with this matter bisan na busy itong tawo itong nakapatronan an EU initiative ano yung paniguro pag kandakin mga operasyon labi na ko na na confirm naton nga inigod na aktuhan good naton sa panimo term kanina nagbubuhat or nagbabaligya in nagpapadayong good itong operasyon and how do we do the operation kay labi na kon aada itong area nga diri madagmit masabtan dara kay masasrapit ito no sa komunidad.
2: Oo. Ito na among basyan gihapon ano kung nagkakanda kami hin by bust operation ano may dagap itong mga report habaran.
1: Yes sir.
2: May tungod na aton mga badak.
1: Mm.
2: Ito mismo may dito nira mga lista o ginhahatag ito na amon. Labi na sugad pananglitan magadakop kami yan ano sa na personality.
1: Mm-hmm.
2: Nagtutugan man ito nagsusumat kuno iya mga kunsabo kuno iya pinapalitan, binabaligyan. Kaya ang illegal drugs, ano, di rila mas rin kayo nagamit ka. Ha? Di rila kayo mas rin nagamit ka na kaupon ito, di dahil ito 9165. So, pwede ka ito mabaybast. Oo. Na, so, ganaan mo ito, naamon monitoring, may kalabutan kahin pagbaligya, illegal na droga, sigurado ka, good amon, magkaganda kami ng operation, dadakpong ka naamon, napaistap. Oo. Kaya ano, ang magtikagan nga niyan illegal drugs ano damo ang mga krimina hatabo
1: right
2: kay nagiiban pa nung nahuna
1: no
2: so gat itong mga pangawat
1: domino effect iton
2: okay kinanglan amo good amo gipapatuman nini maganda kami hin by best operation
1: na mention natong kanina ito na matawo maring nga sa labi na kay para patron baling kita ito na restoryahon sir ano aniya na nga diha palo late sing panimo kung itong tao liwat apektado itong pagtaga illegal nga droga may aday itong pangawat pampag panpalamadya hadto hiton mga tawo. And these were the crimes nga dire na si single out hiton pagin apektado hiton illegal nga droga.
2: Yes,
1: so. Sometimes there are some other opportunities kay ano nakakag-commitin crime ito no sa nga tawo. Oo, labot lahada na nakakarakter niya, nababatasan niya at pagpinanlabot, pero kung may oportunidad, mas labihira nga naaaghat paghimo itong maraot. So yan na, nga busy itong tao, ini magpaparopatron, ano itong pwede may advice itong kapulisan, sing pa sinisari nga ligtas tips, yan na nga summer vacation. Kasing kung ano kanina, kung baga may niyo budget at pamilya, nagbabakasyon good na travel. Pero kung baga, practical nga istorya nga bakasyon nga tunalat sunod nga barangay kay patron makakag-bring home ka pa bakasyon nagyapon ito pero magkakalakat ka mo waray tawod balay or bangin nagbiling kala tas babayi pagod itong bilin damo itong mga krimen nga pwede mahitabo itong mga perpetrators ano itong ligtas tips nga pwede mahatag itong kapulisan
2: ang ligtas sumbak ano nagtikang ini
1: yes ba
2: March 31 na magtatapos siya na nami 31 inin manggod anong kapulisan ini ano inin dako gud ini pangandaman
1: yes,
2: mga tao ano nagbabakasyon gimbabayan ni rapa ni malay
1: correct.
2: Or nagta-travel ano diri la kay kuan diri la kay makaing kala kinahanglan imo pa ni malay may dagyap seguridad
1: yes,
2: sa diri ka makakawatan nganan imo ga personal
1: right
2: imo personal kay bangin pag magta-travel ka or di na kadalanan, maano ma-aksidente ka mo. Kung ka nito namon, ano, mahitungod gihapon ni tamong gimbubuhat na bandilyo. So di na ito, naghahatag kami ng tips ang mga katawahan.
1: Siguro it would be better kung baga ako si Tun Tagbalay and CCTV, ano? O so yan itong CCTV nga bisang kaharayo na mamonitor mo ang cellphone ngan voice gihapon. So, usag gihapon yun, ito niyo yung gina-advise ang publiko.
2: So, manggudlot, ano, may dangani, ano, na nakakita kami usa na panimalay, na sa kub, at mga kabatan, among ginuunan ni Ran mga CCTV.
1: CCTV pa daw.
2: Kaya iba sa dirira ma-identify.
1: Correct.
2: Nagtataho bira ni Ran, awag, nagbubunitira. So, bisan may na CCTV, may nagtatalinguha good talaga itong mga kriminal. Dirira ma-identify ano.
1: Balita.
2: So kinanglan maging vigilante na lang kita. Taton mga sapit na balay or pabulig-bulig nila kung ano nira baga nakikita or may danira nakikita na baga nagkukwang-kwandi dahil sa nang balay na bakanti waray tao dapat tira dahil magkabaya magsumat tira police or bisan man la tumawag at ito hamon hotline na palo MPS na sir pag hinanwa daw ninyo di baga may tao di na sige taro aligi dito sa kapalay diba si dahil na hamon maaksyonan
1: correct yeah you mentioned sir itong mga rawat ano though bisan nga ni kami na monitor hataga among mga police report from the region dirigad permi ano ito na theft or robbery or qualified theft incident sa palo pero upon monitoring ano't mga status nito at mga rawat tayo grupo ba ini or kumbaga ginggugutom good la or paware-waray good nanlalabot nangangawat ano status at pangawat dili ha palo
2: diri nato masisiring na grupo individual ano
1: na
2: itong hiya ni baga na involved na hiya
1: yes
2: or kay med ito nagbabalik-balik
1: talaga
2: kay usahay ta aton mga establishment mga panimalay gimbabayaan
1: right
2: so itong pangawat kasi is oportunidad ito
1: right.
2: Kung maringa ni tao talaga so sakbong ka. Labi na kunan imo ani imo establishmento or panimalay diri nakalakian o damon mga agian talaga sasakbon ito so amo nito ginaaghat ano may tungod ta among bandilyo may danamo nito didagin ano gen mga tips kung paano ni paano malilikayan nito nga an usag gihapon ano kinahanglan ng communication
1: right.
2: Kay natanan dapat kun ta anong mga mulupyo hapalo may danira cell number ha.
1: Correct, correct.
2: Ay base rad madali pagtawag. Kung ano man itong bagande. Nahatabuhay ra barangay mahirapan ni Malay.
1: All right. Thank you so much Police Captain Tristy Jr. Iton Palo MPS. Hapari yung may istoryahon nga bangi may da kadugangan nga pwede gata-gato ni Police Captain Rosario itong babat ngon MPS. Siyempre, tanan gan siguro, labi na kung nagmamayo, masukod good itong paro-patron. Nga di sir, with the good news nga nasaling ni mo, waray ang toward incident. Hanyan na nga kapatronan, nga na mga patron pa nga magkakabot diliya babat ngon MPS. Ano pa, itong imo pwede madugang sir in terms ito na susumbak anak ko nabati kanina. Summer vacation ligtas tips ano di ka nga kapulisan kung ito na pamilya itong tagbalay magkakalakat or magbabakasyon yan ang summer vacation sir
3: same kaya po na doon, sering ni Sir Rin, kung di man nato na ko CCTV, iti ato neighbor, pwede natong tugunon, makilayan kita, nga kita-kita iti atong balay, and make sure nga, tanan, nakalak, para diri makakabilingin opportunity ang atong mga would-be criminal nga sudlo ni atong balay. Then, matrabil kita, make sure nga ang atong sarakyan, condition, nga at upo nagyapon na atong lawas ang tao nga matrabil para maiwasan nato ng aksidente di kadalanan. So, may da kita cell number, may da kita phone number at atong Facebook account. Pwede nato makuha dida para matawagan nato ng police station nga kung pwede katun, iti balay kung may da nakikita dito nga nag-uraligid na mga haton yan ito mga minor kasagaran adigawas.
1: Correct.
3: Kay ita mo dito kan pag nakikita at patrol ka na libot na dala ganit kabataan pero pag wala na patrol car nabalik kira inin kun may da nakikita at atong neighbor nga suga dito nga kabataan pwede na tong tawagan ng station para balikon ngan kaistoryahon kun ano tira kun hain dapat itira baray para mapauli
1: and with tikanghan na baling ka nga di sir ha ang babat nun. Ano kasukot itong tawag ha iyo ang pangaroon bulig or pagparesponde?
3: Inin, ang babat ngon manggod is mami peaceful na munisipyo. Minimal lang tawag
1: ko na. Minimal. And ano nga usually ang mga gimpapa bulig yung dadanghal ha iyo opisina?
3: Kung lang, inin mga nakainom, na disgrasya ha. Kalsada, motor, amulator.
1: Ah, okay. Pero yan na sir, kay na nag-ride siya po na ako, karigara, didahan patro na babat ngon, teka diha babat ngon na. Oo, so, baga haluag itong kalsada, pero yung gabi, going to babat ngon, diri tanan, inin may lights, ano. Oo, so, in terms itong monitoring niyo itong mga vehicular accidents sa babat ngon, ano ka problematic good? Is it the problem itong driver? Regardless kung hubog, peraw, or ano itong iya status? Or may kakulangan gihapon itong dalan?
3: And usually nga naman na-respondian ang driver.
1: Driver at agad talaga.
3: Hubog. Kay halapad na 4 lanes na yan dito.
1: So, balitaw.
3: Adagod ha driver na. Dahan ay tutudahan pagpakarita or nakainom. Itong usual nga na-respondian.
1: Sort of curiosity gihapon sir. What if baga self-accident? Paano kita baga mag-approach or gisisirutan ta baga gihapon? Labi na kung waray helmet, waray lisensya, waray rehistro. Tapos self-accident, though baga samaran hiya, ano, hulton tanay hiya nga baga mag-heal ano hiya wounds, tapos baga sa kasuntan hiya baga nasupak nga violations?
3: At atong mga driver nga mga relisyon siya, atong tugin, pwede kita ordinance, pwede kita special yung gagamiton para ma-disiplina hira. Nga kumuha yung sakto ng mga lisensya para kung magka-aksidente man didaha, kadalanan may dari papakita. Kay amukutihan usual nga problema wari mga license sa atong driver.
1: Balitaw. Tas iti ba kabataan pagod niya na driver no?
3: Pero naton munisipyo is piraminti man hira na request yan naton availability ta LTO para magkandakin karaban dito para makaparehistro ngan magkuha ng lisensya at ira driver license.
1: Alright. Alas 2:41 na ka-K5. Short break. Ani kita pagbalik nato ni Storyanta. Ito nagpapadayo nila nga gina-implementar ng mga programa. I guess may dakin natong kinita mga pulong-pulong. Nga namemensyon kanina itong Oplan Bandilio. Ano usually mga content ni nira ang paghatag itong flyers. Ano? And ito niya na nga summer season mapaso. Puro patron. Ano itong era mga pahinumdum pa? Or kadugangan nga mga accomplishment nga pwede pa nira iga pasaro ha ito noronian. Stand by la. Mabalik ito natong taramdaan na police at your service kataliwan itong piper ng mga pahibaro.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso! Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naibumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
6: Pero mail ng kabutuhan Isabela, namamula at dagdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking ipakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C, para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
10: Extend Food Supplement.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
10: Extend food supplement for men.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag Clinica Deo Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaka.
12: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso.
1: Oras nato na K5 News FM Tacloban alas 2:46 ngan oras durot naman aton itong DTX 500 ang makusog nga pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes. Nabalik ito na itong taramdan na police at your service kapulig kamo na K5 Vimer Gavador. Tulad man itong kakahampang yan ay Police Captain Fidel M. Triste Jr. Itong palo MPS nga ni Police Captain John Real S. Rosario itong Acting Chief of Police San Babatngon MPS. Balik kita nga di ka na Police Captain Rosario, sir. With your 5 months, 6 months ba ito nga di ha Babatngon? Ano so far itong na-mention mo kanina, timugin po pokusan ni Timo Leadership, ano? Pagtaga-illegal nga droga, pero pag kina, ano pa ito yung mga programa or mga implementation nga gini-intensify and accomplishment nga pwede ni user ma-share haamon niya na kulop?
3: So, gini-intensify ko na itong police visibility para maiwasan na itong may matabo na criminal na itong area. Then, ginpupukosan gap na itong operation na illegal fishing. May dakita na dakop kagabi nga compressor nga nag-operate dito sa na area hit Babatngon kundi in secure ini nga namo tanga area pero nakasulod dira mga taga Samar in during an amo seaboard patrol na aktuhan hira nga nag-operate din aton hira gin aresto nga gin file on kaso
1: so mga taga Samar hira
3: yes sir
1: so duha gyapon or magkaiba nga magkaiba nga kaso ito na pwede nira atubangon lumabaw hira ito na pangisda tapos paggamit compressor.
3: Yes sir.
1: Bado ano. Oo, na-remember ko kagabi may ko ka istorya ng pulis ano kahampang inin we talk about the compressor ano. Baga delikado ng ito ano. Illegal talaga ito ya kay napakomatos hiton tawo kung baga sayop or maalanganin an ira pag-operate. Oo, so that's why every LGU or it's a national long ano.
3: Gindidiri
1: talaga ya. Yeah. Oo, national. Oh, amulado sir, may da ka pa igdudugang.
3: Amulado sir.
1: Sige. All right, last 2:48 kali naman kita palo mo sa police station sir. Ano to yung pala yung pangaging bubuhat niya na itong imo under your leadership and accomplishments nga pwede niyo pa siya i-share yan na.
2: Yes, hi mi ano, amon pa dayong gihapon ang crime prevention namon ano, inin amon deployment of personnel ngadtuhan mga dirudilain ng mga area San Palo. So par yan ano an manageable ano, manageable itong Palo. Waray man go dako na insidente. Ngan in terms of accomplishment lot ano, papadayon namon na amon anti illegal drugs. Ngan sugod gihapon an illegal fishing ngan pag enforce gihapon naon municipal traffic ordinance. So no, may dagihapon ginamong impubuhat. Nag-enforce gap kami han provincial ordinance ito na track ban na they're gonna allowed ang mga gravel and sand may dala window time window hours na gin
1: ano ang mga window hours
2: so, mga 6 to 8
1: p.m.
2: Amo ito pag maglampas ka nang anito na ko ano no ikaw ay dadakpong ka na titikitan ka ng may dato pinalidad na baga mabugat kaya naabot ito yung 5,000 pesos ngan gini-impound an track kung so mag-aram na ganito ni Ralabi na ito na may mga tatagiya mga owner ito na sanan kabil ngan dako gihapon ano ito na amon pagpapasalamat liwat itong katawhan at palo na ito ng Iraq operasyon na gin papakita amon ano. So although may nagihapong kakulangan kay usahay itong pag-report itong insidente at kasado yung Doro. So, bisan ano na among bubuhaton, ano, na magmadali itong komunikasyon through haamon FB, haamon FB page, may dali ito haamon hotline. Kaya pinaka-importante ko dito na dayon ng pulis matawagan. Ngan, eh, kukuhang ko gihapon hay mo hay mi, ano, may da insidente didahan May 14, hit and run, ano. Balang. I mean, uray good, konsensya, ang driver, iyan na todo lang babae na biktima, nga hinungdan na niya kamatayon.
1: Balang.
2: So, pag kaya na, ano, ninin amon paniguro na masulbar ito, niya na, oportunidad ko, ini panawagan, kung hinuman na nabaro, kung hinuman ang sakay, hito na ban, magking sumpayan haamon, kay base ini masulbar. Taga ng justisya ang biktima. Dire kay pagtaguon. Ikaw na driver, namamati ka. Or ikaw na sakay ka hito na ban. Hapag kaya na, dapat kung tahuna-hunaon ni mo ang babae na biktima na ibabaliwaray lang niya justisya. Hey, kami nananaling kamit kami, Jaime. Kaya nag-coordinate kami iba, at nga niya takluman ng terminal. Pag subay lang ito kung may day ni ma-identify. Kaya manggod ni dahan CCTV footage. Ano, although na kote ha, di rin manggod klaro. Di rin manggod klaro. Pero nag-assume kami na usa ito niya na di pasaheros. Mm. So may da posibilidad ano, ito na time 7:14 panabo, may da pasakay. Ito na ban or may da occupants.
1: Correct, correct.
2: Dapat kunta makig cooperate ka mo, kumakonsensya ka mo. Mm. May da biktima, may da pamilya naghihinulat, nanginginanglan nito hinhustisya. Amal ito, Jaime.
1: Alright. Thank you so much. Sakto ito, no? Panawagan ito na atong kapulisan na labot lang ito na panawagan ito ng hustisya gihapon itong pamilya. Maging responsable kita. Normal siguro ito mahadlok ka, mag-alang ka, kung baga nakasagasa ka. Pero di ka matpapaok yun iti mo konsensyada pag pinanuna-huna.
2: Yes, I mean.
1: Oo, tungod kay nabuhat ni Miton. Siguro, hapag alagyam nga sagdon na, sir, ano itong hinay-hinay nga pwede buhaton? Kung baga, ako itong sospek, ano't pwede buhaton? Kay na juto hitanra, natawag yung hitanran kay waray lingi. Ah. Mm-hmm. Of course, on my end, may ada ako rason kung kaya ano ko ano waray lingi. Ah. Pero, ha, pag alagyam nga istorya, ano takon proseso para makikoordinate ka pulisan?
2: Kung ikaw driver ano, sugad man ang passenger hiton, sakay hiton na ban ano. Makigsumpayan ka mo palo. Ipasurrenderan niyo.
1: Mama na.
2: O kung private vehicle ito, pasundira, magsurrender tong driver nga destasyon kay may naman ito proseso.
1: Mama na.
2: Ganito na amon hito ano, matagan ng hustisya. Ang biktima. Di rila ito baliwaray. Kay dapat may dani mo responsibilidad. May dani mo na buhat. May da krimen ni mo na buhat. Di rin mo ito angay talikdan. Di rin mo ito dalaganan. Paano't pamilya? Aadin, mga anak. Aadin na warayan in eroy. Di ka ba makukonsensya, Mr. Driver? Pakigsumpayan. May danamon hotline, pabulig. Kung ino ito may mga kontak na makakaabot. Ito among panawagan na imo, makonsensya ka. Kung madikastasyon, mag-surrender ka.
1: Ayan. Right. Thank you so much, Police Captain Fidel M. Tristy Jr. Ito ang officer in charge, Han Palo Municipal Police Station. Bueno, baga ato nitong pag-aalisosono, aalisosono ron, ano, nga detalye pa hiton nga balita. Kay para mahibaro liwat kita as much as we can we'll try to visit itong family ano ang status good nga ito nga in tawon siguro ginlalamayan nga na ito na victim ano nga na ito na dire kasi usala nakausap pala yung incident ito mga hitanran ito agencies LTO, LTFRB nga pwede makagsag doon nga makabulig ito na aton mga otoridad pag-trace nga na pagpapagbaton ito mga gigikinahanglan magbaton hini nga mga insidente nga nanitabo. No, due to lack of material time, alas 2:54 na, sugaron talaan na, ito na aton pagurupod. Ito na aton taramdan, police at your service, kapod na aton ha, engineering department, ka K5 Milton Matingan, ka K5 Robert Gersano. Ako naman ni ka K5 Army Gavador, parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko nga kaliawan ng syudad ng Tacloban nga nabugo sa sanarangan ng Visayas, K5 News FM.
16: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
19: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina at syempre pa sa ating Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C. At sana ay nainom mo na ang inyong Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule.
18: DTX 500 Health Alert.
19: Sa mga kaibigan po natin na mayroong mga iniindang mga karamdaman, no, huwag kalimutang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule para protektado ang buong araw, especially sa mga karamdaman. Lalong-lalo na sa mga nagkakaroon ng pabalik-balik na UTI. Uy! Alam nyo ba, mga kaibigan, na kapag pabalik-balik ang iyong UTI, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ay possible na meron kang diabetes o meron kang unti-unting pagtaas ng asukal sa dugo. Dahil, mga kaibigan, ang mataas na asukal sa ihi ay nagkukontribute sa pagkakaroon ng bakterya at pagdami ng bakterya na isa sa dahilan ng pabalik-balik na UTI. Kaya kung lagi nang nagkakaroon ng UTI, pabalik-balik ang UTI, nako, iwas muna sa mga soft drinks, iwas muna sa mga matatamis, at mag DTX 500 Herbal Capsule. Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula sa urinary system, at nagtataglay din ito ng polypeptide properties na tumutulong tanggalin ang asukal sa dugo, ang asukal sa katawan, ipabalansi, at nagpapalakas pa ito ng pancreas. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
18: DTX 500.
20: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Beans kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung tiyan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
18: DTX 500, bibili sa mga butika.
21: Health Alert!
19: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C, at kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
18: Health Alert! DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
23: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
24: DTX Coffee Mix, nagkape ka na. Sa mga butika.
25: iCare Gold.
26: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
25: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
18: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar at isa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. Health Alert! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City.
0: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugalan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: May tungod kay Health is Wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18 nga to Mayo 26, alas 8 at aga, tugtong alas 4 at medya dun kulob. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
6: Super flu ba? D3 Bio Softgel Capsule at Mighty C ang kailangan mong idagdag sa iyong daily routine. Ang D3 Bio Softgel Capsule ay nagbibigay ng vitamin D3 para palakasin ang immune system. Samahan pa ito ng Mighty C na puno ng vitamin C upang mabilis na mapabuti ang kalusugan ng katawan. Ngayong flu season, iwasan na ang pagkakasakit. Gumamit na ng D3 Bio Softgel Capsule at Mighty C.
7: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chagi Isabela. Sa liwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang, na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
6: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw. Mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat, laging ready at hindi nawawala. Mighty C, para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
10: para sa pamilyang protektado at maganda. DTX Beauty Soap para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap, may antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa para sa pamilyang protektado at maganda. DTX Beauty Soap, beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap, mabibili sa iyong mga suking butika.
11: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
12: Nang lalabong paningin? Nangangati at namumula na mga mata? Mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert na taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Ramil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Pinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
5: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
4: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
5: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
4: Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
5: Paita.
4: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
5: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan tamag DTX 500 o Mighty C? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
6: Ako si Alex nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi ug ako pud nga puson sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
4: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
5: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
4: Gusto.
5: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
4: Akana.
5: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
4: Mao jud dok.
5: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
4: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
5: Hala?
4: Makabungol mo dahil na.
5: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabulokag unsa? Ayaw rag paminawa.
4: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
5: Kinanglan.
4: Ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
5: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug kinusab si Doc Ramil Oy, saying, maing pangluwas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og inom. Mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
9: Ano si Janice? Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos ako ba na o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras han bugos nga Pilipinas, impunto alas 4.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

Alright mga K5, magandang hapon ha iyong atanan. Especially nga dito na Metro Tacloban, maupay nga kulupa iyong mga ka-K5. Welcome ka mo ito na aton taramdan. K5 Life and Style. Nga na ako naman ito niyo makakaupod. Yan ang kulup ito Domingo nga adlaw. Kika K5 Carlo Arisgado. Oras naton alas 4:03 na itong kulop. Nganiton aton oras, indurot hayuhan Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Ngayon sugad gihapon, ito ang Klinika TDX Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox ka pa. And of course, mga ka K5, ayaw niyo kagalimte, han ato na panadlaw-adlaw. No, para itong aton maupay nga lifestyle. Pag DTX 500, kay itong DTX 500, in makusog nga pangontra itong high blood pressure nga diabetes. In labi na yan ang agsob itong mga patron, mga ka K5. Sunod-sunod itong patron, diri lang nga ditong syudad han Tacloban, kundi habugos nga provinsya itong sinirangan Bisayas. So that's why ayaw ka mo kangalimot itong aton Mighty C, itong aton DTX Coffee Mix, ngan sugad gihapon itong DTX 500. Para maiwasan itong high blood, ngayon maiwasan gihapon itong pag-gain, it mas damo nga calories maka K5, pag klinika di alternatibo kita nga mga produkto. Oh, ngayon naman itong syudad ng Tacloban, itong Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ay nahihimutan nga ditong Avenida Veteranos nga kadalanan itong syudad. Kundi in, mapapalit niyo ano mga K5 itong magkalain-lain nga DTX products. Ngayon sugad gihapon, yan ang maabot 18, ano itong MyYouTube-tube, 26, ano mga K5. And may ada kita libre nga check-up ito na Klinika de Alternativo. Inikangan itong alas 8 han aga, tub-tub itong alas 4:30 itong kulop. Oo, tinikangan ini ito na sabi nga adlaw mga K5 sanglit. Take advantage ng opportunity na gihapon ini naton para mahibaruan naton kung ano ba itong kinahanglan itong aton panlawas. Labi na yan nga itong aton panahon, duro ka masirak, nandiri gihapon maupay, nga dihiton aton panlawas, kay posible ini ano mga K5, makaghatag, hinuhulga. No, itong mga sakit, magkalain-lain nga sakit nga pwede naton makuha, nga dihiton aton environment, or nga dihiton aton palibot. Sanglit, mag-klinika products ka mo, adlaw-adlaw, para mahirayo na. Oo, mapahirayo kita hiton kadelikaduhan. Alright, oras naton alas 4:05 na. Araman mga ka K5, kamusta man iton aton Domingo. Oo, balita ko kakulop eh, nagkamayadahin rayhak. No, iton pipirang ang mga barangay. Gabi na tinikangan dida iton Biyernes kay patron. Nagsaurughin kapatronan nga diton barangay 110 utap hiton syudad ng Tacloban. No, part na gihapon ini hiton aton lifestyle nga mamamatron kita no mga ka K5. Kamu ba mga ka K5 nakagpamatron ba kamo? Oh, yan nga grabe sunod-sunod iton mga patron. No, nga diton Tacloban. Ngan sugal gihapon iton mga sagpit nga mga bungto. So I hope nakagpamatron na kamo mga ka K5 kay kundiri pa. Kagidaw, diri masaya iton iyo summer season. Kundiri kita nakakapamatron. So, damo nga salamat ano kan Ate Nancy nga dihiton 110 utap iton pag-imbitaha aton. Kundiin, mga magrasa iton mga pagkaon. Oh, labi na yan ang nga nagda-diet ika K5 Carlo, pero kay nakakita ako hinpasayan or iton shrimp mga K5, warilaan na'y diet. No, nag-anulaan na ako, nag-DTX 500. Oh, amulaan na'y iton akong temporary nga pan
na panagang maka K5 para diri kita magdamo aniton pagkaon. Ngayon sugad gihapon, diri sugad ka damo itong mga calories na aton makukuha. And of course, itong lechon gihapon, karasa itong lechon, makarubkob itong panit. Oo nga, grabe liwat itong lasa pag abot nga dito unod mga ka K5. Balaw, mayada na nag-comment nga ginpapalaway-laway mula kami ka K5 Carlo. Ayan, sanlit mga ka K5, kung imbitahon man kamu itong pamatron, ayaw kamu kaawod kay danay la ini hiton ang kinabuhi, diba? Aw sa katuig makausala ini. So, kung ikaw in maimbita, ibig sabihin is usaka hiton mga special nga mga bisita hiton nag-imbita ano ha imo. So, tinikangan ka kulop or di na itong Friday, ano itong gabi is damo ito nagrarayhak, damo ito nagbibidyo, okay, pero kay bawal na ano maka kayfe malapusin alas 10 hiton gabi niin sumalay itong peace and order nga mandato mismo itong DILG. So far, wari kita mga datos ano nga nakuatikang hiton mga kapulisan nga paghisumpay hiton mga violators ano maka K5 kung may adaman. So, ibig sabihin, iton aton mga residente is maarama.

iton mga K5, ito naka-pre-order na iton iyo mga paninda or diri nga ni nakakaapekto ini kay damo iton nagpapatron, damo iton mga sura. So ano man iton sitwasyon niya na, damo ba ito or malu na mahinay ano mga K5, maluya iton aton pamaligya. Pero yan ang mao pa ito na panahon naton mga K5, grabe duro kasira ka. No, duro kasira kiton aton panahon niya na kay alas 6 pala no, actually nagkamayada ako hin kakulop mga K5 kay medyo boring nga mabugat iton akong lawas ano kay tungod manggo di dahil iton mga naglabay nga mga adlaw is puro la kita trabaho, puro la kita kaon. So bagan mabugat na iton akong lawas. So nagjogging ako from MacArthur. Oh, MacArthur Park ha, diri MacArthur Leyte. Duro na ato kahirayo mga K5. Oh, from MacArthur Park, pakadihiton San Jose. So, jogging-jogging, nga baktas. So, alas 6 pala ka K5, duro na kapingit iton panahon. I mean, iton adlaw. No, grabe iton sirak. Grabe ka duro mga K5. Masakit iton aton panit. So, kung waray ka, ultraviolet protection. So, masusunog ka talaga. Malalapnos ka talaga mga ka-K5. So, that's why, no, para hiton aton pag-ataman nga dihiton aton skin. Pag DTX Beauty Soap ka mga ka-K5, kay damo ini na mga vitamins nga makukuha. And of course, gihapon is mabubuligan ka nga maproteksyonan iton imo panit. No, against iton duro ka mapaso, yan na iton sirak. Ayan na, shoutout anay ka na sa Ak Villanueva Idol pakikita anak post ginpapan milinga bata. Ayan, sige aro ka K5 sa Ak Villanueva gin forward ko na nga dito na ito newsroom para gihapon ano man itong mga update nga sugat gihapon itong mga panhinabo nga dito na ito local ano. Yes, ka K5 Mary Jen Kalites pa shoutout Sir Carlo. Congratulations ka K5 Mary Jane, no, di na hiton Friday kakagraduate lang niya ano certified na mga ka K5 na nakagtapos na hiya gihapon ano hiton kulihiyo. So diri lang nga dihiton kan Mary Jane kundi gihapon nga dihiton aton mga anay interns hiton K5 News FM Tacloban from Eastern Samar State University Borongan campus or dito hiton Borongan City ano. So congratulations out of pirapatiran nga nag-intern 6 tuluha era mga ka K5 graduated with Latin honors. Oo, mga cum laude. Ayan, congratulations. And of course, magkuhan na gihapon, nagawas na gihapon ano or graduate na gihapon nga dihiton K5. An iyo mga nakaupod nga mga chikadora nga mga interns gihapon from Eastern Visayas State University. Kakatapos la iton era internship na kompleto na nira iton 300 hours ngayon iton K5 News FM Tacloban. So, dahamo la iton mga kabataan nga umagi. Ngayon, usa ako din hima ka K5 nga umagi iton K5. No? So, dahamo la kaduro iton ako nahibaruan nga nagagamit ko in the future in divorce. Nagagamit ko iton ako professional, no? Kung ano man iton akon gintahak yan ang mga ka K5 tungod in iton akon mga nahibaruan during iton akon internship. Shoutout aray kan ka K5 Jano Arisgado watching from Manila. Medyo huruharay uay in iton akon bugto amo iton gigagwapuhi nga bugto ano na akon ano mga ka K5 nga nada inihan Manila. So ayan, so may bayad iton mapa shoutout nga di ano ka K5 Jano. 1,000 kuno iton bayad. Balita, so ayun mga K5, oras naton alas 4:15 na hiton kulop. Ngayon excited gihapon ako ano kay mayada kita yan ang mga himang rawon. Iniin, kung makaka-relate ka mo mga K5, may ada kita gin-post nga trivia nga dito naton social media platform. Kundi ano mga K5, makikita niyo iton aton yan na paghihimang rawan yan na nga kulop.
Kalop. Ito na aton programa K5 Life and

style. Okay, meron kita mga guest, pero kay matungod nga conflict kadoro kay sa atong guest yan na ano maka K-5. It's all about ito in the summer clinic. No, nga dito, or Taekwondo summer clinic, nga dito kaibaan at hanatakloban. Kundin maka K-5, mga Taekwondo player or athlete, unta itong aton makakaupod. Pero unfortunately, ano maka K-5, grabe, hulos itong era preparation para hiton palarong pambansa. So, may adahira mga representante ano nga ma-represent mismo maging tinaglawas hiton Eastern Visayas, yan ang ati arabot nga palarong pambansa. Oo, so i-give way tanala anay para magkamay adahira yung dako nga preparasyon kay diri harumamay itong palarong pambansa mga ka K-5. So speaking itong palarong pambansa, ayaw ka mong kangalimot, we have special coverage, no? Live mismo nga to hiton video kundiin haagusan del sur ano mga ka K-5. Oo, dito mismo mayar kita ipapadrang reporter dahil ka K-5 Kevin Susana kundiin tatagan ka mo hiton mga presko ng mga panhinabong nga to hiton palarong pambansa. Labi na itong mga local players, tikang hiton Eastern Visayas, no, nga makikipag-compete ngadto hiton na palarong pambansa. Diri la harumama itong K-5 mga ka-K-5. Diri la harumama itong K-5 News FM Philippines. That's national event. Mayara kita mga reporters ngay ipadarang ngadto. So speaking hiton K-5 News FM Philippines, happy birthday ngay an hiton aton CEO. Hiton aton CEO and President hiton K-5 News FM Philippines and Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Happy birthday kay Duke Ramil Uy. Happy birthday, Doc Ramila. And damo nga salamat itong imo pa-lunch kanina. So, grabe, ano maka K-5. Na nakatagamtaman good kita hiton pa-lunch ni Doc Ramil. Oo, bisan harayo kita haira, no? Diri man kita maka-personal nga makakadto in person para itong invitation, pero ginpadadan kita hin pagkaon. Oo, damo nga salamat, Doc Ramil Oy.

0: Okay, so ate ka K5 Mary Jane Calite, sir, miss mo na ako. Wari kita, diri ko ikaw na miss ka K5 Mary Jane. Okay, na remember mo ito na aton mga ito na aton yung video din hin na nagtitinawa ka mo duha ni Hinoanto. O, diba? Nangangalimot na nga ni ako ha iyo kay K5 Mary Jane. Balitaw, syempre, tanan ka mga naagi itong K5, gintatagan talaga inihin importansya. So, that's why, of course, yan na, kay waray na kami interns. Mamingaw na itong amon stasyon. Ano, sana, pero may nalang may interns. May para maya na kami stress reliever. Yes, ka K5 William Carcueva. Good PM, sir. Mama. Nahimo na ako nga, mama. Ayan, pasya. Shout out ako ha mga guard na lagaon na pero gwapuhon. Naka-duty yan na hanagamba ngasin. Always watching live on K5 News FM. Salamat dito. Ayan. So, yes, damo nga salamat ka K5 William Carcueva. Para hiton iyo always na nanpan mamati ano nga dito aton programa K5 News FM Tacloban. Ayan, ka K5 Milton na pwede ba nato nigpakita iton aton trivia. Iyan nga kulop nga dito aton programa K5 Life and Style. Kay para aaroon naton ano iton mga komento nga opinyon hiton aton mga ka K5 kung ano ba iton irabasisiring hini. Na sumalah iton mga pag-arama kay K5, mas dako daw iton binipisyo or mas damo iton binipisyo na makukuha nga diton pag sa kalusad an hagdanan kumpara iton pag-GGM. Ayan, pwede ka mo magpadangat iton iyo komento mga ka-K5. Pinaagi iton aton comment section. Nandiyan iton aton official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. So, you know what, mga ka-K5, gintagan ko inihin importansya yan ng Domingo nga adlaw. Kaya matungod manggo, iton ako napapansin, duro na yan na iton mga, yan ang mga generation, ano, focus sira iton pag-GGM. Which is, although, yes naman, ano, it's a natural naman. Pero you know what, aadi iton aton mga traditional nga paagi kon paano magkamayadahin mahimsog nga panlawas. Although itong pag-gym talaga is may ada inihira mga panuyuan kun ano la itong ira gusto mag mag-improve itong ira lawas. Kaya na itong ira gintatagan in definition itong pagiging healthy mga ka-K5 is aada pirmi daw itong gym. So that's why tatagantahin oras nga may ada ngayon mga natural physical activity nga aton ginbubuhat ha adlaw-adlaw nga naghahatag gihapon na aton hinmas dako nga benepisyo nga dihiton aton panlawas. So niyan tatagan ta inihin mas haluag nga diskusyon, may paghisumpay kung ano-ano ba itong mga benepisyo nga makukuha naton nga dihiton pagsakalusad hiton hagdanan. Kay you know what mga K5, itong pagsaka pala is another set itong mga benefits nga aton makukuha nga another set naman hiton paglusad. Oo, so damo lang mga K5 nga aton makukuha ano. So may adala kita magkaiba-iba nga perception ano kung kamo is mas preferable niyo itong pag-gym. So go, waray ka mo ano mga K5, nakadepende ka ni, kasi iniha aton. So kay itong gym may adala iniha panuyuan kung ano ba itong aton gusto i-improve physically. Pero ito itong pinapaghihimang rawan hindi la physically mga ka-K5 kundi pag-abot gahapon nga dito internal. So, ano kaya itong mga benefits nga aton makukuha? So ito na itong pag-GG, may ramanggood kita mga objectives. Kumbaga pa mga ka-K5 nga gusto mo maging healthy, is same gihapon nga diyan itong mga natural nga aton ginhihimo itong kada adlaw, which is nakakakuha gihapon kita ano, itong mga maupay nga benepisyo nga dihiton aton panlawas. Of course, may nakita yun na halarong na diskusyon, may paghisumpay hini kay naging viral ini. Di dahil itong mga naglabay nga adlaw itong istorya itong hagdanan. Damong lakaduro mga ka-K5 viral nga ditong social media. So, yan na is nakagapo kaw in itong atensyon itong mga katawahan nga may ada talaga ngayon maupay nga rule. Yan may ada kita gintatawag nga kumbaga pa na bagan ginkuha iton attention iton katawhan nga tanan nga bagay ngayon is nagtikang inihiton pag-studio. So niyan himang raw naton kun paano talaga gin mugna or paano ginhimo iton hagdanan. Ano iton mga standard measurement, no? Paano inigin studiohan? Kay kung napapansin naton iton aton hagdanan, danay napatalindas kita, danay liwat na napapakdul kita maka K5, di ba? Kay ano nga sugad. While meron liwat mga hagdanan nga bagat almost perfect kaya kung na naagi kita kay diri kita napapakdul, diri kita natatalindas, diri kita nalilinop. So may ada ini scientific explanation. Ngan may ada gihapon ini mga pag-aram, no? Hiton aton mga experts paghisumpay hini. So niyan aton ini himang rawon. Kay bangin kamo in magkamayadahin panahon nga magtutok daw kamo or maghingayad kamo hiton balay nga gusto niyo second floor. Tapos hapag kaya na is still undecided pa kamo kung ano itong klase nga design. Napataluyok ba itong gusto niyo nga hagdanan or napazigzag la ini? So mas maupay yan na kung magkamayadad na kamuhin idea. Idea maka K5 kung ano itong mga standards measurement para mapahirayo gihapon kita itong kadelikaduhan nga posible mag-indurot hiton sayop nga paghimo hiton hagdanan. So every Sunday maka K5 may ada kita trivia. Oo, para trivia ano nga naka-base hiton mga pag-aram. Kaya makuri man gihapon nga mag-trivia ako hiton akon-akon lang. Para mas makuan gihapon ano, ma-apply ta in hiton aton pan-adlaw-adlaw. Dirila hiton mga pagkaon, dirila hiton aton ginti-take everyday kung nakakag-healthy ba ini. Pati gihapon hiton pan-adlaw-adlaw naton nga pakapuhi. Oo, kay magkamayada gihapon kita hiton mga experts nga aton ma-interview. Pero nga how, dirila good ini kada Domingo. Kay tatagan tagihapon hin time. Ngayon, tatagan tagihapon hin oras, itong point, itong kuan gihapon ng mga K5 para matagan na naton hirahin panahon nga madiscuss kung anong ini kaimportante pag-abot nga dihiton aton pakabuhi. Alright mga K5, alas 4:26 na. Mabalik iton aton taramdan, standby la ka mo. Mabalik iton aton K5 Life and Style. Matapos la iton pipirang pahinomdom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
1: May puso! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies Han Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Ready, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: Kung nararamdaman mong lumalala ang flu symptoms, Subukan ang D3 Biosoft Gel Capsule at Mighty C. Ang D3 Biosoft Gel Capsule ay nagpapalakas ang immune system laban sa flu. At ang Mighty C ay nakatutulong upang mapigilan ang mga viral infections. Protektahan ang inyong pamilya. Mag D3 Biosoft Gel Capsule at Mighty C. Araw-araw. Bilhin sino mang suking butika nationwide.
3: DTX 500.
4: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
3: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagod sa maghapong trabaho? Mag DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man. Nationwide.
3: Eye Care Drops.
6: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
3: Eye Care Drops.
6: Problema sa mata,
3: simple lang.
6: Isang patak ng
3: Eye Care Drops.
6: Mabisa,
3: malakas,
6: instant na pampalinaw ng paningin.
3: Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: Extend Food Superman.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mega best gid ang extend food supplement for men.
7: Extend Food Superman for men.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dayo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My kumso!

0: Alright mga K5, nabalik ito na aton taramdan na K5 Life and Style. Ayan, so welcome again. Ito na aton taramdan. Aton oras is alas 4:33 na itong kulop. Oh, kamusta yan mga K5 nga pangiklop? Ano ito na aton plano nga sura yan na nga gabi? Sige, kaya ato na ininatikangan mga K5. So ano-ano nga ba itong mga makukuha naton nga mga benepisyo pag abot nga dito na pagsakalusa dito ng hagdanan. Pero yan mga K5, challenging ini kay mag-Filipino ako. Okay, para gihapon klaro, kay meron mga terms itong waray-waray na diri pa ako maaraman kung sakto ba ini, labi na kay very complicated. Itong atong topic yan na, kay bang ila ano-ano nga mga terms ito na ako nagagamit. Kay nanay ba yan, diri ako maaram, mahiton na mga words, ano itong waray-waray. So, yan. So, actually, itong atong yan na ano mga K5, ano-ano itong mga benepisyo nga makukuha nga ditong pagsakalusad, itong hagdanan. Actually, may ada ini mga pag-aaram ano, may ada ini mga pag-aaral kumbaga pa, itong Filipino. Kay itong pagsakalusad, itong hagdanan, danan is usang simple nga ehersisyo mga K5. Gadamo itong mga benepisyo nga makukuha nga dihiton aton panlawas para hiton aton kalusugan. At ina din mga K5 itong pagpakurkusog hiton aton kasing-kasing, iton aton puso ngan baga, nakakatulong sa pagbaba ng timbang at nagpapalakas ng mga kalamnan at buto. Ayun. So, isa itong libre at madaling paraan upang mapabuti ang pagkalahatang fitness ng hindi nangangailangan ng gym. Kumbaga, it's natural physical activity mga K5 na pwede nga ni naton bubuhaton nga dihiton aton balaya. So, kunwari ka mo mga materials like hiton mga tools nga ginagamit nga diton gym. Actually, damong iton pwede maging alternatibo nga diton aton kabablayan. Kay pwede nga ni bisan usala ka sako or I mean usa ka galon nga tubig maka K5 pag arsa-arsahon mo na iton, nagkamay ada kanahin usa nga activity ano pag abot nga diton aton panlawas nga napakurukusog na iton imo muscle. Diba? So, yun. Sugad ka creative iton aton physical activity. Kung maaram lang kita ano mga K5, mag-engage. Yan na, of course, mag-enhance kung ano itong ikakaupayan aton panlawas. Ngayon, sumala itong American Heart Association nga itong regular nga pagsakalusad na hagdanan in nakakabulig. Agud nga malikayan, hakadelikaduhan, sugad itong hypertension. Nga naghahatag naman inihin kaupayan haaton arterial health o nga dihiton aton kasing-kasing. So, when we say ano mga K5, base ito na pag-aram itong American Heart Association nga itong pagsakalusad is, oo, nakakabulig ini para malikyan natin itong kadelikaduhan. You know what? Itong hypertension kasi is kailangan lang ini-activated itong imo mga cells. Activated itong imo organs. Ngayon, sugad gihapon, activated itong imo mga muscles. Labi na itong aton heart. Oo, na-mention nga di itong arterial health. Kundi in, you know what? Itong pagsakalusad, bagan paspas kaduro pag beat itong aton heart. Ano. So, usa ining practice, usa ining exercise mga K5 nga mas maging pulido pa itong aton kasing-kasing. Kay the more nga less itong aton physical activity, the more nga less itong aton exercise, itong aton kasing-kasing mga K5 diri sanay nga paspas itong iya heartbeat or itong putok. So that's why nga damo itong mga cases no nga dito nasud Pilipinas nga cause of death is amo itong hypertension. Kay matungod nga nababara, matungod nga nahahigh blood, mahinay magpampa, mahinay magkarawat, nga mahinay magpagawas itong dugo, itong aton kasing-kasing. So, when we say arterial, so may ada ini magkalain-lain nga branch itong aton heart, dirila ini basta kay masulod itong dugo mga K5. So, may ada ini mga kwarto-kwarto, upat ka kwarto ano. left mga ventricles nga amoy itong mga K5 itong mga parte itong aton kasing-kasing kundi itong other side is itong pagkarawat itong dugo no pagkuha itong oxygen pag-observe itong oxygen while itong aton usa naman is itong other parts naman ano amo liwat iton mga nagpapagawas iton dugo nga warin na oxygen ano mga K5 carbon dioxide. So yon no importante kaduro iton magkamay ada kita in force nga normal lang magpaspas no dagmit iton pagbitan aton heart ngan pag exert gihapon iton energy. So ano ba iton mga pangunahon nga benepisyo han pagsakalusad iton hagdanan. You know what mga K5 magkaiba iton mga benepisyo nga makukuha naton iton pagsaka ngan sugad gihapon iton paglusad itong hagdanan. So iton pagsaka is mas hitaas iton energy demand kay ginaal sa mga K5 ginaal sa naton iton aton kabugaton han aton lawas kontra iton gravity, diba? So napapansin niyo mga K5 nga danay makapoy iton pagsaka. Okay, duro kabugat iton aton lawas. O updan pa iton kamahubya. So, nga manggod kay ginfo force naton. Pero you know, nga the more iton energy demand is the more nga naging malaksi iton aton putok o iton heartbeat. Oo. So, iton aton pagsaka, actually, so diri inihiya natural nga paglakat lano maka K5 kay may ada ini action nga ginfo force naton iton aton kalurugaringon nga sumaka. So ginaarsa naton iton aton lawas by the ano kalaban iton gravity kay iton gravity ginpupull down gihapon kita. So that's why may ada kita hagdanan no. So yes, the more nga nagde-demand kita hin energy, the more nga nahihingal kita, the more nga iton aton muscle iton aton muscles is nagiging activated. So the more energy demand requires muscle demand gihapon. So nag-activate iton mga muscles. Nagagamit iton aton core muscles ngan ginpapakusog pa ini iton aton cardiovascular endurance ngan sugad gihapon iton muscle strength. So cardiovascular endurance maka K5 amo ini iton pagpakurukusog. No, kumbaga pa in other words in like for example istoryang kalyen nala ini maka K5 ginpakurukusog kusog iton aton heart iton aton cardiovascular. So it is simply lang iton simply lang nga pagsaka in nakakapagpaubos gihapon inihiton calories kundiin maabot ha 8 to 11 calories iton kada minuto an pwede hihilison or susunugon hinin pagsakala ano maka K5 in the single step no or a single nga pagsakala iton hagdanan. So nakakapalas na gihapon ini nakakapaubos hiton timbang. So how much more iton imo kada adlaw like for example iton imo balay is duha ka andana, tulo ka andana. So adlaw-adlaw ka na sa kalusad baka K5 ba daw mas maging ma-healthy ka pa iton kada adlaw, mas mahimsog pa iton imo panlawas. So bagan sugad iton magiging resulta hini ano maka K5. So amo adto nga diliwat iton paglusad, you know what, some of the factors gapon or some iton resulta is kabaliktaran iton pagsaka kay kumbaga it's ano nagyapon iton paglusad bagan given niya maka K5 kay gravity na iton nagpupula aton diri na naton ging kakalaban iton gravity. So less iton energy demand kumpara iton pagsaka ano iton paglusad. Ini naman ito nakakabulig iton balance and coordination. So nga di iton aton lawas. Mas ginpakurukusog iton control ngan stability ha aton mga tuhod, sugar iton muscles at kun na mali naman iton or sayup liwat iton aton paglusad maka K5. Ina naghatag naman inihin mas hataas nga kadelikaduhan or risk no nga di iton aton strain ha aton tuhod. It might cause accident due to unable to control or unable to balance. Oo, that's why nga kailangan natin i-discuss kon papunan o namugna or papunan o ini naton nahimugso ini maka K5 iton hagdanan, paano ini ginhimo? So syempre tanan nga bagay bago na imbento may ada ini mga scientific explanation, may ada ini mga experts definition ng maka K5. So niyan in mababaruan naton. So iton pagsakalusad iton hagdanan kinahanglan nga balanse ngan may ada ini kaupon nga pagikmat tuod ini maka K5, no? Kay may ada gihapon ka delikaduhan if napasobra kita itong pagsaka ng lusad. So napapansin niyo, like for example, kung may ada kita panuyuan itong itong second floor, kung may ada ka nahingalimtan, nagdadagmit ka itong pagsaka, di ba mas triple or mas dubli iton ano maka K5, mas dubli iton hingal kapoy kay na overuse taman kaduro iton aton kusog, di ba iton aton mga muscles sa legs, no? So ganon bagan na masakit nga diri ko diri mo magets kay matungod manggod nga na overpower mo iton imo mga muscles kay tungod nga may ara ka na hingalimtan. So same gihapon nga diton paglusad kun nadalagan ka in a way na bagan na oo, ginpapaspasan mo iton imo paglusad maka K5, posible matalindas ka, mapakdol or ano pa ini mga ka K5. So nababaruan naton nga yes, ano iton makukuha nga benepisyo aton panlawas sa simple lang nga pagsakalusad aton aton mga hagdanan. So labi na actually ano kay mas dati nga panahon if tatagan tay mayra kasi gihapon pag-arama nga pamati ano kamo mga K5 nga dati nga panahon iton aton mga balay is nakahanging, di ba ton mga kahoy-kahoy pala iton mga balay iton mga Pilipino iton aton mga ninuno, napapansin niyo mga K5 hanging iton era style, no, iton era architectural. So na may ada ini hirahagdanan pakadto hira iton era balay diri ini second floor kundi hanging la kay may manggod hira ini gihapon own tradition dati mga paniniwala tungod manggod nga damo iton mga layaw nga hayop, no, dati nga mga panahon. So that's why nakahangin iton era balay para iwas gihapon kadelikaduhan nga posible magdurot iton mga hayop, like for example iton baboy ramo kay pagalagala la ini dati ano maka K5. Pero yan na siguro kung may anuman baboy nga maligaw itong atong balay, sure ball ano maka K5 diri na ini makakabalik itong tag-iya. So amo gihapon itong era explanation. So yan na. Napapansin ko gihapon mas nag-iha itong kinabuhi ang dating nga panahon nga mga katawhan tungod itong era paagi nga may adhira mga hagdanan na sa kalusad na pabukid or ano pa ini maka K5 nga mga daily routine itong era pan adlaw-adlaw ano nag-aarsay mga magbugat. So nag-exert iton na more energy, nag-exert in demand nga na-force iton aton lawas which is naghahatag ngayon ini iton benepisyo ano kung paano mas maging mahimsog pa iton aton panlawas. So yan na mayada ng mama kay Ana ka K5 Carlo, paano ba nabuo or paano ba nahimugso ining hagdanan? Okay, di rilay ni basta-basta iton paghimo. No? Kay damo iton scientific explanation hini nga iton hagdanan maka K5 in nakabasi gihapon ini iton pag-arama. So diri ini basta-basta kay naghimo kala iton hagdanan without anything or any basis nga makakasuporta ini nga magmatch iton a natural rhythm iton usang nga tawo ngan sugad gihapon iton mga objects. So like for example, ha science ano may ada ini standard measurement hiton hagdanan. This is based ini ano hiton American Heart Association. Nga na sumalahira or sumalahiton ha Irano, may mga engineers nga nagsiring iton kahitas on dapat iton kada hagdan in ada ini ha 17 to 18 centimeters o 6.5 to 7 inches. Kung duro ini kahitas maka K5 iton hagdanan, mas makukurian kita hiton pagsaka. Kunduro naman ka mahamubo, nagugubaliwat ito natural rhythm, han aton pitad. So, di ba napapansin niyo, kung maupay iton kahimo iton hagdanan, napapansin naton nga bagan natural hiyang, bagan ada kala iton patag naglalakat, diri ka nahihingal, or diri ka kaduro nahihingal, diri luwat iya kaduro ka makapoy. Pero kung duro liwat kay taas iton mga hagdanan mga K5, diri mo gets makapoy hiya, mabugat halawas. Ngayon, of course, gihapon, is grabe iton imo force, no? Nga nahihimo. So, kung duro liwat ka hamubo mga ka K5, bagan makapoy liwat kay damo ka duro iton mga steps. No? So, bagan, yes, that's the standard, you know, scientific explanation. Kay, you know, diri nagmamatch iton natural rhythm, iton aton pitad. So, nga diliwat, iton kahilapad naman mga ka K5, in dapat ada iniha 28 to 30 centimeter o 12 or 11 to 12 inches. Dapat sadang iton aton tiil, agud malikayan iton pagkatalindas. Oo, ayan. So dapat perfect nga na aakma iton aton tiil ano kung maghimo kita iton hagdanan para diri kita mahimudmud, no? Diri kita mahimudmud, diri kita mahitumba, or diri kita mapatalindas. O, kailangan gihapon, nakakatama ka. Kay kung katungala iton imo tiil maka K5, diri ini komportable nga aagian nga hagdanan. So, especially kung adi iton mga business establishment, ngayon so gagihapon iton residentials, ano. So, iton kahilapad naman maka K5, iton a slope naman, hiton hagdanan, usay ini hiton mga ginre-reklamo nga dito social media, nga iton kapag ga-slope, dapat adala ini ha 30 to 35 degree iton angles, kay kung makonduro ka mahitaas maka K5, delikado liwat ini kay kalaban iton gravity. Oo. So, kung matiri ka duro, no, iton aton hagdanan, diri ini na follow iton na 30 to 35 degree iton angles, makurigi hapon, actually, ano, iton aton hagdanan. So, delikado, kung diri maupay, ngan diri asya iton aton kahingayad. So, sumala pa iton American Heart Association. Dahil ang average stride na strand length ng tao ay nasa 60 to 65 centimeter, kaya't ang kombinasyon ng taas at lapad ng hakbang ay inaayon dito. Ayan, kapag tama ang sukat, nagiging komportable at natural ang cadence or bilis ng hakbang ng tao sa pag-akyat at pagbaba. Ngayon, kapag mali naman ang sukat, halimbawa ay ang sobrang taas ng riser, nasisira ang rhythm o tumataas ang energy cost. Ayan, so ganun, no? Grabe nga yan, no? Itong paghimo, itong hagdanan. Siguro haaton as normal, wari kita pakialam itong mga bagay-bagay. So nababaguhan na ano maka K5 nga pati ba ngayon itong hagdanan diri lang ngayon ini basta-basta nga ginhihimo. So dapat ngayon naaakma gihapon ini hiya han mga tawo nga nakakapanhimulos ini. So yes, kay talaga naman na kailangan niya ibagay nga di ano itong mga dagamit kay kun diri maupay iton na kahimo maka K5 nakakag ano gihapon inihiya diri gihapon maupay iton magiging epekto. So that's why kamo kun magkapaplano kamo maka K5 maghimohin balay nga second floor, third floor or whatever na gusto niyo iton may hagdanan. O, ayaw ka mong kangalimot iton mga standard measurement pag abot iton aton hagdanan para diri ka mong mapatalindas, diri ka mong mapakdol. Damo ba iton mga incident gihapon nga dito na hagdanan? Nagiging cause pa kalugod ini iton akaratan. Ano? So, yan, oras naton alas 4:52 na iton kulop. Ngan shoutout anay kan ka K5 Gilbert Dicades, Leonora Escalona Navarez. Hello Sir Carlo, good afternoon. How are you? Watching and listening iton K5 Life and Style. Ngan of course kan ka K5 Jenny Kate Kanyega, maupay nga kulop. Ngan of course iton Linecraft Barbershop, maupay nga kulop ha iyo. Iton aton mga nagpapaarot yan na. Ngan iton aton... o gigagwapuhi nga barber. Ka K5, kamusta ka mo dida? Damo ba ito mga nagpapa-rutina ka K5 Jenny Kate Kanyaga? So, Kansol, good afternoon na classmate ko ha Evzo. Yan, maupay gihapon na maupay gihapon nga kulupai mo ano. Alright mga ka K5 kay waray na kita oras. Nagpapadayon itong aton trivia itong mga masunod nga Domingo. Damo pa kita itong mga paghimang rawan nga dito na aton programa K5 Life and Style. Yan itong mga diri kuan ha iyo mga ka K5 kung may ada ka mo mga nakakalimtan itong aton lifestyle, igbabalik ta ini pinaagi itong aton programa. Alright mga ka K5 kay waray naman kita oras sa sunod na liwat nga Domingo itong aton otro nga pagharampang nga dito na aton programa K5 Life and Style. Nga of course itong iyo nakaupod yan ang kulomp. Ako naman ni ka K5 Carlo Arisgado nga itong aton technical department ni ka K5 Milton Mate and ni ka K5 Robert Garciano. Alright mga ka K5, para itong kampiyon na balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasuda ng takloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bike puso. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
4: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mapaka mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
6: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend food supplement for men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Puso!

0: Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: May tungod kay Health is Wealth ngang prevention is better than cure, ginpapahibaro ka mo Han Klinika, the alternative medicine and wellness center Tacloban branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 at aga tugto alas 4 at medya dun kulog. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika, the alternative medicine and wellness center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matraya iton mga produkto Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
7: 66th Palarumba Bansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: Para sa malinis na dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa marusog na tay,
9: DTX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
9: ang DTX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
9: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
8: DTX 500.
10: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako dahil si Zyro, kusog kaya kumainom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Papalit sa mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
9: Mighty C,
8: the mighty power of C.
12: Mighty C DTX Beauty Soap.
13: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
12: DTX Beauty Soap.
10: Pabalit sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribio Bio! Ang Ditribio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may Ditribio! Para sa malinis na dugo! DGX 500! Para sa marusog na tayo! DGX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500! Subok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alerto. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness og sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
5: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
6: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga biscuit ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras han bugos nga Pilipinas, alas 6:01.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Different Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Mga KK5, adi na naton mga magpasuga mga notisya ha aton mga laray uluhan. Aton balita lokal organization nga nan scam hapirang mga residente sa Samar ginpasakahan na himkaso had Security and Exchange Commission.
11: Nanay patay han mahit and run ha barangay San Joaquin Palo Leyte pamilyahan biktima nananawagan hinhustisya.
9: Ato naman balita nasyonal, PNP chief igin mando an independent proof hiunong han ginaaligar pag escort han pirang kapulisan kana Secretary De La Rosa.
11: Osa ginpanhimuwa an spekulasyon nga waray CCTV hasulod han Senado.
9: Ato naman balita international, senior Islamic State leader napatay hiton Amerika nga Nigeria.
11: Trump na diri nga maglugaring ang Taiwan mahumanan pagbisita ha China.
9: Ato naman business report farm gate price hiton humay umabot na ha 23 pesos kada kilo dida hiton bulan han Abril.
11: Kabalita kakaiba lalaki nga na stranded ha kalalawdan hina 24 dias ketchup laan nakasalbar.
9: Hato naman balitang pampaugnat kusog Pilipinas. Pakyas nga maangkon hin medalya Hawan Karate League.
11: Balita entertainment Sanya Lopez ekisda ha grupohan mga NBSB Love Live agin pili magin private.
9: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini ang D3Bio Evening Newscast, yan ang adlaw, han Mayo 17, 2026.
11: Live niyo nga mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
9: Mababatian nga makikita kami diin man ha party ton kalibutan, pinaagi ton amon YouTube channel, TikTok nga Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
11: Nga na detalyahan ato ng mga balita.
9: Oras natin mga K5, alas 6:04 na nga nito natin siyahan nga balita lokal. Ginpasakahan na hinkaso han Securities and Exchange Commission ang Royal Kingdom Maharlika Pearl of Orient Organization o ARCOM. Tungo dito mga iligal nga pangulekta hinihinkwarta haira gintatawag nga mga binipisyaryo. Waray gihapon makaiskapo habalaon ang founder hini nga organisasyon nga hi Ronald Ray Kipti Villar o alias Supremo. Igin sa lawad itong reklamo ha Office of the City Prosecutor ha Santa Rosa, Laguna, dinapah ito na Marso 30. Kundi ina, gintalapas ang organisasyon ni Villar ang Section 8.1, 26.3, ng 28 han RA 8799 o Securities Regulation Code, Section 11 han RA 11765 o Financial Products or Products and Services Consumer Protection Act. Ngan sugad gihapon itong Section 6 han RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sumalahan as SEC, modus operandi han ARCOM ang pag-aghat ha publiko nga mag-invest hira ha ira organisasyon. Pinaagi itong pagpalitin yellow o green card nga nagkantidad hin 200 pesos nga dahan 5,500 pesos. Igin saad han organisasyon ha ira mga biktima nga makakarawat hira hin lifetime benefits nga nagkantidad hin 100,000 nga dahito na 500 or 5 milyones ka pesos. Kundiin lakip gihapon han mga ginsaad han mga biktima nga magigin benepisyaryo hira han nakarikuhan ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Manunumduman nga mayda mga residente ang Parana, Samar ang nabiktimahan investment scam han ARCOM. Kundi ini igin aghat na han local or lokal nga panggobernuhan han Paranas haira mga mulupyo nga magikmat nga likayan ang pagtuod hamaong nga grupo.
11: Pakadugang nga notisya lokal, dead on the spot ang usang babae mahuman ma-hit and run hin pampasahero nga van. Habarangay San Joaquin Palo Leyte didahan naglabay ang semana. Ginkilala ang biktima kan Maria Lourdes Ogayan, residente han nasabi nga lugar. Nananawagan niya na ang pamilya han biktima ha driver han van nga sumurender na ha mga otoridad agud ang matagan hin hustisya at pagkamatay han ira nanay. Samtang ha eksklusibo nga interview han K5 News FM kan Police Captain Fidel M. Batista Jr., officer in charge sa Hanpalo MPS, igin sumatini nga padayon itong ira paningkamot nga makakuhahin kopyahin CCTV footage nga matudlok ana pangilalaanhan nagmamaneho han van. Haira initial nga investigasyon nakakuhahirahin kopyahin CCTV footage sa lugar han insidente pero diriklaro ang plate number han sarakyan. Hapag kaya na nakikigsumpayan nagihapon ito na Palo PNP ha mga terminal hatakloban para han pangilalaanhan driver nga nananawagan gihapon ini ha mga pasahero han van nga makikisumpayan na irestasyon na may paghisumpay han insidente.
9: Samtang nagkariguhan iya kalugaringon dugo han usang lalaki mahuman nga pagpaninigbason han iya kaino mahabarangay GP Laurel Bubon Northern Samar didayton alas 12:01 han katutngahan gabi didahan Mayo 16. Ginkilala iton biktima kan alias Mamar 54 anyos usang laborer ngan residente ito na sabi nga lugar. Samtang iton suspect naman inamuhi alias Kawil 39 anyos usang laborer ngan residente ang barangay Quezon Bubon Northern Samar. Subay ha impormasyon na ginaaligar nga nagkamay-arahin mapasunga diskusyon itong duha samtang nag-iinom habalayan biktima kumuha hinsundang himamar pero naagaw ini ni Kawila ngan waray kaluoy nga ginpapanigbas ang han magkaduridelain nga party to niya lawas ang biktima nga naging hinungdan hiton iya dagmit nga pagkamatay. Dayo naman nga naaresto han mga otoridad ang suspitsado ngende at tunay na had kustodiya hiton Bubon Municipal Police Station na samtang waray naman na recover ang sundang nga gingamit han krimen.
11: Makatapusan nga notisya lokal, arestado han mga otoridad ang usa nga 22 anyos nga drug suspect hagin buhat nga bypass operation nagkagabi Mayo 16 ha barangay Santo Niño Isabel Leyte. Ginkilala ang suspect kan alias John residente han mao nga lugar. Narekopo ha suspect kan unom kapaketehin mga gintatahapan nga shabu Mark money ngan usa nga cellphone nga gintutuuhan nga gingamit ha illegal nga transaksyon hini. Ipapailarom naman han Regional Forensic Unit 8 ang mga ko pang ebidensya para ha masusi nga eksaminasyon na.
9: Mga KK5 na aton balita lokal induro tayuhan DTX Cofimex nakagkapika na na detox ka pa.
10: Balitang National. Balitang National.
9: Hato naman siyahan nga balita nasyonal, iginmando ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melancio Nartatis Jr. an independent investigation. Hiunong hangin aaligar nga pirang mga kapulisada ang nag-escort kan Senador Ronald de la Rosa tipagawa sa Senate compound didahiton Mayo 14. Ginpapaimbestigaran na han kapulisan ana magkaduridilain nga ebidensya sugad hiton mga logbook, CCTV footage, radio dispatches, deployment logs ngan body camera footage. Agud mahibaruan kung may kamatuuran ang mga akusasyon. Panuyuhan imbestigasyon nga mabiripikar o mapamatud-an kung may gintalapas nga patakaran ang mga PNP personnel. Hapag kaya na inwaray igin pagawas ng opisyal nga resulta itong PNP kabahin ang insidente samtang nagpapadayon ang mahugot nga imbestigasyon.
11: Pagkatapusan nga balita nasyonal, mahugot nga ginpanhimuwa han Office of the Sergeant at Arms o OSAA han Senado ang mga nagsasara nga impormasyon nga waray nakuha nga CCTV footage han matabuan panmusil hasulod han Senado didahan Mayo 13. Kun manunumduman nga iginbuyagyag ni Palace Press Officer nga Presidential Communications Officer Under Secretary Claire Castro didahan Webes nga tikang ha mga miyembro han OSAA nga na National Bureau of Investigation o NBI ang nagpabutuhin pusil ha Senado. Pagklarohan o sa nga fully operational ang mga CCTV ha Senate building han matabuan insidente. Ginkumpirmar gihapon ini nga umarohin kopya han CCTV footage hi Police Colonel John K. Giyagi han Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit National Capital Region. Naghimo paghihapon hirahin certification nga resibo pagpamatuod nga nakarawat han PNP ang mga kopyahan ira CCTV ha Senado. Abrigihapon ang usaa nga makigsumpayan ha mga investigative bodies nga padayon nga igduduso ang transparency.

0: compound Hanlake Chad Basin o sanga rehiyon nga nagpa or napapalibutan hin mga katubigan nga sakop han Nigeria, Chad nga Cameroon. Hiyag gihapon itong ginkilala nga pinakaaktibo nga terorista habugos nga kalibutan. Ginkumpirmar ni Nigerian President Bola Tinubu ang era naging kooperasyon han Amerika nga ni Al Minoki in igindeklarar han US como specially designated global terrorist didapahiton tuig 2023.
1: Pagkatapusan nga balita internasyonal, nagpahimatngon ni US President Donald Trump kontra han pagdedeklarar han Taiwan hin kagawasan ha China mahumanan iya pagbisita ha China. Sumalakan Trump naderhi nga bumiyahi pa hin maharayo para la makigyera habot nga han iya maupay nga pagkigsabot upod ang panguluhan China nga Xi Jinping. Hingyap niya nga pumailarong na ang Taiwan ha Beijing labi na nga dirihiya namimiling hin panig o panibag-o nga samok. Hailarom han balaod han Amerika ginkikinahanglan hira nga maghatag hin armas sa Taiwan kumo kaaliyado pero diriklaro ang panindugan han nasod kun bubuligan ang isla kun bumuto ang gera habot ngan China ngan Taiwan. Hapakigkita kan Trump gin tikangan ni Xi na pakigimang raw pinaagihan pahimat mo ha Taiwan kundi in igin ko konsiderar ang isla nga independent an o independent na subayhan ira presidente nga hi Lai Ching-te. Sugod man nga nagyakan hi Xi kan Trump nga kun manhin labot man ani Estados Unidos sa ira tensyon ha Taiwan agway an magigin resulta hini.
0: Mga KK5 anaton bal asuma or langyaw nga sumat indurot ha iyuhan a mighty seed alkaline vitamin C.
2: Balita negosyo.
1: Para naman ha balita negosyo. Pumitaas in 29% an average farm grade o farm gate price sa humay din umabot hatag 23 pesos ana kada kilo dirahan Abril kumpararhan naglabay nga tuiga. Ha preliminary data tikang ha Philippine Statistics Authority nagawas nga ana national average price sa humay inumabot at 23 pesos and 31 centavos kada kilo dirahan Abril tikang ha 18 pesos 0.4 centavos kada kilo ha pareho nga bulan han naglabay nga tuig. Sumala ha PSA ang farm gate price in amo an nakakarawat nga presyo han mga paraguma ha pagbaligyahan ira mga naani nga humaya. Hakaluyuhin niya, humabubo naman ang palay production ha 6-year low nga 4.40 million metric tons kumpararhan 4.70 million metric tons sa naglabay nga tuiga. Ginkakabarakan nga mas humabubo ana o humabubo pa ang lokal nga produksyon ng bugas. Yan ang tuig tungod na mahal nga presyohan abono durotan kasamo ka Middle East nga tarhog han Super El Nino. Hadato sigang ha Bureau of Plant Industry nagawas nga ana rice imports in humitaas hin 18% ha 1.68 million metric tons sa tikang han Enero tubtub Marso yan nga tuig. Haluyohan na paningkamot nga madugangan ang rice production ha Pilipinas.
0: Mga KK5 ang ato na balita negosyo indurot ha iyuhan na D3 Bio the Superfood Supplement.
2: Balitang wow!
0: Oras naton mga KK5, alas 6:17. Tindangan lagos naman kita itong ato na balita kakaiba. KK5, kaya mo ba mabuhi nga kitsapla itong pagkaon hasuludin pira kasimana? Hanaso Dominica, usang lalaki ang nakatalwas mahuman nga ma-stranded ha Caribbean Sea hasakubin 24 dias nga puros la kitchap iton iya ginkakaon. Na-rescue Colombian Navy ang 47 anyos nga hi Elvis Francois sakay iton iya iya na aberya nga sailboat ha 120 nautical miles northwest iton Puerto Bolivar. Natudlok ang kinamumutangan ni Francois sa may lumabay nga eroplano nga nakitanan iya igin surat nga help ha iya sakayan. Nahibaruan nga naruba ang sailboat ni Francois nga namatungodhan maraot nga panahon inginhampakin makusog nga balod ang iya sakayan nga nadarahabot nga han kalalawdan. Waray dara nga pagkaon ni Francois han pumalawod ini nga iton iya la darain usa ka butilyahin ketchup.

0: garlic powder ngan seasoning nga chicken cubes. Pira, para la makasurvive mga ka-K5, ginhalo-halo ini niya gamit ang irimnon nga tubig. Ngan amo ini, ang iya naging pagkaon hasuludin 24 kaadlaw. Hakaluyuhan iya ginagian, milagro nga nakatalwas si Francois, ngan talwas nga nakauli haira panimalay. Mga ka-K5 naton balita kakaiba, induro tayuhan, diyo fresh, diyo roll on.
1: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Para naman na balita entertainment, istoryahon niya na ha social media ang 3-carat diamond ring nga hatag ha non-showbiz boyfriend ni Sanya Lopez. Si ring ni Sanya hatag inihan iya jowa kumo promise ring. Haluyuhan na pagpasamo ka ng tres nga may danahiya special someone. Warahinig sumatan ngaran han iya jowa. Dugang pa ni Sanya nagdesisyon hira nga igpabilin nga pribado ito o pribado ito ni ira relasyon para hagihapon ito ni ira privacy. Una na nga igin sumat ni Sanya ang iya pagiging NBSB o no boyfriend since birth. Salit yan na ina malipayo na nagtres ha iya first boyfriend. Hingyap gihapon ni Sanya nga unta ito ni iya first boyfriend in amo nagihapon ito ni iya makakaupod in the future. Siringpahan mga netizens, ekis na ha grupo han mga NBSB o NBSB ang mao nga aktres.
0: Mga ka-K5, anaton balita entertainment, induro tayuhan na DTX Beauty Soap, kampantika sa alagang DTX Beauty Soap.
1: Balita Sports.
0: Lagos naman kita itong aton balita pampaugnat kusog, kundin mga ka-K5, pakyas nga makakuha hinmedalya ang pambatuhan Pilipinas nga hira Isabela Arwin Barrias ngan Carl Caruana ang era mulay parahan bronze ha Karate One Youth League ha MOA or Mall of Asia Arena ha Pasay City. Pariho hira na katamak han repechage round mahuman perdihon ni Barrias si WKF Maria Sereda han 1-0 ha first match or first match nga natumba ha kan Romanian sa Mumamo Alexandria nga napakyas ha 0-4 cadet committee female han 61 kilogram division para han bronze medal. Samtang napakyas naman hi Caruana nga kan WKF Livon Shaishan nga amo ang nakakuha han bronze medal ha junior committee male or 76 class han torneo. Hakaluyuhin eh, nagpapabili na gihapon nga hira ang best performers han nasud. Mahuman ang tulo kaadlaw nga bakbakan nga sanctioned han World Karate Federation ginorganisar hiton Karate Pilipinas Sports Federation nga suportado hiton Philippine Olympic Committee. Ang aton na balita sports, induro tayuhan extend food supplement. Kukulangon ang usa ka round kung ikaw ay naka-extend food supplement for men. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga katukiban. Handi 3 Bayo Evening Newscast, yan ang adlaw hiton Mayo 17, 2026. Ako naman, ika-K5, Carlo Arisgado.
2: Ako ay ika-K5, Kim Soriano.
0: Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawa na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa
0: K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. O wex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may E3.
5: Para sa malinis na dugo.
3: DGX 500.
5: Para sa malusog na tayo.
3: DGX 500.
5: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Grace, isang ka-ladyguard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga-DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Right sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap.
3: Pabalit sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga beskid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
3: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom. O DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym, punbaya ako, Sir GP.
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 og MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
5: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Usay normal ano, kapoy, kanang magsigag alsa,
3: palakit lawas.
4: Palakit lawas, no. So Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
3: Correct.
4: Sayang na, magsila ka exercise, wag mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back up, himan-himan, wala gihapon ipagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalit ligoni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
3: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga suko ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato inini, muadtumang katag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug MITC kada adlaw.
3: Absolutely, Doc.
5: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan nako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na.
5: DTX DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
5: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison Syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
4: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignant, Sir GP, ug mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
3: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Ug kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Ug kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
4: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
3: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on ato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
5: DTX 500.
8: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan nako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500!
7: Mapali sa mga butika.
4: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa GP.
3: Correct.
4: Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Nagyo na yung mga tao ngayon na, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usarap po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
3: Oh.
4: Kay dili, tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
3: Correct.
4: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na, numubo ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sayunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
3: Pagkataasa na, Doc.
4: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
4: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor og cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
3: Wow. Mao
4: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang radyod ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
3: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jod matag-adlaw for your adequate self-protection.
5: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
4: Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Deo Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no, og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
4: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini protectionan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. Ay agree doc, ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh doc kay wa ni siya aluminum. Sa to pa nan toxic.
4: Yes, so sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect.
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud naay side effects, dok. Na ipakapinoon, frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
4: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko, ana, Dok. Mag-extend na jud ko. Bahala na si Mrs.
4: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pong kagkuhan ng Extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
9: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
12: Sakit ipangihi o ako po nga puson sakit.
11: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
12: O tulog po ka kapsos sa gabi.
11: Simana lang nawala dyan ang sakit.
12: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo dyan kayo. Ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
5: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga

0: Tao tunta gisigin ninyo inom ang ditrabayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
1: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang ditrabayo sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormon nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islet of Langerhans sa pancreas.
0: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes or GP.
1: Oh.
0: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
1: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
0: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
0: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
1: Mm.
0: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
0: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir GP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
0: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imot tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay seeing Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance?
0: Ang D3Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
1: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
0: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
1: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
0: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio Sir GP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP, dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
3: D3Bio.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya all natural pa jud ni doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubita Wow. Ayun.

0: nga mo padugay pa. Gamit na jog Clinica DeoFresh. Hmm.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Mm. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
0: Austo.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naajay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
0: Mm-hmm. Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
1: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
0: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
1: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
0: Mm-hmm. Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
1: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
0: Nga naman, Doc.
1: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
0: muluya.
1: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
0: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
2: Sintry Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
1: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
0: Di kulikta, di katok.
1: Oo, siyempre. Ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
0: Meaning, ni-upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
1: Nga naman, Sir GP.
0: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
1: Awayay.
0: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
1: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
0: Oh.
1: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
0: Maghimo kag desisyon.
1: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
0: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
1: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
0: Buba.
1: Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
0: Kampiyon!
1: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
0: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andalsur, for the 66th Palarong Pabansa.
5: 66th Palarong Pabansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: May tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngan to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
7: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
8: K5 News FM.
5: News FM.

0: K5 News FM. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
5: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
4: Oh, so sa ato pa, apektuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan, nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo.
5: Sakto.
4: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apektado.
5: Correct.
4: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
5: Maunay kinahanglan lang bantayan, Sir JP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
4: Maujud, nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
5: Unya constipated po sila.
4: Oh, manguta na po jud. Nganong wala man ko maniwang oy.
5: Kay hinay diay ang ilang metabolismo.
4: Mauna.
5: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
4: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
5: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana. Diba usay Sir JP kapoy man mag-exercise?
4: Of course.
5: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kay init nga tubig or kinimang lukewarm water, Sir JP nya. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sa naay mga problema sa hypothyroidism.
4: Aron mo taas ang core temperature.
5: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
4: Yes, D3 Bio jud.
5: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir GP.
4: Kada
5: so, bang nakay pindutan.
4: Murag mga na ice switches ano?
2: D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
4: Oho.
5: Nya ang thyroid hormone sa aron dili ra ka malintanisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
4: Pindoton pud nimo.
5: Oh, pindoton pud nimo.
4: Automatic.
5: Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
4: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
5: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
4: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism, Doc?
5: Diyan
4: nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
5: Gawa sa gainom kag D3 Bio, Sir GP, makatabang pud kaha ang ahos?
4: Yes, makatabang jud.
5: Saon man? Sa una ingon ni lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka muniwang. Mo'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
4: So sa mga tao di nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod gi-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga ma'ams, you better take D3 Bio.
5: So mag D3 Bio na. Kung naa na kini nga mga sintomas, D3 Bio makatabang jud nimo. Mo'y gamit sa D3 Bio over hypothyroidism.
4: Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras, Dr. Mil, so time to save. bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy, maing lawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
4: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako na sab, si Dr. Miloy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom. O DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
4: Pusto!
5: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
4: Mm-hmm.
5: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo!
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
8: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palakit lawas.
5: Palakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
5: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
4: Correct.
5: Sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So, kung wala'y back up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
4: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan man ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang Sir JP ang tumong nato ini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.
4: Absolutely Doc.
2: DTX 500.
9: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
2: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP ug mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
5: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
9: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tawo na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
4: correct.
5: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tawo nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
4: Correct.
5: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas lang antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
4: Pagkataasa na Doc?
5: Samot na jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. O dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita Sir JP ni Gross, daghan kay tagtubo. Diha na nagikan ang kwan, sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tan-aw ni mo sa taas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes. Tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow. Mao
5: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
4: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud na malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot akong sington.
5: Pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika dio fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
4: Ay, perfect.
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinoon, frontal effect.
5: Hala? Tay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
5: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
10: Three, bio.
11: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
12: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
13: Tulupod ka kapsos sa gabi.
12: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3.

0: ay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naa-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
1: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
0: Tungod, Sir GP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
1: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
0: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
1: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
0: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
1: Nga naman, Doc.
0: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran jud sa ga-diet,
1: muluya.
0: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
2: Century Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga kapatid. D3 Bio.
0: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
1: Di kolekta dahil katok.
0: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsara nga brand ay 2,000 ayo na ay 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung magplin D3 ra kung naamay 10 times more potent nga D3 bio. Ano ko sa D3 bio?
1: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
0: Nga naman, Sir GP.
1: Kay usay manggod, Dok, makita manggod na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
0: Awayay.
1: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
0: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
1: Oh.
0: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
1: oh,
0: inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imong panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
1: maghimo kag desisyon.
0: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa itong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
0: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones o wala na sa plain D3.
1: Bumba.
0: Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
1: Kampiyon!
0: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede ni mong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
1: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang duna kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Dro. Ang kapinako. GTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. GTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
2: GTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butiga. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa akong body odor.
2: DTX Beauty Soap.
7: palit sa mga butika.
9: Excel Food Superman for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang duna kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Dro, ang kapinako. GTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. GTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
2: GTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
2: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Nahimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Mga sangkay, may pahabol na libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Sa numan ini, tigamyan mga pecha, Abril 27 nga to Mayo 5, 2026. Alas 8 na agad, tugtog alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahibumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad ng Tacloban. Permi good hinumdumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
6: Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalagdin ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiotics. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko. Minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain. At yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3Bio dahil subukan na ito. D3Bio, epektibo.
7: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga itong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
10: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis.
12: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: iCareGo. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
14: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
15: Excel! Food supplement for men.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for men.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka?
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: kampiyon na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Natin sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA approved na mga produkto na nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Muling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner, doctor of naturopathy, na magbibigay na naman sa inyo ng mga preskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At sa mga kabayan po natin dyan na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At magandang pakikinig din sa lahat na naka-simulcast ngayon sa ating programang Health Alert, at lalong-lalo na sa lahat ng nanonood, mga kaibigan, sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po, mga kaibigan, naka-DTX at Mighty C na ba ang lahat? Sa mga kabayan po natin, pagising sa umaga, nasubukan nyo na ba ang Klinika DTX Coffee Mix? At na-feel nyo na rin ang napakagandang benepisyo nito sa katawan? Po, mga kaibigan, subukan ng mapatunayan! Lalo-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Isang kababayan po natin na meron pong pamamaga, pananakit, kaya sinubukan ang DTX 500 Herbal Capsule. Pakinggan po muna natin ang kanyang testimonya.
6: Hi ma'am, magandang araw po. Anong pangalan natin, ma'am?
7: Magandang araw, Doc. Ako po si Mary Jane Fernandez.
6: Ma'am, user po kayo ng DTX 500.
7: Yes po, Doc.
6: At Mighty C.
7: Yes po.
6: Ma'am, before kayo nag-take ng DTX 500 at Mighty C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan nyo?
7: Nanamaga po yung kilikili ko po, Doc. Tapos kumikirit po yung dibdib ko. Nararamdaman ko po yun every time na nagtatrabaho ako. Kaya narinig ko po yung DTX 500. Nakaubos po ako ng 3 pad ng DTX 500. And nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay. At kaya tinuloy-tuloy ko po yung pag-take ko po ng DTX 500 dahil doon po gumaan yung pakiramdam ko.
6: So ibig sabihin ma'am, nawala yung pamamaga, yung kirot sa dibdib mo after tatlong pad pa lang na pag-inom ng DTX 500 herbal capsule.
7: Yes po daw.
6: So, ma'am, ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng DTX 500 herbal capsule na may mga karamdaman din katulad sa inyo?
7: Try nyo pong uminom ng DTX 500 para naman mawala po yung kirot at kung ano man po yung nararamdaman nyo po sa inyong katawan. Kung meron man po kayong nararamdaman, lalo na po yung pamamaga at kirot po sa inyong katawan.
6: Maraming salamat, ma'am. Ano nga ulit pangalan natin?
7: Ako po, Doc, si Mary Jane Fernandez.
5: Yan po, mga kaibigan, ang isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Ang legit yan, mga kaibigan, ha? Na DTX 500 Herbal Capsule. Yung FDA approved, mga kaibigan, at hindi po yan yung peke na kumakalat ngayon online. Kaya makasigurado, mga kaibigan, na original ang ating mabili. At maramdaman din natin ang napakagandang epekto. Puntahan ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ayan po, mga kaibigan, na kung saan meron pong pamamaga, no, sa kilikili. Kumikirot na po, mga kaibigan, kaya sinubukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At ang naging resulta, mga kaibigan, biruan mo ha, tatlong pad pa lang ang nainom. Ganyan na kaagad ang naging resulta. Yung pamamaga, pananakit at kirot natanggal dahil po sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant combination na tutulungan kang tanggalin ang mga pananakit at pamamaga. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na mayroon na pong mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Makabayan po natin dyan na naninilaw na dahil namamaga ang atay, tumaas ang SGPT. Subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. So makabayan po natin dyan na hirap ng maglakad dahil namamaga ng mga kasukasuhan because of arthritis. So mga hirap na mag-ihi kasi namamaga na po ang prostate at hirap maghinga dahil namamaga po ang daanan ng hangin papunta sa baga. Po mga kaibigan, subukan po ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Nagtataglay kasi ito ng napakataas na anti-inflammatory properties na tutulungan kang tanggalin ang mga pamamaga. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, mga kaibigan, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Available lang po ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
0: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500 Mighty C, the alkaline vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
5: At syempre pa, mga kaibigan, sa araw na ito, ang health information na naman na ating pag-usapan is all about histamine, mga kaibigan. Kasi lagi nating naririnig ang gamot na antihistamine. O ibig sabihin, pangontra ito sa histamine. At ito ang iniinom kung nagkaka-allergy. Kaya sa araw na ito, pag-uusapan natin ang histamine at kung paano natin maisaayos ang allergies. Ang histamine, makaibigan, ang isa kaklase na kimikal na ginagawa ng immune system. Kung ang macrophage at killer T cells ang army at special force sa ating katawan, ang histamine naman parang mga bouncer sa nightclubs. Ang histamines ang nagbabantay sa katawan at hinuhuli ang mga nakakasirang substance katulad ng mga allergens o nagtitrigger sa allergy. At ang good news, kung lagi kang naka-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at may TC, hindi ka na mamumroblema sa allergy.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
10: Ako si Junjun, 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
9: DTX 500, bibili sa mga butika.
11: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: The moment you came across with allergens, ang immune system ay nagpapadala ng signal sa mast cell na nasa ilalim ng balat, sa ilalim ng lungs, ng ilong, mouth, intestine at lalong-lalo na sa dugo. At ang signal na ito ay nag-uutos na pakawalan na ang mast cells na hinahawakan nito na histamines. At sa paglabas pa lang ng histamine, binuboost na kaagad nito ang blood flow sa area kung saan located ang allergen. At naging dahilan ito ng pamamaga sa area na may allergy at ang ibang kimikal ng immune system ang nagre-repair sa area kung saan nagkaka-allergy. At mananatili ang histamine sa special receptors sa ating cells malapit sa lugar ng allergens. Halimbawa, ang pollen, nandyan sa ilong mo. Ang histamine ang mag-uutos sa membrane sa ilong na gumawa ng mas maraming sipon. At yan ang dahilan kung bakit kapag nagkaka-allergic rhinitis, tumutulo talaga ang sipon sa ilong. Pinapakati din ito ang ilong para masinga mo ang mga natrap na pollen sa ilong. At kung makapunta naman ang mga sipon na ito sa lalamunan, dadami naman ang plema. Kakati ang lalamunan at magsisimulang uubuhin upang mapalayas ang nakapasok na allergens. Kumakati ang mga mata, namumula. At kung sa balat naman nagkaka-allergy, namamaga at namumula ang balat. Kaya kung nararamdaman mo na lagi ang mga ito, subukang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Pinapalakas kasi nito ang immune system para hindi mag-overreact sa allergen.
9: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
5: Ang pinaka-goal sa ganitong problem, turuan mo lang ang immune system na hindi mag-overreact. Usually, ang antihistamine, iniinom ito para mahinto ang pag-release ng histamines. At according sa mga pag-aaral, ang mataas na antioxidant na mga supplements katulad ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang nag-attenuates o nagpapababa sa allergic inflammatory response. At ang kagandahan, even at the onset ng primary or subsequent allergen exposure, napakalaki ang maitutulong sa mataas na level ng antioxidant sa ating katawan. Kaya kumain ng prutas at gulay at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil nagtataglay ito ng 1.3 million units ng antioxidant na nakakatulong maiwasan ang allergy.
13: DTX 500, lagi ka bumuhaw, gutom at laging naiihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon Tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500,
14: ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
13: DTX 500. Bili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C.
5: Napakalaking bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, especially sa allergic asthma. Namamaga ang baga at lumiliit ang daanan ng hangin dahil sa pag-a-activate ng histamine sa inflammatory response. Kaya kumain ng maraming prutas at gulay para tumaas ang antioxidant sa katawan. Dahil may tendency. Dahil ang allergy, may tendency ito na lumala kapag napabayaan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw para unti-unting maisaayos ang problema sa allergy. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant at detoxifying properties. Clinica DTX Coffee Mix. Simulan ang araw sa pagpapataas ng antioxidant sa katawan. Higupin every morning ang Clinica DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, hindi lang antioxidant ang taglay nito na tumutulong tanggalin ang pamamaga at maiwasan ang allergy. May taglay pa ito na psyllium husk at chia seeds na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
15: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
13: Mighty C, the Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C.
15: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
16: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong

0: Okay.
1: GTX 500.
2: Sinubukan nila ang GTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: GTX 500.
3: GTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
0: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
4: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500.
5: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa anon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
5: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
6: Ang DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado na legit at epektibo ang ating mabili, iwasan pong bumili online dahil marami pong kumakalat ngayon na DTX 500 na peke. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na ang ating Clinica DTX Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Ang kape na mayaman sa antioxidant na every higop mo nito. Proteksyon sa mga selula ang ating makukuha. Clinica DTX Coffee Mix. At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa mga laging pagod. Uy, sa mga kababayan natin ha, na laging nanghihina ang katawan. Actually, ang pagkapagod minsan ay normal lang ito. Lalo na kung ikaw ay nasa isang abalang pamumuhay o madalas nag-i-ehersisyo. Gayunpaman, kung nakakaramdam ka ng pagod sa lahat ng oras, ito po ang dapat bantayan. Ito ay isang tiyak na sinyalis na ang iyong katawan ay nahihirapang i-convert ang enerhiya na ibinibigay mo dito sa pagkilos. Kung pinapagana mo kasi ang iyong katawan ng pagkain at inumin na kailangan nito, at ang nararamdaman mo pa rin ay ang pagkapagod, maari itong nangangahulugan na ang iyong katawan ay kulang sa ilang micronutrients tulad ng vitamin C. Ang kahinaan at pagkapagod kasi ay kabilang sa mga sintomas ng kakulangan sa vitamin C. Kaya tiyaking nakakuha ka ng sapat na vitamin C. Uminom ng vitamin C, ang alkaline vitamin C, araw-araw. Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang Mighty C ay isang

0: alkaline based na vitamin C na tumutulong sa biosynthesis na may kinalaman sa pag-convert ng energy na kakailanganin ng katawan. Mighty C ang alkaline vitamin C. Available lang po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang kagandahan, makaibigan, nagpapalakas pa yan ng mga buto. Tinatanggal ang acidity at nakakatulong sa puso at lalong-lalo na sa mga mata. Dahil ang alkaline na vitamin C, tumutulong itong ma-elastic ang mga ugat upang hindi madaling pumutok dahil sa pressure. Lalong-lalo na ha, sa mga may maintenance sa hypertension, may maintenance na para sa mata, may maintenance para sa cholesterol at high blood. Sabayan sa pag-inom ng Mighty C at lalong-lalo na para sa mas epektibo na kombinasyon. Isabay talaga ang Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan. At ang tamang pag-inom ng ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after or before meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At lalong-lalo na sa mga merong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras para makuha ang pinakamalaking benepisyo kapag sabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang inyong mga maintenance, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert!
0: At lalong-lalo na ha, sa mga kababayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 781. Doc, ano po ba gawin kapag inaatake kasi ako ng allergy? Grabe ang tulo ng sipon. Ang kate, disturbo talaga sa araw-araw na trabaho. Ano ba ang mga bawal pag ganito ang nararamdaman? At ano po tama pag inom DTX 500 at Mighty C? Ay, makaibigan ha, pag ganito ang problema, especially itong allergic rhinitis, yan na nga yun yung topic natin kanina, na kapag nagka-allergy, tumutulo talaga because of histamine. Pwede kang mag-take ng antihistamine. Pero makaibigan, kahit nagtitake kayo ng antihistamine, pabalik-balik pa rin. Ang kailangang i-correct ay ang immune system mo. Kailangan lang, makaibigan, makorek ang immune system para hindi maging overreactive, no, sa mga substance, mga suking tagapakinig. Kaya mas mainam, pag ganito na problema, iwasan mo na ang mga nagtitrigger sa allergen. Especially itong mga ano, concentrated starches. Iwasan mo na ang mga produkto sa puting harina. Iwasan po muna ang mga dairy products, no? Kaya pag ganito na problema, at kung allergy ka sa mga bagay, especially pollen, alikabok, ay mas maganda. Naka-face mask ka lagi sa mga area na maalikabok, mga kaibigan. At inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang Mighty C kasi, mga kaibigan, isang natural antihistamine ito at pinapalakas ang immune system upang maiwasan ang pagka-overreactive nito at maiwasan ang pamamaga. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule, may taglay ito na napakataas na anti-inflammatory properties na kailangan kapag inaatake ka ng allergy. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, available na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na kung pagising mo pa sa umaga ang iniinom mo yung antioxidant coffee. Naku po, makaibigan, napakalaking tulong po ito sa mga laging inaatake ng allergy. Sa mga kabayan po natin dyan na laging nangangati at namumula ang balat. Sa mga kaibigan natin dyan, hirap huminga because of asthma. Sa mga kaibigan natin dyan, nagbago ang boses dahil namamaga ang sinus. Subukan nyo po ang DTX 500 Herbal Capsule. At yan po ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado, mga kaibigan ha, puntahan lang po ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang alkaline na vitamin C ay 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyo nakasama ngayon ang iyong isa sa Certified Naturopathic Practitioners sa Pilipinas, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala. Alagaan natin ang ating katawan kasi po ito ang ating puhunan. Kaya bigyan natin ng araw-araw na proteksyon. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. God bless ating lahat mga kaibigan. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:30.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

the Mopay nga morning Pilipinas, Mopay nga Eastern Visayas, Mopay nga aga Metro Tacloban. Okay, K5, kumusta ka na? Welcome, hindi ka ito diramdan, balitang K5 sa umaga. Oo, yan ang adlapit sa ikapira na kita yan at Mayo. Hindi lang sinasabot ito ang bulan hit Mayo, ano? Kapit sa 18 ng mga K5 hiling bulan. Ito ang Mayo 2026. Thank God it's Monday! Oh, Lunes nga adlaw, mga K5. Lunes kita nga adlaw. May tayo na trabaho. Oh, may na opisina nga. May klase mga estudyante nga kutubya na in nasulod pa ha eskwela. Or may klase pa mga K5. O di pa ko no tapos. It iba. Ato pa ito na Hunyo. Ito ang bakasyon. Ano? Labi na mga estudyante ha kolehiyo. Subay't aton baga impormasyon. Anyways, ang guys, sige. Good morning. Okay. Matana. Okay, Tika Aga. Good morning. Ano ha mga namamati na yan ha? Mga K5, labi na't mga nanay, tatay, dida. Kanina pa naka-abrit radio. Good morning. Atong mga senior citizen gihapon nga always nag-aabang hindi nga itong programa. Ika K5 Oxemer, hindi mo makakaupod. Alas 4:30 kita ko tumalasay sa Lunes nga dahil itong Biyernes. Din hila itong iyong paborito kang kampiyon nga estasyon K5 News FM Tacloban. Alright, live kita ha Facebook ng YouTube. I-search mo lang itong K5 News FM Tacloban Digital. May nakita YouTube ka K5 Ray, no? Tama. Since naglabay nga si Mana, balik na kita itong operation ha aton YouTube channel. Simple lang, ano? Simple lang, pag-search, pag-billing. Itong YouTube ng Facebook, i-type mo lang. Dinah itong search, itong K5 News FM Tacloban Digital. Butang ila itong digital mga K5. No? Kaya may namon previous nga FB page. I don't know kung baga na-aper pa ini. Ngan kuan dito. Baga bangin ka o mayon yung makabisita kahit nga website yung among page at mga post. Nahak. Nahak ito nga amon na FB account. Ang pinakasyahan. Good. Sabay-sabay nating isigaw. Alright, sige ka K5. Kanina, before kita magtikang, binati niyo ang segment ni Doc Jun Alquizar. Kwantiya Health News, Health Alert. Mahagos 30 minutos mga K5. Begin to discuss din da, no? Ito ang mga benepisyo. Mag-upay ng mga benepisyo. Haaton panlawas. O hindi nga aton mga produkto, no? Hindi nga aton mga DTX ng Clinica products. Mga K5, no? Hindi nga mga mapapalit niyo. Maglain-lain niya mga pharmacy, butika, mga tindahan, maging nga dihaamon istasyon, labi na, ganda't aton klinika di alternativo, medicine and wellness center, ini nga aton mga supplement. No? Ano't benepisyo ha aton panlawas? Kanina naging explicar ni Dr. June Alquizar itong benepisyo DTX 500. And Mighty C, maupay nga benepisyo itong Mighty C, hindi nga aton na the alkaline, vitamin C, labi na kung sensitibo kita mga K5, ano? Hapira nga mga butang, labi na tapo-tapo, bisan nga ni pulbo. Mga K5, baga iging explicar ni Doc June itong maupay nga benepisyo itong aton mga supplement. Magin itong MIT si ano kanina? MIT si Clinica, the Alternative Medicine and Wellness Center. Magin aton DTX Beauty Soap, itaton Clinica Deo Fresh Deo Roll-On, itaton Extend Food Supplement. Ganda mo pa nga aton mga produkto mga K5. No? So maupay, kung nakakasubaybay ka mo hiton aton na health alert before hiton aton pagsalang hiton balitang K5 sa umaga, no? Pare at last guided ka kung anot imo baga bubuhaton nga anot na angay nga supplement mga K5 para ha imo subay nagihapon hiton imo inaabat yan na. Pero mas maupay lagi hapon ano para ha akon iton pagpa-check up kinada bulan, I think starting today, you know, May 18
to next week kung nagsasayo po kay Fibre, may nakita libre nga check-up. Oo, nagkakaada kita ito schedule mga K-5 kinada bulan. Hinlibre nga check-up pa aton Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Di na Tacloban. Ano yun namumunta ka Tacloban? Di na may Avenida Veteranos nga dalan. Servisyong totoo. Alright, o sige, last 4:37 na. San kay, kumusta? Nakagtimpla ka ng imo DTX Coffee? Nakagapi ka na? Oo, kinahanglan talaga what ini adlaw-adlaw dapat na kakainom kita DTX Coffee Mix. Kining aton antioxidant coffee, herbal, ano, healthy coffee. Nakagapi ka na kuno, na-detox ka pa. Tinuod mga K5, ano, napakadako nga bullying itong DTX Coffee Mix. Hapag-detoxify, no? Pag-detoxify, ito na aton lawas. Reaction ngon. Kulay ng pag-asa. O, pinaagid pag ininom itong DTX Coffee, gin-gagawas, gin-flash out itong mga toxins. Ano toxins? Sa hugaw nga aanit sulod dito aton lawas mga K5. So pinaagihit pag babalha sa aton pag guhulasi or sinot aton pag pupupo pag release mga K5 amo ito baga paggagawas nitong toxins o hugaw galit aton lawas. Di ba manonotice niyo ka K5? Manonotice niyo kung adlaw-adlaw ka na inom hindi nga DTX Coffee Mix, kung hindi, waray ka pa hindi iinom, mag-agsob ka la, magpupo, signunta, every other day, ito yung mabaga pag-pupupo or sino, ha, o sa kasimana, danay tutulula ka beses, mga K5, yan na, kung sigit iminom hindi nga DTX Coffee Mix, in regular na, haros adlaw-adlaw ka na, kaya may normal ito, kadaan lang nga pagpupupo, I think 2 to 3 times a day, mga K5 itong normal sangkay. So, dako nga bulig itong DTX Coffee Mix. Observa nila, sangkay, labi na kung sugad ang imo kaso, sitwasyon, kanina, nga siring ko pa nga, every other day ka, baga na-release. Oo, so, yun na, regular na, kadaan lang na sangkay. Kaya damo na takot mga kasangkayan, nga nagpabati na guda akon. Nga sugat hindi before nga yan na amot era baga kuan na amot era iinaabat na tikang han magininom hini nga DTX Coffee Mix. Hey! Alright, last 1:39 na sangkay. O sige, good morning anay. Damo na't na pa-shoutout din din. Hey, Tristan Gulay, maupay nga aga kay 5 Oximer. Hey, Valdemar Campuzano, good morning. Haton nga tanan konsihal Oximer. Gabiana Jerry, good morning sir, konsihal. Watching and listening, diha abukay. Shout out sa barangay Kagutian, Katbalogan, Samar. Oh, salamat kunod pagbasa sir. Ay oo, diha abukay. Kahuman pala ang fiesta hini, no? Maging nga ni Outap han May 15. Oh, han naglabay nga Bernes sa mga K5. Rizal de Manu Perez, good morning konsihal Og. Zeroda Tulibas, good morning Ogzimer. Oh, nagmamata na kuno Erning, pati Itay Iyam. O, hi Ante na rin. Pamilya Tulibas, nga adi ha kansadong. Hey Danilo Briantes, maupay nga aga, Sir Oximer. Watching from 37-A, Palanog. O, salamat kuno itong pagbasa. Hi Violita Sevillino Tisado. Good morning, Sir Oximer. Listening and watching. Barangay. 62-A, Kadungganan Village. O, di na yun may sagkahan. O, good morning, mga taga-sagkahan. Ganda, Kuya Angelo Gravoso. Di na may lechon na nitong sagkahan. Good morning. Always yan namamatit atong programa. Ano? Samtang nagbibinig birikit ng lechon. Nga baligya, ano? Kada adlaw. O, nga, siyempre, gimpakita niya ako na namun la pagpagkita ang iya DTX Coffee Mix. It iya na ginkakape DTX Coffee na. Hero na Tulibas, nagmata na gihapon ko no, hi Emero, si Kemvic, hi Elisa, nga adiha Manila, or adiha Manila. O, sige, good morning. O, maupay, kada pagmamata na ito, pagpapasalamat kita, ha?
O, pagpapasalamat kita kada pagmamata naton nga para pa ni bag-o naman nga adlaw, ano? Ginhatag nga aton itong aton makagrahong mga K5 nga igaampo naton nga unta kinada adlaw magiging positibo. Itaton na pakipagbisog hiton mga ayat hiton aton kinabuhi ka K5. Iba-ibat aton ayat, ano? Iba-iba itaton sitwasyon, iba-ibat aton kinkakaatubang nga mga ayat hiton kinabuhi sang time. Para guided kita hitat makagrahom pag-aampo, ano? Kita adlaw-adlaw. Alright, hey, July Guillera, good morning ka K5. Here in Square Shidado, pare Ivan Pedrosa, ini, Barangay Bulu Sao. Didahalawaan na ang nagfiesta pala didaliwathan Sabado. Maopay ko nung aga K5 Konsihal Og. He said Lonloy Go. Good morning K5 Ogs. Hihulita pasulot. Maopay nga aga Konsihal Og si Mer. Magreet la ako hin happy birthday kan mama. Hulita pasuho o pasulot. Greetings digang kan Conrado Asidre. Oy! Oo, kan Papa Budo, warag baga pa ka-recognize anay. Oo, good morning. Happy birthday, haimo. Ati Hulita Pasulot. Ati kang kan Conrado Asidre, kang Papa Budo ini. Didaha barangay Maslog, hiton lawaan. Gotomil Bulaluhan, good morning, K5 Konsehal Oximer. Thank you so much, hiton pagbasa. Good morning kan K5 Ramil sa Latambos. Roda Tulibas, good morning. Morning, Oximer. Nagmata na ko nung Ernie. Oo, sige. Oo, ginbasa ko na yun. Kanina pa yun. Kanina pa ang pagmata ko nung Erning. Ang sapit niya balay. Iyam. Oo, nga ni Ante na ring. Oo, sige. May na rin ako. Ang kay Fibre, hit mga piyesta nila. May naka-line up mo nila. May mga kalendaryo. Oo, itong mga patron niya na nga ay ka-18 yan. Himateo Bantola, good morning kay Five Cogs. O, kape na ko nung kita DTX Coffee Mix. Nakagkape ka na, nakape ka ka pa. Shout out naman ko nung nga si LN Hotel. Ngad-ngad do barangay Gingawan, Dabuntabun, Leyte. Han Bantola Family and Lazarte Family. Salamat ito ang pagbasa. Sige na. Ayun, May 18. Uy, diit. Oo, kanda Sir Lonloy Go. Good morning, Sir Lonloy Go. Hi, you ba? Niya, diit? Oo, taga diit bad to, Sir Lonloy. Good morning. Ano pa to? Answer to kay Febre. May 18, diit. Mapahuway kita buwas. May 19. May 20, waray. O 19 and 20, waray. Pagka 21, maras-baras. Pagka 23, G.E. Palanog. It May 24, itong damo, itong piyesta. May 24, Hakabalawan, Ridgeview. Nang umaga, Hayu NDP, Halayons Village. Wow. Damot piyesta at May 24. Pagka May 25, San Jose. Oo, gan May 30, Nulatula, mga ka-K5. Sige, happy fiesta ha. Didaliwat ha Barangay Tagiti itong lawaan na bisperas buwas. So May 20, ano itong fiesta nila. Happy fiesta at mga may patron niya na. Hililita Cuevas, hello Councilor Oximer, good morning. Shout out to Gemma Abanilla. Kanmana Alice Alcaraz. Oh, good morning Alcaraz family. Didaha may Tagiktik, ano? Tama ako, Lilita Cuevas. Tagiktik San Jose, maupay nga pagbamata iyo. Cuevas ngan Manlapas family. Oo, mga pamilya ini ni Kuya Jigo. Good morning Kuya Jigs. Didaha may Papaya Resort, may Costa Brava itong San Jose. Oh, maupay nga pagbamata iyo Kuya Jigo Alcaraz, kanda ati daday. Oh, ganda Kuya Jewel, Ate Vicky, ngan-ngan-ngan nga mga kasangkayan naton. Dito ha may Papaya Resort. Ano? Ngan maging ganito ha may Talisay Resort. Ganda kagawad Ray Canyeso. Oo, damot na pa shoutout. Ano? Kinadaagam. Oo, shoutout na lang iyo. Ngan salamat. Ito na iyong pamamati. Sugod katimprano nga oras mga K5. Kay makuri talaga itong sugod hindi nga trabaho. Nga katimprano nga oras. Makuri kung maray nimo mga napaabat na manla. Kaya hindi ka maaram kung may mga namamati ha, o may na nagkikita. So, salamat. Okay, doon mga napa-shoutout. Ano? Takon lang, K5. Hi, yo. Stay tuned lang nila. No? Nga
pagbuhata lang, pagtrabaho lang, hindi mo mga trabaho nga na, samtang namamati kahit on K5, ano, kay amo ito, itong bintaha, itong radio, kay bisan na busy ka, damot imo libang, damot imo kalilbangan, damot imo ginbubuhat, walay problema. Okay, namamati ka man la. Samtang nagtatrabaho ka, nanuhugas kaya na. O samtang nanluluto kaya na. O samtang baga hinihimas-himas ni mo yan na itim manok. Itim papariguan. Inunan mo pa ang paghimasa kaysa itim asawa. O at least baga namamati, ano man imimubuhat na mamamati ka la, no? O di para TV nga mamafocus ka good kay... magkikita kahit video hiton mga balita nga giniyinakan hiton na tagapagbalita. Oh, no? Alright, hino pa. Hi, Lian Doy Inton, mapashoutout daw po ko, no? Good morning. O, di na hiton mga Wanani. Di na hatulosa nga nakaturog pa ko, no? O, nga da kan tutoy. Damo nga salamat, idol. Hi Mateo Bantola, Sir Ogs, napa-shout at hi Ma'am Ann Salas. God bless you always, Ma'am Ann. Oh, good morning, kan Ann Salas. Kan ito na Salas family. Oh, sige, alas 4:48 na. Happy birthday, Anay, ano? Naton mga ka-K5 nga nag-birthday. Of course, syempre, ka-K5 rin, nakuhan mo naton kasagabay, ka-K5 Ryan Vittorio. Vittorio, nag-birthday han Sabado ini, May 16. Oo, naton na road analyst niyan. Kinabuwasan, kakulop, birthday naton CEO, yon. Nagpakaon, hi, Doc Ramil, ano? Naton na very generous. Nga big boss, ito K5 News FM nga itong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Wala iba kundi aton president, ano, nga chief executive officer itong K5 News FM Philippines. Doc Ramil Oy, mga K5, ano? O, sige, salamat Doc Ramil. Nga happy birthday ha imo, ano? Damo pa ang tanga birthday. Damo pa nga gracia, damo pa nga blessings. Ito ni imo makarawat, damo pangatawot imo mabuligan, ano? Hiton aton CEO Sangkay. Iton motto ni Doc Ramil ti kinabuhi nasiring nga a cheerful giver lives longer. No? An malipayon kuno nga mahinatagon, an malipayon nga mahinatagon. Maiha mamatay. Diba? A cheerful giver lives longer. Damot na buligan na hini ni Doc Ramil. Labi na iton mga nang-employo K5 ng clinic. Okay, sige. Hinupa ka ko lang birthday ni Kuan ni Kagawad Jusel, Joselito, Asidri Ikaldri. Ayun. Kagawad ni Barangay Utso, hidon lawaan ha poblasyon. Kagawad Jusel, Ikaldri. Ayun. Kuan liwat ini Kagawad. Good morning, hey mo ha. Happy birthday. Kakulob na kanto iya haak. Wala hiya magpasabot nga birthday niya. Nagtagay kami nga ginlibre ko pa yan pagpaarot. Oh, nagpaarot pa yan dito ko man niya pag-inom. Nga nag-message pa hiya haak kagabi. Nag-inom pa ko nung hiya dito ha proper. Halawaan. Oh, may da ko dito baraydan. Kanya kumangkon. Balita, happy birthday! Kan Gagawad Jusel Ikaldre, Barangay Utso. Oh, itong proper, itong lawaan. Oh, sige! Alas 4:50, una na, itakon halad nga birthday song. Ha mga nag-birthday, kakulo, pan naglabay nga adlaw. Nga maging yana nga adlaw. Happy, happy birthday! Hey!

0: Ayan, happy, happy, happy birthday. At ang mga K-5 nga nagbe-birthday, may birthday. Yan ang adlaw, damo panta nga birthday. O ito yung celebrate, damo pang gracia, damo pang blessings. Tagan pa ka mong hilawig ang kinabuhi sang kay din habawag kalibutan. Happy, happy, happy birthday. Okay, sige, alas 4:52 na ang mga napahabol. Hi, Jerry D. Hamili. Good morning, K5 from North Caloocan City. Hipayo Husay, good morning, kanong konsihal. Shout out na ko't Amon Barangay. Oh, happy fiesta kan Senior San Roque, Barangay San Agustin. Babat nun late, didahan pizza bayintit Amon Patron. Ah, oo. So bali Antinio yan na ano, bispiras buwas. Hicox Mabunga, good morning Sir Oximer. All right, sige, kakay-five. Ngayon kita anay taton magiging lakad iton panahon. Yan ang adlaw iton na Lunes. Sumala iton pag-asa mga K5 iton ITZZ ano, Intertropical Convergence Zone iton makakaapekto nga diha Mindanao. Karo yung signon na yan ang adlaw iton Lunes. Ini nga ITZZ magpapa at ini kahaluagan itong Mindanao, Zamboanga Peninsula, BERMM or BARM, Soxar Jin, ano, ng maginha Davao Region. Yan ang adlaw itong Lunes, lauman ini nga mga lugar ga ako na mention diha may Mindanao nga area. Itong mga pag-uran, magin thunderstorms, mga kakay-five. While Visayas, ngan hanabibilin pa nga lugar din ha Mindanao, bugos nga Visayas, upod na kita nga ni ha Eastern Visayas. Piktado kita itong Esterlis, Sangkay. Karoyag Sidngon, yan ang adlaw, laong manatot itong maupay nga panahon, mapaso nga panahon na mga kakay-five. Pero sirin itong pag-asa, diri ginwawara iton posibilidad hin mga patsarang ano nga mga pag-uran epekto iton Esterlis ngan ni aton dapit while ha Metro Manila ngan ha iba pa nga nabibilin nga partit Luzon apektado liwat iton localized thunderstorm so amot magpapauran iton na local thunderstorm pero hakabugusan kakay 5 bugos nga Pilipinas makaka-experyensya hin maupay nga panahon. Alas 4:54 na, kakay-five Oximer. Ano na itong mga balita niyan? Matutukibo na itong yung mga balita, mga kakay-five. Ang itit aton na mga police report, ano niyan, pangumustahon naton. Usang laborer patay, handa pagpaninig basun ini. Oh, itong iya kainom ha Bubon, Northern Samar. Oh, amo nga itang sinisiring ini, nga ini nga mga insidente, nga mga sugad ini, damo ini. O oh, nag-inom, binuno. Nag-inom nga magsangkay, nagbunoay. O oh, nagsuntukay, itiba nagtigbasay. O oh, tidahan na, ano ini, ha, piyesta ha, bulusaw, han gabi. Ditaamon halawaan. Maupayan amon baga tagay-tagay, may man baga na chat din ang group chat nga may gintigbas. Kumbida, may gintigbas hin hubog, hin lanat. Relax la, no? Yan ang mga panahon, pastila na kita padara, hitong kamapasot panahon. Mga kakay-five, ano? Ngan hitong kadamot aton, baga ginihin na huna yan na. Oh, hit kamahal hitong diesel. Di na mahal diesel yan, no? I mean, baro ba nato na diesel kaysa itong gasolina? Tama ako kay February, no? May mga gas station na speaking hit gasolina, diesel, may mga gas station na nga 77 na lang na ito na diesel while it gasolina na sobra 80 pa. It pinakabarato na yun at gasolina 75 it ibang nga mga gasoline station pero ating mga kilala nga mga gasolinahan na 83, 84, 85 at hindi na nagmumulay. Pero itong diesel sigurado ako hamubo na 77 at pinakamahal na laada kung nagsasayop while 73, 72 itong pinaka-barato yan na mga kakipay. Alright, so amay ito, no? Hi, Mapang, a police report. Estudyante, Jen Mac. Jirel MacArthur, Eastern Summer, inirestado liwat hakaso nga frustrated murder. O nga 22 anyos nga drug suspect arrestado by bust operation dito liwat ha Isabela Leyte. Bata pa ito, 22 anyos pala mga K5, ano, dakop na. Silan, dapat ini nga mga pangidaron hini, nanging school na pangani ada ini, ano, 22 anyos. Oo. Unahan niyo tayo pag-eskwela, no? Ayaw niyo atindirin ini nga mga illegal, mga tinuyaw ng bruhaton. Labinat mga kabataan. Kaya waray ko tayo niyo hingangantuan, ano? Kung mag-engage ka mo, ano man nga mga illegal nga buhat. Labinat droga, sangkay. Mapanahon pa nga ni Duterte, di ba? Niya time nga kada mo napatayhan kada drug operation. Pasalamat it yan na kay Minos na. Waray na nga ni Haros. Ano? Nababalitaan natin nga nabaybas tapos ginkuanan na lang, ginbilinan hin, I mean, kinuan na lang. Ti, makita na lang kita, may tinom ba na, may inigan hinbala, may bilin nga placard, ngan may surat nga nasiring nga, huwag nyo akong tularan, drugista ako, di ba? Maray na hinto yan na mga K-5. Miningaw kaya at na former President Duterte ha, dahig. Alam mga K-5, oh, salamat mga balita yan ha. Hindi ha, palo, update kita hindi, ano, nga usang nanay, biktimahin hit and run. Hapalo late. Yan at pamilya hini mga K-5. Nagmamakaluloy, no? Nga naghihingita, hinustisya. Hinton maon naman nga panhitabo, hinot responsable. May CCTV, no? Hini nga video. Nga amon yung papagawa sa aton screen. Kuhain yung CCTV, no? Incidente hini nga na hit and run. O nga usang nanay. Alas 1:58 na. So amo ito daton mga pangunahon yung mga balita. Didi hakuan. Din hatakloban. May may update kitahan. Ano ini? Nag-viral ini nga tawag ini? Is still reeling. Oo, didaha downtown gintanggal na ini. Kaya nakag-angkot ini hin magkalain-lain reaction o tikang publiko ining still reeling di dahil doon may pedestrian lane. Tama mang gudliwat itong mga nag-post ini ano nga anong baga pagsugwera ito pedestrian niya tapos sa rope. I mean may kuamba, may barikada mga K-5 maano man ang mga tao maambak. Ising na tayo. Hey. May ko binasa nga post liwat tin usang FB page. May kuan, may ano nin former spokesperson itong city. City ba or ni mayor? Oo nga nananagang kuno hini nga kuan. Pagtaga still reeling. Ising na tayo. Talon na hanggang Biyernes kasama. Takpadi. Sige, natanggal na. Importante pag natanggal na ini. Ngan okay na ini. Mapay na lang kay nag-viral ini. Ngan yun, nag-angkonhin mga pag-susun. Aminado man ada itong syudad, itong era kasaypanan. Kakay five, ano? Kay tinuod liwat ito. Kisa rin not kumita itong mga kay five, di gan liwat tama. Karang yung sin ngon, ang nagtrabaho hini, waray ada pagkapanhuna-huna, hin maupay. Pero sakto niyo ginbuhat, ano? Gintanggal. Kaya mako po rin ako dito. Ito na di ka ginbagisan ninyo, como pedestrian. Oo, aragian hitong mga tao kung natalabok. O tapos may daharang, may nakaharang dida, ano? O dapat itawo dito diretso. O kaya makuring man ito mga umambak dida ito kahit taas ba ito. Sige, basta okay na ha. Yung totoo, balitang sigurado. Alas 5:01, kakay-5, hindi ha kauluhan. Ano't aabangan niya ng kakay-5 o Zemer nga mga balita nga di ha kauluhan? It aton baguhin ng Senate President, si Alan Peter Cayetano. Official na, ginanunsyo itong pagkaurusan, Senado. Como impeachment court, oh, kaabang-abang ito. Yan ang adlaw, ano? May 18. Nagpahibaro na ito na Senate President. Ay, mga igkasig Senado, ito ang pagkaurusa, ito ang Senado. Como impeachment court. Agud nga matikangan na nga may konsidera ang articles of impeachment nga ginpadarahan kamarahan naglabay nga semana. Mga K5, ano? So, amin eh. Ginkompirmar ni Cayetano nga magkakauro sa Hiraya na nga adlaw, Lunes. Mayo 18, alas 3 siton kulup. So, iya ginaagat itong mga senador nga umatindir nga magsulot han ira pula nga sutana. Haira pagsirbi ko mo mga hukum. O, itong maong akorde niyan itong kulup. Kahira ito na impeachment court. Mga K5, ano? Kitaon naton. Bantayan naton. Bantayan naton. Ito na magiging sitwasyon nga diha hasinado. Mga K5, kaya kung naton babalikan, duha na kabeses nga na-impeach. O VP Sara Duterte dito ha lower house. House of Representatives. Ganit aton mga kongresista. So ginpasa na ha Senado kung magsisirbi nga impeachment court and articles of impeachment hanin naglabay nga simana. Dungan ito nga ginpasahan magkakarigumok dito ha Senado. Mga K5 ano han ginranan nga baga scripted. O nga natabuhan naglabay nga semana nga an panuyuan baga pagpatakas. O kan Senator Bato de la Rosa nga wanted ICC no. Tungod diton iya arrest warrant nga tigang ha ICC ha iya pagkadabi han war against illegal drugs sa panahon ni former President Duterte nga aadto yan ha The Hague no, ha The Hague Netherlands. Hiton iya kaso nga crimes against humanity. So bulig hi Senator Bato ngan iba pa nga mga may mga gin kukonekta pa nga mga ngaran pero so far hiya pala it may da yan na aresto warrant of arrest from ICC tungod hiya ang leader hiton kapulisan han panahon ni Duterte. Okay, ilas 5:04 na sangkay, standby ha atong pagbalik niyan na Hikakay 5 Carlo. Para na itong Bantay Merkado Update, nga natukay muntat mga balita at yung liwat ito na itong mga kasagabay. Standby, Anay Sangkay! Mabalik kita, mahamalatira ang mga pahinom doon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May kumso! Hingiyap pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, hindi in garantiya ang print options na kloban na mumutang Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan, and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
1: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya itong mga produkto Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha Sunset, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX Products na!
2: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
2: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: May tungod kay Health is Wealth ng Prevention is Better Than Cure, ginpapahibaro ka mo, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18 nga to Mayo 26, alas 8 aga, tugtong alas 4 at medya dun kulog. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad ng Tacloban.
5: D3 Bio. Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi, pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
6: D3 Bio, ang antiviral special. Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na nag-feel. Napakaswabe nito sa lalamunan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
10: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
11: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus protection
12: sa bawat hugas.
13: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
15: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Tataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visitin nga bala mga mag. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Superman for Men.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman.
18: Oo, talaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Dayo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: K5. News FM. Championing the Live of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Police report, lahat meron na oximeter.
0: Alright, balik na ka K5. Hindi ka doon tiramdam balik ng K5 sa umaga. Oras na ito, alas 5.12 na. Ang oras, nilulutang man ngayon, DTX Beauty Soap. Ngayon, Clinica Dayo Fresh, Dayo Roll On. Magpadis ini ka K5. Ano, kung hamanin mo gamit ito ng among DTX nga sabon. Ipahid liwat ito yung kilikili ang Clinica Dayo Fresh, Dayo Roll On. Sigurado, maludungan natin ka mahusay, itim ka kagwapo. Ngayon, syempre, presyo ka pa, hasa ko bitong 48 oras. Pero hindi ko na yung signon, nga di ka na maparigo at lawad lap paparigo igan kay mahamot ka lagi hap bisan kanang duha ka adlaw ako naka klinika Dayo Fresh Dayo Roll On. Alright, alas 5.13 na. William Carcueva, good morning. Shoutout ko nung kan Rowena Lucero Lagaon. Lagaon nga dumaraga nga malaom-laom. O pahabol ko to sir mga guard nga Lagaon pero gwapo-gwapuhan. SG Gamba, Lugnasin, ngan Kabas. Pero may ko nung namamati kada aga. K5 News FM. Salamat ha, William Carcueva. Robert Ayuste, good morning na mamati ko nung kami didihan. Nestor Flores, Bukbok, Ibiboy, Elsa, Ricky, ngan Hidigs. Good morning! Robert Ayuste, basta good mga Robert, mga gwapuhon. Sir Jun Cesar, good morning kuno konsehal. Kumusta harari na kuno patron? Good morning kan Sir Jun Cesar, di may nula-tula. Ngan iton imo ginang may bahay. O di may ihat pa patron han nula-tula ano Mayo 30. Sige, advance happy fiesta sir. All right, engineer ng K5 Carlo. Adi na ha aton linya. Check na ang signal ni K5 Carlo kanina taklaw bang public market. Mangumusta kita hiton sitwasyon kanina merkado publiko takloban. O nga na kuan ano hiton pamresyuhan niya na hiton na bugas. O sige, adina K5 Carlo, good morning.
24: K5 Balantay Merkado.
0: Oo, kumusta yan ang dinah merkado? K5 Carlo, K5 mo.
25: Yes, good morning K5. Also, good gihapon ano iton app. Iton mga K5. So adi kita ano iton merkado publiko iton syudad ng Tacloban. Yan ang mga panguraso na ano K5. Also, medyo malamrag na. Diri lang medyo malamrag na talaga nga dito na merkado ano. kun ito na aton makikita na kumpara ito na aton mga dating mga naglabay nga mga market report mga sugat ka oras ano ka K5 Ox in masirum-sirum pa pero nga di in klaro na itong mga paplito na nga available nga di ano itong merkado so wapag ano ka K5 Ox Lunes nga adlaw ito na Mayo 18 at kita mismo ito na bugasan ano nga section ito na merkado publiko but as you can see ano mga ka K5 Ox nagpapabili lagi hapon ano itong ato na presyo nga adi lagi hapon ini kadamaan ha 50 sopra pero kay matungod nga may adamangod nga igin anunsyo ano itong Department of Agriculture ano ka K5 Ox nga di itong aton mga lokal nga bugas or itong panuplayan natin itong bugas nga itong farm gate in humamubo ini or habang 23 ano pesos ito na kada kilo ano ito din papalit mismo so that's why nga may ada pipirang nga mga lokal nga available nga bugas ano din ka K5 Ox itong merkado nga ada na 45 pesos iton kada kilo so amo na ito din sisiring ano ka K5 Ox nga nagbrubarato na gihapon ano nga naubos na gihapon iton presyo iton aton mga bugas so kadamaan gani ka K5 Ox iton aton mga lokal nga supply iton bugas so ganiton waray-waray in ada ini 55 pesos iton kada kilo while iton abuyog in umubos ini iton 2 pesos ano ada na ini 53 pesos iton kada kilo while iton tabon-tabon gihapon nagpapabili na 53 pesos iton kada kilo. So iton aton palo rice naman is ada iniya 53 pesos iton kada kilo. Iton maharlika nagpapabilin iniya 55 iton kada kilo. Mayari gihapon pipira nga mga local rice nga din na available ha iton rice section nga 45 pesos iton kada kilo kundi ina eh makakapalit ini ngan kadamaan iton mga napalit ini ano ka K5 Ox nga tag 45 pesos iton ato naman mayari kita mga kumbaga pa ano iton mga bugas nga naabot gihapon nga dito na 56 like for example iton Hasmin iton Thailand iton iba pa nga klase itong bugas ano ka K5 Ox ada paghihapon ini itong 55 pataas. So far ano itong ato nakikitaan nga di is hinay-hinay naghihapon nga umubos itong presyo itong aton bugas labi na itong mga local rice nga dito in Eastern Visayas while as you can see naman nagpapakita naman ini ano ka K5 Ox nga sufisyente iton aton panuplayan nga dito aton bugas diri lang nga dito in Sudad at Tacloban kundi pasar gihapon ano iton datos iton Department of Agriculture nga sufisyente gihapon iton panuplayan iton magkalain-lain nga probinsya nga dito in sinirangan Visayas ka K5 Ox
0: bali it pinakabarato yan na itong atag 45 ka K5 Carlo.
25: Idin 45 ano ka K5 Ox siguro amo ini iton klase itong bugas nga ginatawag na samulawon.
0: Itong tag 25 ano man ito an kuan ano binload.
25: Dere ka K5 Ox amo na ini iton medyo yellow ano samulawon ata.

0: di pati gihapon iton humay may adag gihapon ini pinulod ano kun gin gagaling na. So that's why nga ginlulugaw ini namon ka K5 og kay mapinuhiangan marasa gihapon.
1: Oo. Oh, maupay oh. Sige, K5 Carlo. Importante. Naibanan itong presyo itong bugas labi na kanina imong mga na-mention kay 50 sobra pa damo itong bugas nga tag sobra 50 pa ano 56 55 so naada lang nagmumulay dida itong presyo itong
0: bugas. Ayop ano ka K5 Oaks itong mga masunod nga adlaw is mas umubos pa itong presyo ano itong aton mga local rice ha. Kaya matungod manggod yan ang mga season or yan ang mga bulan is katbari na gihapon ano. So damu-damuan na gihapon ito na aton supply. So amo man ito sir ni Sir John na bangin gihapon ini maginahinay na iton pag-ubos. Kaya nagtitika damu gihapon iton supply. Makuri man nga mag-hoarding and makuri man gihapon nga magpipinamaligya ito na hataas nga presyo ano nga diri in line ito ang ginre-recommend mismo ito Department of Agriculture. Kaya bangin gihapon kuno hira nga ma-warningan nga maapektuhan gihapon iton irapan negosyo.
1: Ano ito wanted boy tree, girl tree? Ano ito?
0: Ay, oo, siguro nagbibiling ini
1: hirahito
0: na mga wanted tulungan lang natin yung tulog gihapon nga babae.
1: Oo, wanted boy tree, girl tree. Nagtulo. Oo, nagbibiling itrabaho. At di na ito nga tindahan ni Mang Johnny.
0: Yes, ano ka K5 Ogs kay oho as you can see ano pipira ay la ito na nagtatrabaho din ni while damo itong mga napalit. So kinahanglan gihapon ano itong manpower para gihapon nga itulad pag arsa ano itong sinako nga mga bugas. So diri ini harumaman nga trabaho ka K5 Ogs.
1: Sige, maupay kay unom itong kinahanglan. K5 Carlo. Alright, sige, K5 Carlo, tungkol natin limitado ng oras. Go ahead, K5 Carlo, thank you so much.
0: Alright, K5 Ox, amo ito na ito updated ng presyo. Ano ito na ito na magkalain-lain nga bugas, nga available nga dito na merkado publiko ito ng syudad ng Tacloban. Alright, K5 Ox, ini nga notisya, induro tayo yung hangan na DTX Coffee Mix, nakagkapi ka na detox ka pa. Ini ka K5 Carlo Arisgado, parang kampir mga balita servisyo publiko, ngan kaliawan, ha syudad ng Tacloban, ngan bugos nga sinirangan, Bisaya sa K5 News FM. Balitang
1: siguro. All right, namo salamat kay K5 Carlo Arisgado, nimo live report. Tacloban Public Market. Pamresyuhan is isda at bugas. Itong pinangumusta ni K5 Carlo, may nagbibiling nga wala nang limot ang kan kwalifikasyon. Ang kanina nga wanted boy 3, girl 3. Engineer, gusto mong sideline na pwede na dito. Pero kayo parang karga na ito. Karga nyo, parang alsa itong bugas, ano? Pero pwede, engineer, kung uyab nga pag-aalsa, kung pwede. Abisan nyo rin na suhol nini. Sige, alas 5.22 sa resulta kita ng loto ka-kulop nga adlaw, kay Fabray. Di, mga nag-aabang itong resulta, han loto, super loto 649. May nini-jackpot price nga 75 million. Mga K5 adi ang resulta ano to 25 million 649 super loto 649 25 million pesos demand winning number combination 27 14 46 18 11 ngan 17. Alright, select base iso waray nagdaog ka K5 Ultra Lotto 658, 75 million. Nilong premyo hini. Adimat unwinning number combination. Numero 39. 37, 35, 45, 16. Ngan 52. Waray lagi hapon nagdaog ha. Sumalat pieces Lahat meron na oxygen. Swerte rice kita ha. Kakulopin ng adlaw mga K5. Adiman ang resulta. Kakulop ha. Alas 2. 519, 519. Balitang K5. Pagka alas 5, hankulop ka, kulop ini 255-255, ngayon kagabi alas 9 431, yun. O yan ang adlaw, taton hearing ka K5, adi ha 649-997, ngayon 724 o mga ka K5, okay? Engineer, ka K5 Carlo, adi taton linya, parang police report liwat. O ka K5 Carlo,
2: K5 News FM, police report.
1: E K5 mo.
0: Yes, kay Kay Favox, adin aton mga nahikay nga mga police report.

0: Atika nga magkalainlain nga police station na bugos nga sinirangan Bisaya sa kundi na hapupon Northern Samar in nagkariguhan iya kalugaringon nga dugo iton usa nga lalaki mahuman nga pagpaninig basuna han iya ka inom ha barangay GP Laurela Bubon Northern Samar banda alas 12:01 iton katut nga iton mag iton gabi ano dire iton mga naglabay nga adlaw. Ginkilala ito na biktima kan alias Mamara, 54 anyos, o sa nga laborer nga resident ito na sabi nga lugar. Samtang itong suspect naman inamoy alias Kawila, 39 anyos, o sa nga laborer nga resident ito na barangay Quezon, Bubon, Northern Samara. Ngayon subay itong impormasyon na ginaaligar nga nagkamayada hina, mapasong nga argumento itong duha samtang nag-iinom. Habalay mismo itong biktima, ngayon kumuha in sundang himamar, pero naagaw ini ni Kawil ngan waray lu or waray kaluoy nga nginpapanigbasa an magkadurudilain nga parte itong lawasan biktima nga naging hinungdan hiton iya kamatayon. Dagmit naman nga naarestuhan mga otoridad an suspitsyado nga ato na yan kustudiyahan Bubon Municipal Police Station samtang waray naman na recover an sundang nga gingamit iton krimen. Lagos naman kita na MacArthur or General MacArthur Eastern Samar para iton ato na karugangan nga police report kundi in paslak hakarsel iton usang estudyante ngan rank 2 municipal level most wanted person ha barangay 1 General MacArthur Eastern Samar dire ito naglabay nga semana tungod iton kaso hini nga frustrated murder. Ginkilala iton 19 anyos nga suspek kan alias King nga resident ito na maong nga bungto ha Eastern Samar. Igin serbiya suspect iton warrant of arrest nga gin-issue ni Fernando Liet Tanglawa Jr. iton presiding judge iton Municipal Trial Court 8 Judicial Region Branch 3 iton Giwan Eastern Samar nga may ada ini pizza nga Mayo 8, 2026. Pwede naman makagpiansa ano an maong nga suspect ha kantidad nga 120,000 pesos. Samtang ato naman katapusan nga police report Lagos liwat kita ha Isabel Leyte kundi ena arestadohan mga otoridad iton usang nga 22 anyos nga drug suspect haginbuhat nga bypass operation diday iton naglabay nga Mayo 16 ha barangay Santo Niño Isabel Leyte. Ginkilala iton suspect kan alias Jana resident iton mao nga lugar nga narikopo tikang haiya an unom kapakete hindi tatahapan nga siya po. Lakip na din iton Mark Money nga usang nga cellphone nga gitutuuhan nga gingamit ha illegal nga transaksyon. Igin pailarom naman ha Regional Pharmacy Unit 8 ang mga narikupong nga ebidensya para ito na masusi nga eksaminasyon. Anaton police report induron ha iyo ay durot ha iyo ha DTX Coffee Mix nagagapi ka na detox ka pa. Ini ka K5 Carlo Arisgado para kampiyo ng mga balita sa serbisyo publiko ngan kaliawan ha syudad ang takloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alright, tapos labo niya K5 Carlo Arisgado oras na tulang 5.27 na engineer nyo ta na ha atan linya kanta ito report ha ngan ma Imer. O sige K5 Imer habulin na ihabol tat report report ni KK5Ms. May unong liwat hining pagtagapamatron. The same or the summer fiesta experience. Official na kung nungaginlunsar. Sige na KK5M, anot may dahin eh. KK5 mo!
2: Official na nga ginlunsar han Provincial Government of Samar ang pamatron the Samar Fiesta Experience. Usa nga bago nga immersive tourism program nga may panuyuan nga ipakita ang mga bisita ang tinuod nga kultura, tradisyon, pagtuong at pagkamaabi-abihon ng mga Samarnon pinaagi ang selebrasyon han mga patron. Sumala kan Department of Tourism Region 8 Regional Director Karina Rosa S. Chupis ang programa dire la mahitungod ha pagbisita ang mga tourist spots kundi hapaghatagin masilarong mga eksperyensya nga ito ang mga turista. Base personal nila nga ma-experience ang kinabuhi, kultura, pagkaon, nga espiritu ito mga komunidad ha probinsya ito ng Samar. Ginpabugatan liwat ang opisyal nga pinaagihan pamatron. Makikilalahan mga bisita ang tradisyon ng Samar tikang hadibosyon nga ito ang mga patron santo, lokal nga pagkaon, hasta mapaso nga pagkarawat ang mga Samar nun haira mga bisita. Damo nga lokal nga mga opisyal, municipal tourism officers, private tourism stakeholders, media representative ng tour operators ang tinambungan launch ng nasabi nga programa. At pamatron kabahin gihapon hiton padayon nga kampanya hiton probinsya hapagpalambuhan cultural ngan experiential tourism. Sugad man pagpasigarbuhan identidad nga na panurondonan Samar nga tuhabugos nga nasod labot lahi itong ibang nga mga immersive tourism circuits sa han probinsya. Sugad itong Secret Kitchens of Samar nga iba pa nga tourism initiative. Gintutuyuhan probinsya nga pinaagihin nga programa. Mas damo pa nga turista ang makilala, maayon nga mabisita tungkol itong kamarisyo nga Samar experience. Ini nga notisya, durotayuhan DTX Coffee Mix na kapag kapi ka na, na-detox ka pa, inihika K5 Imirabulin, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudan Tacloban, nga nabugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Alright, dahil namo sa laman yung K5 Imirabulin, hanin mo naman report, ano? Official lagi nilun sa Tidoha Samar, mga ka K5, para hiton parupatron. The Samar Fiesta Experience. Ano rin experience? Ito ang parupatron. Damon in bring home, damon in pintos. sino baga naglalanay ka dito? Kwan la, relax lang pa mga matron, ha, K5. Formal, dapat formal lang kita ng mga bisita, ha? Ayaw yung ka-demanding paliwat, pag-aaraw itong bring home. Karawat ala, kung ano tigahatag, hain mo itong pinamamatronan, ha? Ay pagsiring nga, hain mo nalat nga ulo, hit kwan, hain mo nalat ang tiil, hanlit yun, ha? Ayaw pag-demand sang kay. Hibaro hit ka-aawod, ha, itong pag-pamamatron. Alright, alas 5.31 na. Angelina, sinya sila ako, ha? Para natin, K5, kumustahan na mga K5. Mga kaupod natin, yun na, ito natin, mga sister stations. Para natin, balita ka K5 sa umaga. Kumustahan segment, ano? Mga kaupod natin, ito aton mga sister stations. Nga diha, Palawan, K5 Santiago, Isabela Province, ngan K5 Cagayan de Oro. Diha may Mindanao, Sangkay. Halina't makinig na sa himig ng umaga. Alright, alas 5.31 na, isang mapagpalang Lunes ng umaga. Ako sa ating mga K5, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si K5 Oxymer Asidre at dito po tayo sa ating segment, K5 Kumustahan. Makakasama natin ang ating mga kapatid na himpilan, K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago at K5 News FM Cagayan de Oro sa Mindanao. Signal check muna tayo. Engineer, okay na? No? Naka-standby na? Ang ating mga nagwagwapuhang anchorman ng K5 News FM Philippines. Alright, tunahin natin, kumusahin natin ang signal sa K5 News FM Palawan, si K5 Ruje Pangilinan. Ang ating mga kasama ngayon, K5 Palawan!
3: K5 News FM Palawan 103.9.
1: Opo, K5 Ruje! Sir, magandang umaga! Ah? Wala pa yung K5 Palawan. Sige. Puntahan muna natin ang K5 News FM Santiago. Si K5 Conrad de Los Reyes. K5 Conrad.
3: K5 News FM 100.1 Santiago City.
1: K5 Conrad, kumusta ang ating signal diyan?
4: Very, very, very good, K5 Oxymer. Ang signal ng K5 Tacloban going here in Region 2, especially dito sa K5 News FM Santiago. Magandang umaga.
1: Alright, maraming salamat kay K5 Conrad. Oras natin na 5.33 na. Tungo naman tayo sa Mindanao, K5 News FM Cagayan de Oro. Si K5 Martin Rapano at K5 Martin, standby!
3: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
1: K5 Martin, kumusta ang signal?
5: Dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, walang problema. K5 Oxymer, loud and clear, 5x5 ang signal nyo dito sa Tacloban. Back to you, sir.
1: Alright, maraming salamat kay K5 Martin, ng K5 CDO. Engineer, yung ano natin na K5 Palawan, nandiyan na ba? Oo, wala pa, hindi pa makapasok ang K5 News FM Palawan. Alas 5:34 na, ihabol na lang natin na engineer, ano, si K5 Rudy, panghilin ng kapalit ni SM JP Jan Paul Dacuco ngayong Lunes ng umaga. Alright, sige, simulan na natin ang bakbakan ng ating mga balita, syempre. Unahin muna natin ang K5 News FM Santiago. Si K5 Conrad, kumustahin natin dahil ang Quirino State University President suspendido ng isang taon. Kung bakit kaya, K5 Conrad, bakit suspendido itong si University President? K5 mo, K5 Conrad.
4: Abay, ito yung kinalabasan ng mga ka-K5 na ginawa nga pagdinig ng Quirino State University Board of Regents, ano, sa umano'y apat na administrative case na inihain dito sa presidente ng Quirino State University. At napatunayang may pananagutan ang opisyal sa dalawang bilang ng operation, isang simple misconduct at isang simple non-neglect of duty. So sa nangyaring pagdinig sa naging desisyon ng Quirino State University Board of Regents, lumalabas talaga na may paglabag siya sa kanyang mga sa kanyang wastong pamamahala sa loob po ng universidad na naging basihan ng desisyon laban sa kanya. At ang desisyon nga ay pinatawan ito ng isang taon na suspension bilang presidente ng Quirino State University itong si Hermogenes Samoy Jr. or Hermenegildo Samoy Jr. So ito yung ng Quirino State University na suspendido ng isang taon matapos ng mapatunayan na guilty sa apat na administrative case nito. So dahil dito nga ay sinailalim siya sa isang taong suspension at may konting babala, no? Mas mabigat pa ang parusa ang posibleng kaharapin kung sakaling maulit ang kahintulad na kaso sa kanyang kinakasasangkutan. So ngayon ay mayroong pansamantala na namumuno sa Quirino State University itong ang si engineer Cholo Alfonso Cholo Simon na kamakailan lamang ito ay napabilang sa 10 most outstanding Isabelinos for 2026 nitong nakaraang Isabela Day celebration noong May 11 taong kasulukuyan. So, yan ang isang mainit na balita sa buong Lambak ng Cagayan, kaugnay ng pagkakasuspendido, pagpataw ng one-year suspension sa presidente ng Quirino State University. Back to you, K5 Oximer. Thank you.
1: Ayan, maraming salamat kay K5 Conrad ng K5 News FM Santiago. Oras na nila 5:37 na. Tungo tayo sa Mindanao, K5 Cagayan de Oro. Si K5 Martin, ano? Dahil may isang kumpanya sa Misamis Oriental, niraid po ito ng mga taga-NBI. Oo, K5 Martin, K5 mo!
5: Yes, K5 Roman, problemado no, itong mahigit kumulang 300 na mga trabahante nitong Sanjia Steel Corporation sa Barangay Balawarte, Taguluan, Misamis Oriental matapos ipinasara by virtue of such warrant operation na dinusad ng aming National Bureau of Investigation. Yan galing sa Metro Manila, itong taga-NBI at ang aming Armed Forces of the Philippines, itong Sanjia Steel Corporation, mga ka-K5. Dahil sa initial na report na natanggap namin, may mga presensya daw ng nuclear chemicals base sa initial. At ang yung mga management dito ay mga Chinese nationals na inakalang walang mga papeles sa mga ininvestigahan ng NBI mga KK5. Ang problema ngayon, itong mga Pilipino nating mga kapatid na mga trabahante, eh, wala na silang hanap buhay. But mismo, no, personal mismo mo na dumating dito, si DND Secretary Gibo Chiduro para mag investiga sa nasabing ito nasabing kampanya mga KK5. May ano naman, may koordinasyon naman sa DSWD at saka sa Duli para matulungan itong 300 mahigit na mga kawani na wala ng mga trabaho ngayon. Ang problema nila, eh, sahod sana nila ngayon. Mm-hmm. Ano na daw ang bayad nila sa kanilang mga utang na wala na, sarado na ang nasabing kampanya. Napatuloy pa ang investigasyon nitong nasabing kumpanya na walang mga papeles at iba pa, mga kakipay. Samantalang ngayong araw na ito, dadating dito ang First Lady natin. First Lady Marcos, no? Dito sa may Capital University namin para sa kanyang programang Love for All, mga kakipay. Ngayong araw na ito, sa First Lady Lisa Marcos. Kaya siguro magka-cover kami five. So yan lang, no? Mga mainit at viral na mga balita dito sa lungsod ng Cagayan de Oro at sa Misamis Oriental. Back to you at Tacloban.
1: Alright, maraming salamat sa K5 Martin na rapanot ng K5 News FM Cagayan de Oro. Alas 5.40 na, balikan natin ang K5 News FM Palawan, si KK5 Roji Panghilinan. KK5 Roji, hello?
6: Yes, magandang umaga. Ayun, mga KK5. Abay, sa pangalan ng ating station manager, John Paul Dacoco. Ako muna ang inyong makakasama ngayon sa ating balitang K5 Kumustahan. Siyempre naman, abay, sa ating balita, mga KK5, abay, isang top 3 provincial most wanted person sa lalawigang Palawan ang naaresto sa itinagawang joint operation ng mga otoridad sa bayan ng Sofronio, Española. Naharap ang akusado sa 3 bilang ng statutory rape by carnal knowledge sa ilalim ng Article 266 ng Revised Penal Code. Non-bailable ang kasong ito, mga ka-K5, kung kaya walang piyansa na inirekomenda para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Matapos maaresto ay idinala na ang suspect sa kusadiyan ng Sofronio Municipal Police Office para sa kaukulang disposition. Ito ay medyo nakakabahala, mga ka-K5, dahil ang statutory rape, ito ay panggagasa sa isang menor de edad. Mapa ito ay anong tawag dito? Yung tinatawag na kahit na gusto pa ng menor de edad, ayon sa batas, ito ay hindi pinapayagan at may kaukulang kaso nakakaharapin talaga. Yan ang mainit na balita mula dito sa lalawigan ng Palawan, mga ka-K5.
1: Alright, maraming salamat kay K5 Roji, panghiligan ng K5 News FM Palawan. Alright, alas 5.42 na dito naman sa amin sa Tacloban. Kung kanina, isang malungkot na balita ang ulat ng K5 News FM Santiago sa isang university president. Dito naman sa amin, medyo lighter side tayo ng aming mga balita dito. Dahil nakakabilib, ano? Ang ginawa ng mga estudyante sa isang university dito sa Eastern Visayas. O, dahil nagbigay liwanag, mga ka-K5, ang isang proyekto ng mga electrical engineering students or engineering students ng Eastern Visayas State University o sa isang komunidad dito sa bayan ng Pastrana, Leyte. Sa ngayon, laking pasalamat na sa napakaliwanag na dinadaanan ng mga taga-barangay Suksukon ng Pastrana, Leyte matapos mapakinabangan, no, ang gawa nilang or ang gawa ng mga estudyante na hybrid na renewable energy system ng Eastern Visayas State University na ginagamitan lamang ito ng tubig kanal at init ng araw. Oo, so ang hybrid solar system FM ay nakaka-produce ito ng enerhiya kung saan 70% ka K5 ay galing sa init ng araw at 30% naman ito ay galing sa tubig at nakakagawa ito ng 235 watts na enerhiya. So bali, limang streetlights sa isang farm to market road patungong Barangay Suksukon ng Pasrana, Leyte ang itinayo ng ER o Duhan sa pamamagitan ng hybrid system using solar hydro for sustainable street lighting or lighting project. Oo, so ngayon mga K5, laking pasalamat nitong mga residente sa naturang barangay dahil sa pagbibigay liwanag nito sa kanilang komunidad at sinigurado rin ng mga estudyante ng naturang grupo na palalawigin pa ito, ha, itong proyekto sa iba pang mga kabarangayan dito sa mapipiling mga bayan, lugar sa province of Leyte. Opo, yan po, ah, mga K5. Ang isa sa ating mga magagandang balita, ano? Dito po sa K5 News FM Tacloban. Ayun, by the way, sa ating mga nagwagwapuhang anchorman at sa ating mga K5, kumusta, no? Belated happy birthday sa ating big boss, CEO, Doc Ramil Oika, kahapon. Ayun. Oo.
4: Thank you very much. Pasalamat na rin tayo sa kanya sapagkat libre yung ating lunch kahapon.
1: Yun! Yun! Nabusog ba kayo?
6: Yes. Busog na busog. Kami rito ay manginasal at saka pizza.
1: Yun! Ayan. Sarap. Kay Martin, nabusog ka ba, sir?
5: Ah? Busog na busog.
6: Ano ang... Wait, Tacloban.
1: Yes, sir. Tacloban,
6: babatiin.
5: Siguro, bigyan natin na ito. Isang birthday song ng ating CEO.
6: Mm. Oo. Okay.
5: Kakatatayong apat.
1: Ah, kakatatayong
5: apat. Sige.
6: Okay.
4: Simulan mo.
5: Sige. Okay. Okay. Want to really sing?
7: Happy birthday to you.
5: Happy birthday to you.
7: Happy birthday.
4: Happy birthday.
7: Happy birthday. Doc Ramil.
1: Oy,
6: more years to come.
1: Dadagdagan tayo nito.
4: O wag na op. Baka mamaya wag na tayong magtanong ng edad, ha, baka mamaya
5: bawal. Ibigay yun nung ano ba tawag yan, yung para maka Gcash kayo. Ibigay yung number nyo.
6: Okay, Bert Tacloban. Ah, may nagpapabati pala.
1: Sige, sir.
6: Yung dating mayor ng Dolores Eastern Samar, binabati niya yung K5 Tacloban, si former mayor Ewit Villacarillo.
1: Former mayor at former governor yan ng Eastern Samar. Si Roger.
6: Kahin ko yan, ko. Kapatid ng mother ko.
1: Ay, si O.
6: Nakatutok pala sa K5 Tacloban natin.
1: Oy, maganda yan. Oo, good morning sa tiyahin mo at mga taga Dolores sa Eastern Samar. Alright, sige. Ay. Alas 5:47 na bago pa tayong mabigyan o tayong mag... Ma
6: 3,000 ba yan?
1: O sige, unahin na kita kay K5 Roger, panghilingan sir ng K5 Palawan, sir, from your end.
6: Ayan, yan lamang po ang ating mga balita dito sa lalawigang Palawan, Puerto Princesa. Sa pangalan po ng ating station manager John Paul Dacoco, ako nyo nakasama ngayon, K5 Roji Pangilinan. Magandang umaga po.
1: Ayan, sige. Maraming salamat kay K5 Roji Pangilinan. At K5 News FM Santiago naman sa Isabela Province, kay K5 Conrad. Kay K5 Conrad.
4: Thank you very much, K5 Oximer. Thank you rin yung mga K5 katak ng Cagayan de Oro at K5 Palawan from K5 News FM Santiago 100.1, K5 Conrad de los Reyes. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Ayun, that's K5 News FM na Cagayan de Oro naman. K5 Martin!
5: Yes, may nag-PM sa akin sa K5 Oxymer. Sabi ng message dito, wala na tayong extra bonus dahil pangit na yung boses natin. Wala po dito sa Lugpin na Cagayan de Oro. The Super Independent The Team 5-5 Trapanot nagsasabing mayong bugtag kanatong tanan.
1: Alright, mga K5, at mula po dito naman sa K5 News FM Tacloban, ako naman si K5 Oxymer Asidre. Maupay nga aga.

0: kwento.
1: Alright, mga kakay 5, oras natin lang 5:49 na. And damo ka salamat kini na natin mga sister stations, K5 News FM Palawan. May substitution nga natabo. Balitaw, nakalipad ayon na SM JP Jan Paul Dacuco. Kay Fibro G, panghilina na natin nakaupod. Tiyahin nga niya, Iwitville de Carillo, ito ang Eastern Samar. Former Mayor Ha Dolores, nga Vice Governor ba ito? No? Tama po kung baganay nung dumamay. Bata pa kasi kanto. Mga kay Fibro, oh, baganay nung dumaki ni Vice Gov ba ito? Or nag-govern? Or Han Eastern Samar ano an may dat ni Tamsi bata pa ko batanon pa kadto baga nanunom dumakan nagkakampanya hiya ano vice go bada vice go ba kakay 5 oh tapos si kakay 5 ni Martin ito na Mindanao CDO nga ni kakay 5 Conrad na kumapod naton ito na kay 5 Isabela or Santiago o Santiago City Isabela Province. Alright? Okay, Engineer Jero Well Montes sa atong linya. Mangumusta liwat kita at atong magiging lakat itong panahon. O oh, yan ang Lunes ka adlaw. Jero Well!
2: Sulat panahon!
1: Oh, good morning, Jero Well! K5 mo.
3: Good morning, mga paingaga, sir. Ano sugad man na naton mga ka-K5 na nagkikita na aton Facebook Live na nanmamati hanira mga radio. Di naton ulagway, naton panahon para yan ang lauhan Lunes, ika-18 ka lauhan Mayo 2026. At naton minayuyungan minahal nga probinsya Leyte, padayon kita, posible makaabot lagi hapin good weather, karoyang singon, posible lagi hapon yan na matindi ka mga pangsirat, yan ang adlaw, kung may mga pagkuran man, tigda ay lainingan panalagsa, may tungod lang sinisiring local thunderstorm. Nga usang na duha ka oras na naman ang buhay ng local thunderstorm, kung makita ang mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa ang thunderstorm advisory. Kung na niyo barangay, bungto o siyudad, maalakpatan ni nga local thunderstorm, pwede ito makaalan makusugay nga oran, makusugay nga hangin, nga may kaupon kapakidlat, nga mananabula ito sa kubin usang na duha ka oras. Waray, gale warning nga ginisan pag-asa, niniato na pit, yan na, nga adlaw. Kabugusan, kakipayab ko siya, Long Simer,
1: yes, sir.
3: Posibleng lagi at kita mapasok ang panahon niya ng adlaw.
1: Ayun, oo. So, mapasok good lagi hapon, sir. Mapingit pasok pagod, sir. Wala, no? Oo.
3: Oo, oo. Pero kakodop, waray mag 40-30 na yung bilan na sentigrado, ano na po tinahataklooban kaya taas eh. Pero mm-hmm. Lilihap palo, 42.
1: Oo. Pero haiyo sir, haiyo opisina at PDRRM, may mga natawag haiyo pag respondihin yung mga tungkol dito epekto itong kamapaso, mga himatay, na heat stroke, or ano dida.
3: Iyan na nga bulan, bagawaray pa.
1: Mm-hmm.
3: Ano na nga bulan, may dausa.
1: Oo. May dausa. Yeah. Sige.
3: Iyan na nga bulan, waray pa si... Zero pa, alang man naguhulat.
1: Oo. Importante din lang na yung maginawas good. Labi na udo. Kamapaso-pasuhan sa gawas.
3: Oo. Ito na nga ikandiri gumawas. Kundiri good importante. Alas 10 nga dalat. Alas 4 itong kulup.
1: Tinood.
3: Kung magawas, magdalalan payong.
1: Payong.
3: Nangin baga tubig.
1: Asya.
3: Tubig. Ito importante ko dito tubig. Ha? Kailangan nung minum kita ng tubig. Diri kita pagmandaan.
1: Okay. Sir Well, thank you so much, sir. Ha? Maupay nga agahay mo.
3: Damo ko salamat. Kan maupay nga aga late.
1: Okay, nakapun natin sa Noel Montesa Live at direktamente opisina ng PDRRM of Province of Leyte. Oras naton, alas 5:54 na kay 5, masunod ng DTX 500 o Morning Newscast. Good morning, Anay, Erwin Kahimat, Dennis Rocaba o Rocabo Pundang, Arnil Villegas, ngayon ni Josilito Sipara. Kay 5, ako naman yung naging anchor man kay 5, Ogsemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na siyudad ng Tacloban. Nga nabugos nga sirangan Visayas. K5 News FM.
4: Gising na bayan ko, at makinig na sa himig ng umaga.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
0: Mike Puso.
2: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik ng tangkaso at lamdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik ng tangkaso at lamdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sawa maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag-D3 Bio ka na.
6: At syempre, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. Balik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
6: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
5: D3 Bio Health News.
6: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan, at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
6: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio Health News.
2: Inyong napakinggan ang D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
5: D3 Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:01.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: At ngayon, narito na ang inyong

0: Opa yung aga, kakay 5, valid ang magpasong ang mga balita at naman mga laray, uluhang! Balita lokal, ikanuhang nga kaso, hin money laundering, kananay House Speaker Martin Romualdez, gin aandam na, hanong budsman, sumala, hit on report.
1: Samtang grupo nga ng SCA, mahapin ang mga residente sa Samara, gin pasakahan na hin kaso, haseka.
0: International House Prosecution Panel naglalaom nga diri mapigtahan or mapigtaran ha tensyon han Senado. Han impeachment process kontra kan VP Sara Duterte.
1: Samtang pagbistahan mga kaso ni anay Presidente Rodrigo Duterte ha ICC madidilatara matungod han bago nga pag-apilara han iya mga abogado.
0: Balita ha lang yaw labdasan mga K5 Israel magpapasangan kaso kontra ha Estados Unidos or usa ang periodiko ha Amerika.
1: This is report 5,000 tubtub usa ka milyon pesos ang magiging multa ha mga makakatalapas sa price ceiling han mga imported nga bugas sa subay han Department of Agriculture.
0: Agon balitang wow mga gay vibe usang lalaki na surrounded ha kalaudan hitmabot 24 días ketchup la ang nakasalbar.
1: Hato naman na balita entertainment Mariel Rodriguez Padilla karuyag pa nga magpadayon ha Senado aniya asawa nga si Senador Rubin Padilla.
0: Ano naman balita bawag na nangkusog Pinoy boxer Melvin Jerusalem nagpaltos nabitinsahan niya titulo kontra han African Challenger.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maupay nga aga Pilipinas. Maupay nga aga Stern Visayas. Sinang DTX 500 The Morning Newscast. Sinang adlawan Lunes Mayo 18, 2025.
1: Ako'y ka K5 Carol Medino.
0: Ako naman ka K5 Oxymer Asidre.
1: Live ang niyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian nga makikita kami din maliwat nga parte itong kalibutan pinaagi ha YouTube channel TikTok ng Facebook page. I-search mo lang ang K5 News FM Tacloban Digital.
1: Nga na detalye hanaton mga balita.
2: Balitang lokal.
0: Alas 6:04 na kakaifab siya naman nga balita lokal. Diri nila usa kundi duhang reklamo hin money laundering nga natubangon ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Ginsumat ni Ombudsman Crispin Rimulyang nga ginaandam na hanira ahensya ani kaduhang nga money laundering case kontra ha kongresista asya hang distrito han Leyte. Didat usang programa Radyo Kakulob bagin boyagyag ni Rimulya nga hadiri maihang panahon matatapos na ang pag-andam ni kaduhang reklamo kontra kan Romualdez. Ini in my pagisumpay lagi hapon ang iskandalo ha flood control project sumala kan Rimulya. Pero pala kasi mana mga K5 ang nakalabay ang Court of Appeals inagpagawasin freeze orders kontra hindamo nga bank accounts kan insurance policies nga konektado kan Romualdez. Hala yung abahin ang Sandigan Bayan na nagbalusad in hall departure order. Antes ni K5 ang ombudsman ang nagagandam ng siyahan nga draft complaint kundi in ginakusaran ni Romualdez in conspiracy to commit plunder. Inpayag pa ni Ombudsman Rimulya nga nakuan bulig ang partial report ang Senate Blue Ribbon Committee hapag perigon ng nga investigasyon kung hirahin o ang nakadilihin siya and nakisaw-saw ang bilyon pesos nga iskandalo. Ang partial report ng Blue Ribbon Committee ang nagrekomendar nga sampahan hin reklamo hira Romualdez o gan mga senador gira Chis Escudero, Jingo Estrada nga Joel Villanueva. Lagip gihapon, ang rekomendasyon ng pagsampang reklamo kan anang kongresista Zaldi Co kan iba pang opisyales ang gobyerno.
1: Sa dugangan pa nga balita lokal, nanay patay han mahiten ran ha barangay San Joaquin Palo Leyte, pamilyahan biktima na nanawagan hin hustisya. Ka K5 Jaime Gravador, IK5 mo.
3: Dead on the spot, ito nung nga babae mahuman mahitan van yung pampasayro nga van habarangay San Joaquin Palo Leyte dito ito naglabay nga adlaw. Ging kilala itong biktima kan Maria Lourdes Ogayana, residente itong nasabi nga lugar na nanawagan niya na itong pamilya itong biktima itong driver and van nga sumurnder na ang mga otoridad agad matagal itong hustisya ang pagkamatayan era nanaya. Samtang, eksosibo nga pagkipagamang rawa han K5 News FM Tacloban kang Police Captain Fidel M. Tristi Officer in charge itong palo Sapa Police Station. Igin sumatini nga padayon ito nila paring kamot nga makakuha yung kopya CCTV footage nga natudlok itong pangilalaan ito nagmamaniyuhan van. Nagipagsumpayan nag-iapon itong palo PNP ang mga terminal Hatakloban para itong pangilalaan ng driver nga nananawagan giapon niya mga pasahero ang van nga makipagsumpayan na arrestasyon may pagisumpay itong nasabi ng insidente.
4: So pagkaya na ano, nininamon paniguro na masulbar ito, niya na oportunidad ko yung panawagan. Kung hinuman na nabaro, kung hinuman ang sakay hito na ban, magking sumpayan haamon kay base ni masulbar.
3: Hapag kaya na, nakakuha na itong kopya itong CCTV footage sa lugar ng insidente, pero di reklaro ang plate number, Hansarakyan na. Para dito ay sa Valid Morning Newscast, ini, ika K5 Jaime Gvador, parang kampiyon nga balita ang serbisyo publiko ng kaliawan, has syudad ng Tacloban nga nabugo sa sinirangan na Bisayas. K5 News FM.
0: K5, lain pang balita lokal. City Agriculturist ang local government unit ng Tacloban ginklaro kung kay ano 1,000 lang ang mga Taclobanon ang binipisaryo han 20 pesos nga presyo han bugas. K5 Kim Soriano, K5 mo.
5: Ginklarohan usa nga agriculturist ang City Agriculture Office ang gobyerno lokal han Tacloban City nga mga vulnerable nga sektor anay ang nahilakip hasyahan nga rollout hitong 20 pesos nga rice project nga para sa masaganang bagong Pilipinas. Sumalakan City Agriculturist Romelo Anadea, prioridad anay nira ang mga vulnerable nga sektor, sugod itong mga senior citizens nga persons with disability para hamaong nga proyekto nga gindumara dirahan naglabay nga semana Hatakloban City Sports Complex.
6: Ang kasagara itong mga vulnerable sectors ka K5 Edward. Kaya ang mga first priority na ito.
5: Panuyin nira nga, usa kayukot anay nga mga benepisyaryo ang makakatagamtam hinbugas nga may presyo nga 20 pesos tungod kay diri man makakaya nga matagaan ang tanan nga mga Taclobanon hasakoblahin usa kaadlaw. Ginsiguro gihapon nira nga diri masakripisyo ang pagpinilahin mga tao. Sugad man nga malikayan nira ang mga emergency, sugad ito may madidismayo tungod ang pagpinilahin maiha. Pero igin patapon ni Anade nga makakatagamtam gihapon ang ibang mga Taclobano na basta maghulat lahirain schedule para ira mga tagsa-tagsa nga barangay.
6: So kung waray ka man mahiapihad tuhan random nga mon pagkuhahan 1,000 nga beneficiary sa K5 Edward, paghulat tayo barangay kay maabot kami nga da.
5: Nasumatotal 200 nga bagi na pulo kakilo hinbugas ang ginandam para usa kayukot nga benepisyaryo nga nakapalitin 20 pesos kada kilo nga bugas. Para ha DTX 500 Morning News Cast, ako ay ka K5 Kim Soriano. Para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyadad ang Tacloban ngan bugus nga sinirangan Bisayas sa K5 News FM.
1: Kadugangan pa nga balita lokal, grupo nga ng scam, mahapira nga mga residente sa Samar, ginpasakahan na inkaso, han Securities and Exchange Commission. Ka K5 Carlo Arisgado, K5 mo.
7: Ginpasakahan na hinkasuhan Securities and Exchange Commission ang Royal Kingdom Maharlika Pearl of Orient Organization Incorporated o ARCOM. Tungodhan mga ilegal nga pangulikta hinihin kwarta hairagim tatawag nga mga benepisyaryo. Waray gihapon makaiskapwa balaod ang founder hininga organisasyon nga hi Ronald Ray Kipti Villar o alias Supremo. Igin salawad ng reklamo ha Office of the City Prosecutor ha Santa Rosa, Laguna, didapahan Marso 30, kundiin gintalapas ang organisasyon ni Villar ang Section 8.1, 26.3, ngan 28 han RA 8799 o Securities Regulations Code OSRC. Lakip na din ang Section 11 han RA 11765 o Financial Products and Services Consumer Protection Act ngan Section 6 han RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sumlahan SEC, modus operandihan ARCOM, ang pag-aghata publiko nga mag-invest hira haira organisasyon na ipinaagi itong pagpalitin yellow o green card nga nakantidad hin 200 pesos nga da 5,500 pesos. Ginsaad han organisasyon haira mga biktima nga makakarawat hirahin lifetime benefits nga nakantidad hin 100,000 pesos nga da 5 milyones ka pesos. Kundiin, lakip gihapon han mga ginsaad han mga biktima nga magiging benepisyaryo hirahan karikuhan ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Manunumduman nga may da mga residente han para na Samar ang nabiktimahan investment scam han ARCOM. Kundiin, igin agat na han lokal ga panggobernuhan ng Paranas, iramulupyo nga magikmat nga likayan ang pagtuod hamaong nga grupo.
8: Para han DTX 500 Morning Newscast, inihika K5, Carlo Arisgado, parang kampiyon mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan, hasudan na takloban nga nabugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: K5, iba pang balita lokal, ang solar hydro system naman na ginhimo hin mga estudyante ang Eastern Visayas State University naghahatag hinahin lamrag ausang komunidad hapasra na late. K5 Jen Pilinio, i-K5 mo!
9: Malamrag na ang naagian han mga mulupyo han barangay Soksokon Pastrana Leyte. Durot han bagong nga imbensyon han upat nga mga electrical engineering students ha Eastern Visayas State University. Nakaghimo ang grupo ni AR Uduhan inusa nga proyekto kundi iniinakaghimo in hybrid nga renewable energy system gamit ang tubig tikang hausa nga kanal ng sira kanadlaw. Lima nga mga street lights han farm to market roads ha barangay Soksokon ang gintindog han grupo ni Uduhan pinaagi hanira proyekto nga ginngaranan nga hybrid system using solar hydro for sustainable street lighting. Ang solar hydro system inakakaghimuhin enerhiya kundi in 70% hiniin tikang haadlaw ng 30% naman ang tikang hatubig na nagre-resulta in 235 watts nga enerhiya. Formal ni niragin turnover ha komunidad ng Soksokon pinaagi kan barangay Kapitan Heboyo Nobe didahan Biyernes Mayo 15. Sumalakan Nobe dako may bubulig hini para hatalwas ng malamrag nga pag-agi hiton mga residente kada gabi nga nagsaad nga pahit hihilawigon pa ang proyekto gamit ang pondo han ira barangay. Para ha DTX 500 Morning Newscast, inika K5 Jean Pilinio, para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban na nabugos ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Katapusan nga balita lokal, Lambak Lab Project ang nagresultahin sobra 500,000 pesos ang nakita para ha sa nga grupo hinpuro pang isda halawaan Eastern Samara. Ka K5 Roger Nilo Tilana, K5 mo.
10: Malinampuson nga nakakuha hin 2.6 tonelada hin mga isda ang grupo hanlawaan Seaside Fisher Fox Association nga nagresulta ini hin masubra katungahin milyon ka pesos nga income ipinagihan Lambaklad Project kay Laruman Special Area han Agricultural Development o Consad Program Phase 2 ang maong 2.6 katonelada hin isda in nadakop han LSFA tikang dinadto na Mayo 14 nga daham Mayo 16 hanya nga tuig gimbabana-bana nga nakakuha hin income and grupo han LSFA hin 572,000 ka pesos kunde diin igimbaligyan nira ini hin 2,200 pesos sa kada kilo han isda. Dira pa han naglabay nga tuig 2025 nagtikag an operasyon han 2.5 million pesos nga Lambaklad project han LSFA kundi nakakuha ira hin 4.3 tonelada ng isda tikang kadagatan han lawaan. Lakip han LSFA ha 29 nga mga organisasyon hin mga parpangisda ha probinsya han Eastern Samar nga nakabenepisyo han programa nga saad. Parang DTX 500 Morning Newscast, ini ika K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bukos ng sinirangan Bisayas, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: K5, wala ito naman balita lokal. Dito tayo DTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee, Herbal Coffee, Healthy Coffee. Nakagkapi ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Oras na 5:15 na. Ngayon kanilang naman natin balita regional. Nahon natin K5 News FM Olongga po. O sang babae, patay, mahuman na pagpamumunan on in maabot 13 kabeses san iya asawa sa K5 Island Cueva Sanchez sa K5 mo.
11: Ang isang 56 anyos na babae matapos umanong pagsasaksakin ng 13 beses ng kanyang asawa sa barangay Istapinak, Olongapo City, kamakailan. Batay sa inisyal na ulat ng pulisya, naganap ang insidente bandang alas 7:40 ng gabi sa loob ng kanilang tahanan habang may brownout sa lugar. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon umano ng pagtatalo ang mag-asawa bago naganap ang pananaksak. Nagtamo ng 13 saksak ang biktima na umano'y gawa ng suspect. Nakatanggap naman ang tawag ang Police Station 3 mula sa Barangay Ista Pinak hinggil sa insidente. Agad rumisponde ang mga barangay rescue personnel at isinugod ang biktima sa James Gordon Memorial Hospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng mga doktor. Ayon kay Police Captain Melchor Katigday, officer in charge ng Police Station 3, may isang kapitbahay na nagsabing nakita umano nito ang suspect na may hawak na patalim at sinaksak ang isang improvised wooden table isang gabi bago ang insidente. Nagsampa na ng reklamo ang pamilya ng biktima habang patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo at iba pang detalye ng krimen. Tinukoy ng pulisya ang kaso bilang parricide at inihahanda na rin ang kaukulang kaso laban sa suspect. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Katapusan nga balita regional, kwento ng linya han K5 News FM Bacolod. Lima nga NPA patay operasyon ng mga militar han Negros Occidental. Ka K5 Zairo Van Albay, K5 mo.
12: Patayang limang miyembro ng New People's Army sa isinagawang operasyon ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong Sabado, Mayo 16. Sa report na inilabas ng Kalinaw News, isang pahayagan ng Army, isinagawang operasyon matapos silang makatanggap ng impormasyon na galing sa mga residente na may rebelde sa kanilang lugar. Narecovered sa encounter site ang ilang kalibre ng mga armas, subversibong mga dokumento at mga explosives. Agad namang nagsagawa ng relief operations ang gobyerno para sa mga apektado ng mga residente. Balita mula sa Kawayan, Negros Occidental, Zairo Van Albay, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa K5, nato naman Balita Regional. Dito kayo ang GTX 500. Ang epektibo ng pangontran, high blood pressure, ngan diabetes.
2: Balitang National.
0: Balitang National. Siyahan naman ng Balita National, naglalaom ka K5 ang House Prosecution Panel. Nga din ay mapigiran, atensyon ang Senado, ang proseso, ang impeachment kontra ang Vice Presidente Sara Duterte. Sumalakan Manila 3rd District Representative Joel Choa. Ginalauman itong prosekusyon nga masunod ha konstitusyon ang Senado, labi na ang bagong Senate President nga Senator Alan Peter Cayetano. Dugang pa ni Choa, ginbabahin-bahin na ang 11 nga mga House Prosecution Panel ang Articles of Impeachment kung nga indeed doon iratagsatag sa nga dinipinsaran ha Impeachment Court. Sumala naman kan Bicol Saro Partyless Representative matambong hirang 11 nga mga prosecution tigang ha Kamara para nakatalaan nga pag-convene ang Senado como Impeachment Court yan na nga adlaw. Siling naman ni Choa nga magagaadaan na hirahin mga prosecution or hingkatitirok niyan nga alas 10 yan ang aga o sinang katalaan.

0: Karuyag hangkampo ni Duterte inhilawig nga panahon para makagandaman niya bag-o nga abogado. Kung uyunan hanay sisiyan otro nga pag-reviewhan palawas ni Duterte, mahagos pahin sobra usa ka tuig antes di ka nga ng pagbistahan crimes against humanity nga mga kaso. Matungo din ni nabibido ang pamilyahan mga biktima han extrajudicial killings kay posibleng madilatar ana o kung madilatar na liwata ang pagdalagan han kaso. Ang panigan prosekusyon ang nagduduso nga tikangan na ang pagbista han mga kaso habulan hiton Nobyembre. Inin kataliwan lahan kompirmasyon han mga huwes sa ICC han nasabi nga mga kaso nga konektado ha war on drugs han Duterte administration.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kaka-5, wala na naman balita nasyonal. Duterte ang Mighty C, the Alkaline, the Vitamin C.
3: Balita International. International.
2: Siya naman nga balita lang yung labnasan. Mahugot nga nagsiring Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nga papasakahan nilang kaso ano sa nga periodiko nga nakabasi sa Amerika. Hindi naman tungo na kinaligar kapag pasambakin sa iyop ng informasyon han usa ha periodista ha The New York Times nga Nicholas Kristof. Kinaligar ang artikulo nga ginsurat ni Kristof nga hamaong nga periodiko nga ginlogo sa mga sundalo, gwardiya, ha karsel nga mga settlers at mga preso nga mga Palestino. Oray naman nagsumat ni Netanyahu kung saan nga magpapasakahin kaso kontra ha The New York Times nga kontra hiton maong periodista. Pero kay 5, gindipinsa rin naman ang periodiko ang artikulo ni Kristof kundi ang lakip ang mga testimonya nga eragin pakita ang tikang hausa nga Palestino nga nagsiring nga ginlugo siya ino sa nga ayam nga gindiwara naman han Israel. Samtang kay 5, dokumentado naman ang United Nations, UN, ng iba pa mga right groups ang mga sexual violence ang ginbuhat ang Israel ng Hamas. Tigang ang umatake ang militante ng grupo ang Israel nilang Oktobre 7, 2023.
0: Katapusan nga balita internasyonal. Nagpahimatngon ni US President Donald Trump kontrahan pagdeklararhan Taiwan hinkagawasan na China. Mahumanan niya pagbisita ha mao nga nasod. Sumalakan Trump nadirihiya nga bumiyahi pa hinirayo para lamang kay gera. Habot nga niya maupay nga pakigsabot upod ang pangulo o presidente han China nga Xi Jinping. Hiyap niya nga pumailarom ang Taiwan ha Beijing labi na nga dirihiya nang mimiling hinpanibag-o nga samok. Hailarom han balaod han Amerika ginkikinahang lanira nga maghatag hin armas sa Taiwan komo kaalyado pero direk klaro an panindugan han nasod kun bubuligan an isla komo kun bumuto an gera habot nga han China nga Taiwan. Pagkikita kan Trump gintikangan ni Xi Jinping an pakigimangraw ipinagin pagpahimatngon ha Taiwan kun diin igin ko konsideraran islang independent na subay han ira presidente nga Hilay Chengti. Sugad man nga nagyakan ni Xi Jinping kan Trump nga kung manginlabot man ang Estados Unidos sa iratensyon na Taiwan, kasamok ang magiging resulta hini.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: At ato naman, balita international, Doroteo Han, Inika D3 Bio, the super food supplement. Tingnan namin mo ketogenic diet. Inom, ang Inika D3 Bio ng pagpulsan. Napakadamo ang benepisyo pa lawas sini.
3: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
2: Alas ay sa 23 na kakay-5, ano naman business report. Gimpahimat ngunan ang Department of Agriculture, ODA, nga may damulta ang mga retailer, trader, nga mga importer in bugas, nga matalapas a price ceiling ng han-guberno para price and imported nga bugas sa Pilipino. Posible nga mamultahan hin 5,000 nga daha 1 million pesos ang nagahatag ang mga matalapas ang gipapatuman nga price ceiling nga 50 pesos kada kilon bugas. Ginmando ni Presidente Marcos itong mga price ceiling pinagihan Executive Order 118 kung di ipapatuman ini sa COVID-19 kaadlaw labod nila kung igundang initigang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o kung NPCC. Labot lang multa, pwede gihapon mapriso na sa kutob na pulong katuig ang mapamamatudan nga matalapas sini. Sugad mga kay 5, ang temporaryo o permanente nga pagpasarado ang tindahan, pagkumpiskar ang mga produkto hagin babaligya, lakip na hapag talapas, pagsuspender o pagguha ang mga permits ngan lisensya.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast. Ano naman business report?

0: Johan, BTX, Liniment Oil, sakto ang init, sakto pa ang lamig.
1: Balitang Wow!
2: Samtang hato naman na balitang wow! Sa K5, kaya mo ba mabuhi nga ketchup lang itong pagkaon? Hasulod, hinpira, kasimana? Hanasod Dominica, usa nga lalaki ang nakataluwas sa mahuman mas stranded sa Caribbean Sea, hasakobin 24 días nga puros na ketchup ang ginkikinaon. Narescuehan Colombian Navy ang 47 anyos nga Elvis Francois. Sakay haniya, nag-aberiya nga sailboat, 120 nautical miles northwest han Puerto Bolivar. Natudlok ang kinamumutangan ni Francois, han may lumabay nga eroplano, nga nakitana niya ginsurata, nga helpa haiya sakayana. Nahibaruan nga naruba ang sailboat ni Francois, nga matungod han maraot nga panahon, inginhampakin makusog nga balona niya sakayana, nga nadaraini habot nga han kalalaudana. Wari naman dara nga pagkaon ni Francois ngan pumalawod ini nganan iyala dara ino sa kabutilya hin ketchup, garlic powder ngan seasoning nga chicken cubes para lang makasurvive. Ginhalo-halo ini niya gamit an erinmon nga tubig ngan amo ini an iya naging pagkaon hasulod hin 24 kaadlaw. Hakaluyuhan niya ginagian, milagro nga nakataluwas si Francois, ngan taluwas nga nakauli, hairap panimalay.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Mga K5, ang balitang wow in Dorotayuhan, Klinika Deo Fresh, Deo Roland.
1: Balitang Sports.
0: Alas 6:96 na ka K5, ano naman balita, paugnat ang kusog. Pinoy boxer Melvin Jerusalem nagpaltos kanipinsahan na niya titulo kontra Han African Challenger. Na K5 Kevin Susana, i-K5 mo!
3: Waray magmalinang puson ni Melvin Jerusalem nga madipinsahan na niya corona ha boxing. Ang Pinoy boxer inagsurrender Han iya World Boxing Council minimum weight nga corona ngadto Han Challenger nga hi siya Kolwa Kusi. Didahan ira pag-atbang kakulok ng adlaw dito sa South Africa. Unanimous decision ang pagdaog ni Kusi. Ang usang huwes 115-111 samtang ang duha nga huwes 116-111. Subay pa han report, hi Jerusalem in nagantos hinsamad ha igbaw han iya mata. Dida pala han third round tungod hin aksidente nga headbutt. Pero nagapaningkamot lagi hapon ang taga Bukidnon base magpadayon ang mulay. Pero ginhimo ni Kuse nga target ang igbawhan niya mata sa litamo ini nga nahingadto ang momentum han South African Challenger. Pero Jerusalem inwaray sumurinder, naka-score nga niya hin-knockdown didahan ika-onse nga hugna. Pero waray ini makasapar para malanat niya ang hilaba na o dako ng abante ni Kuse didahan scorecards. Ini nga era pagkaatbang ang ikaduha ka beses. Hanuna nga tuig Oktubre nga bulan nagkaatbang Jerusalem ngan Kuse didto ha Manila ngan nagdaog hi Jerusalem ipinaagi hin unanimous decision. Pero nabulsan niya yana ni Kuse ngan naagaw ang iya corona. Waray paklaro kung magkakamayada hin rematch ang duha nga boksidor. Sports update Dorotan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kaliawan, Nasyonal Tacloban ng Bugos, Rangan, Visayas. K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Alas 6:28 na para ato na Balita Entertainment. Suportado ang aktres ang host nga si Mariel Rodriguez Padilla ang karera ha politika haniya asawa nga Senador Robin Padilla. Hapakigimangaraw ni Mariel kan Senador Aimee Marcos ha podcast ang Senador nga Aimee and You. Nagtutuhiya nga kulang ano sa katermino para kan Robin. Inintungod kay damo pa nanginginahanglan ang bulig ang Senador labi na ha komunidad han mga Muslim ngan indigenous nga grupo ha Pilipinas. Klaro nga karuyag ni Mariela nga otro dumalagan ha pagiging senadora ni Yabana kundi ina para ha iya damo pa nga mga o kung damo nga mga inisyatiba nga legislatura nga paningkamot anwari pa katatapos ha niya asawa. Umuyo naman ang Senadora Amy Marcos sa pahayag ni Mariela nga hilabang ang proseso ang mga reforma ngan mga pagbaton ha mga kinahanglan han publiko. Samtang agin klaro naman ni Mariela nga diri deserve han mga kritiko aniya asawa labi na nga an may mga negatibo nga pahayag kontra kan Senador Robin Padilla.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Mark K5 ang Balita Entertainment induro tayuhan DTX sa Beauty Soap pa kampantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:30 na, kakaibay! Fiyo pala naman tiyan ang mga katukibat ng DTX 500 Morning Newscast. Sinangadlawan Lunes, Mayo 18, 2026.
2: Ako'y kakaibay, Carol Medina.
0: Ako naman kakaibay, Oxemer Asidre. Parang kampiyon niya balita, serbisyo publiko.
2: Man kaliyawa na syudan at aklawan, ngan bugos na sinirangan Visayas.
1: K5 News FM. K5 News FM, Tacloban City 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Algazar. D3 Bio Health News.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na trangkaso at lamdan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert na katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Ang laban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na trangkaso at lamdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alquizar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na kaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto, wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
5: D3 Bio, sangkara sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
6: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal ng walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio at sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin. Ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
5: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo, sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
4: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio. Health News. Nakasama niyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
5: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
7: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 6:37 na oras gin padangatayuhan Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
9: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

0: Monday! May 18, 2026 in a new K5, Edward Sanyagan. Welcome, hiningi yung kinadagang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugmagong ang mga manmarating habugos nga sinirangan Visayas, Dinasudanan, Tacloban? Ito na itong mga nagkikita via Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na itong official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital! Nagpaka-remedyo na ba? Sige na't pag-remedyo? O baga di pag-remedyo pala? Ano naging andam ng remedyohon niya ng adlaw? Eh, naliwatan niyo bagay kin ka-remedyo kung nag-remedyo na kamo nga kung bagati pag-remedyo pala, hino ito niyo plano nga bagay ka-remedyo. Kung sige na remedyo, hino ito niyo bagay kin kina-remedyo yan ng mga tak na mga ka-K5. Hey, ikaw ka-K5 Edward, naka-remedyo na, mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kadianay kita mga ka-K5, ito magiging kartad, ito na panahon niya ng adlaw, medyo mahayag, didihagawas. It seems that magkakada kita in a fair weather condition yan ang adlaw, but nevertheless, kadiyon nato at pinaka-latest weather forecast, hito na pag-asa para yan ang adlaw, hito na Lunes na siring diri. Hito na intertropical convergence zone, apiktado at southern Mindanao, yan ang adlaw. May tungod hining weather forecast, itong Sampuanga Peninsula, itong Bangsamoro Autonomous Region, at mostly Mindanao, Soksarjen, and Davao Region. Magkakadahin na madampog nga kalangitan, may patsara nga pagdarahiting at baguran. May tungod itong intertropical convergence zone, samtang itong Visayas, ngan ibang aparte itong Mindanao, easterly sliwat. Itong magkaka-apekto ng weather system, partly cloudy to cloudy skies. May naghihapon probability in patsara nga pagdarahiting at baguran, samtang itong Metro Manila, ngan ibang aparte itong atong nasod localized thunderstorm. Itong weather system nga magkaka-apekto mga ka-K5, partly cloudy to cloudy sky sira. May naghihapon puruhan in patsara nga pagdarahiting at baguran. Samtang ang mabiyahi hakadagatan niya ng adlaw at itong forecast, itong coastal water condition na siring dini. Itong sinirangan Visayas magkaka-experience is light to moderate la. Nga magiging kartan ito na itong panahon samtang. Ito na itong temperatura, yan ang adlaw, magmumulay 33 nga 34 degrees Celsius. Pero itong kamapasong nga pwede abat nito na itong lawas kung tawagon natong heat index at ang mga 39 to 40 degrees Celsius mga ka-K5. Ang pinaghabubo nga temperatura na feel ba niyo kanina mga alas 5 ang aga, 25.4 degrees Celsius. Ang adlaw sumidlit, nagpakita din sinirangan na Visayas sa alas 5.28 kanina. Han maagahon? Matutunod liwat ini mga ka-K5 alas sa East 17 niyan. Hapit itong kagabihon. Din yatakloban na siring dini. Bisan kumbaga nagpakit at haring araw mga ka-K5 may na mga purupurong mga dampog nga ito nakikita kalangitan. Ha? Ito na itong temperatura 28 degrees Celsius. Yan ang aga. Ito na itong air quality fair. Ngan itong cloud cover ba daw mga 80%. Ito na itong kalangitan, may mga dampog mga ka-K5. Kumbaga mapakyan na kamuning chance at patsara nga pagtarahiting ang baguran. Bisan kumbaga may na mga nabubugos nga dampog yun diha itong kalangitan, but waray mag 10%. Ito na chance at patsara nga pagtarahiting ang baguran, magbabarobalyo lang in mostly sunny, partly sunny. Danay naman mga ka-K5 magiging madalumdum ining kalangitan. But ayo ka mga baraka pa kung ano man yung mga destinasyon niya ng adlaw because yan ang adlaw magkakada kita in fair weather conditions. Puro Delos Pueblo. Oras mga ka-K5 alas 6:43 na. Oras nga ginpadangat ang Yuhan Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga magkakada rin libre nga check-up at tinikangan yan ang adlaw. Wow, pizza 18 ngayon, tama. Libre nga check-up at Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Magtitikang alas 8 yan ang aaga. Matatapos liwat alas 4:30 niyan, hiton ka korulpon. Okay, tub-tub ini, hiton pizza 26 yan ang bulan hinin Mayo. Oh, libre nga check-up at Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. And may da kamuhigayon nga makapamalit na liwat. Hatun mga dekalidad nga mga herbal products nga naglalakip ang DTX 500 ang pinaka-superior nga source at antioxidant. Mighty C, the alkaline vitamin C ngan ang Clinica D3 Bio. Aton vitamin D3 nga may the virgin coconut oil. Ngan siyempre, may na nanihig ngayon nga makapalit liwat ang sikat na nga kape. Ang kape nga nakagkape ka na detox ka pa, DTX Coffee Mix. May na pinuga nga dahon ang palaya, may the sugar sugar cane, may the... Ano pa ba? Chia seeds, mga ka-K5. Nga mabulig paglimpyo ito na itong digestive organ, mga ka-K5. Okay? Oo, libre nga check-up ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch, yan ang adlaw, tub-tub, Mayo 26. Oras, mga ka-K5, pala sa 6:44 na oras, ginpadangat tayo ang Extend Food Supplement for Men. Kukulangon ang usa ka round kung ikaw in naka-extend food supplement, mga ka-K5. Yan, inin pag-abre, inin simana, maupay, supisyente, inin aton panlawas. Oo, inin sustansya ba, mga ka-K5, inin aton panlawas. Ang lit importante, inin pag-remedyo, mga ka-K5. Ka-K5 Edward, kinag-remedyo ka naman, din ka pa ka-remedyo, yan nga aga. Well, aadan aton rinimedyo, ka-K5, Ray Varona. Dito kita balay pa ka-remedyo, yan nga adlaw, hiton Lunes. Namimiss ko na inin pagkaon, didihagawas, kada aga, mga ka-K5, but may tungod ka, may dakita yan na baga tinatawag, na baga special diet. Oo, inin nga, ayla, siguro masunod nga mga panahon, balik kita at routine. Ay, naku mga ka-K5, nag-maintainer kita yanahin giniling karnihin baka nga may the green peas, may young corn, and may the carrots. Pinadisan natin hin hard-boiled egg, mga ka-K5, and usa ka bugos hin avocado. Wow! Inin bunay ngan hinin avocado, mga ka-K5, mga super kunin niya super food. Nasay pa kung ipapadisan mo hinin giniling nga karne an unod hinin baka, mga ka-K5, ha? Oh, kitaon natin kung mga tub-tub liwat ini ano nga oras. But na-experience siyang ko mga 2 weeks na nga pabor. Oo. Magaan halawas, diri madagmit gutumon, tub-tub pag-abot, timan. Amo ito natin gin-remedyo yun nga aga, mga ka-K5. Oo. Angay makasurvive ka mo hini. Ining abukado, aminin abukado, nga akong gin-dinokdok din ang adlawan Sabado, din ton umahanak brother. Oo, good tila inihiya, hindi good nadag ko, pero gano'y yung katitignose, mga kakipad. Matitignose, hinduro. Oo, ini nga klasihin na avocado. Avocado is a source of good fats. Yan. So, buhi ka na hining, may dabunay nga tinuon, avocado, nganhin ground beef, nga may ada mga panakot, mga kakipad. Oo, ano daw lang kung maghumamis pat nawong ko hinit pag kinaon hinit bunay ng hinit avocado, mga kakipayam. Naglalaom ako balito, mga kakipayam, nga kamon nagpaka-remedyo na nga nung tetong ayurin ni medyo maghataging kaupayan to niyo lawas, mga kakipayam, ha? Ay, nako, ano itong mga balita, kakipayam Edward, yan ang adlaw, itong Lunes. Magtitikang na pagtratar iton mga senador, hato senado hapagadumaran ni Senate President Alan Peter Cayetano nga nachichismis nga bangin ikudita naliwat yan ang adlaw, mga ka-K5. Titikangan na nira ang panginano han articles of impeachment nga ginpadarahan mga magbabalao the House of Representatives nga to senado yan ang adlaw. Iko-convene na daw ni Speaker Alan Peter Cayetano itong Senado as an impeachment court para formal na nga pagtikangan in an impeachment trial kontra itong aton Vice President Sara Duterte. Pero nasa rin ni Speaker, nag-speaker ni House of Representative ni Alan Peter. Yan na hiyamat Senate President na sering hiyang ini nga impeachment court nga era pagtitindugon niya ng adlaw. Direk pagtitindugon para i-convict inin na ginaakusaran kumbaga pamulitikala itong rason. Kundi kikitaon nira, mga kakipay, itong baga magiging ebidensya kontra hiton aton DC Presidente. Nagpapadayon natin investigasyon han natabo nga pagpaboto ng pagkasaramog dito Senado hinin Pilipinas mga ka-K-5. Ang idaw gin-suspend na han na ombudsman an sergeant at arms Major General Aplasca. Karuyag liwat hiton mga senador nga adha majority nga pati iton NBI Director Matibag isuspend gihapon. Kay an nakita ang tawo nga may daposil nagpabuto in asset ngayon han NBI diri organic member. So karuyag liwatin mga senador nga adha majority nga isuspend liwat ini Director Matibag. Ito, National Bureau of Investigation na politika na iningatanan, mga kakipay. Very dirty. An pagbaguhan liderato, han Senado, an pagkaadahin na pupsilay, dito ha second floor han Senado, kung nagkaadaman yung pupsilay. An pakaiskapo ni Bato de la Rosa, ha kustodihan Senado, ambot kunhain na yan na, mga kakipay. Naging mahugaw na masyado inin politika, naguba ang institution. Kaya no, Duard, may napabahin ni wari kaguba ang institution itong Senado? Mas naguba, mga kakipay, hiniya na nga naging sitwasyon. Haliderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kakipay. Aba daw madidilatar kuno inin pagtratar hinin kaso ni Presidente Rodrigo Duterte dito ha The Hague, Netherlands sa International Criminal Court bangin ato pat Nobyembre magtikang iton hearing. Kay ang bagong abogado, ang lead counsel ni Presidente Rodrigo Duterte naghangyo nga utro nga baga i-assess nga i-evaluate it kahimtang hiton iya lawas kun hiya ba in fit nga umatubang hiton asunto hining a crime against humanity. Pero ako ito nakpananaw hini mga kakipay, alang man ka muna pakiyan ha ako na no. In mga dilatory tactics o delaying tactics mga kakipay. And baga hihimuon ni radang instrumento hi Presidente Rodrigo Duterte nga maging martyr nga bangin pa ma-convert hin mas damo nga butos in the event nga madayon pagkandidato hi Vice President Sara Duterte pagka presidente hitong 2028 election. Nga ginlilikyan nira itong conviction. Kay bangin may dagud man puruhan nga ma-convict hi President Duterte. Dakot implication hini hiton pamulitika hiton iya pamilya. Well, what about Simbako dito hiya mawarayan hing kinabuhi hasulod hiton prisuhan direct ka iha hiton proseso hiton pagbistahin ng iya kaso labi na yan na kaginaaro na liwat nira nga otro nga panginanoon hiton kahimtang hit panlawas hiton presidente Simbako dito na hiton mamatay hasulod diri baliwat ito magkakaghatagin inin maupay nga sentimiento para hiton mga Duterte nga magahatagin mas dako nga pabor nga hirain makabalik mga kakipay mamalakanyang. Pero kay just like Bato de la Rosa, kung waray inihira mga salak, ano nga magkakahadlok inihira mga kakipay. Or bisan ordinaryo lang ang mga tao nga pagbibistahon hinin kaso. Kung baga may daka natuod kagun nga waray kabinuhatan nga maraot nga ito nga mga ebidensya nga mo ipapresentar in magsasalbar haimo. Siguro mas rin ito hain ba ito nga The Hague, the Netherlands nga International Criminal Court. Kaya makadto nila ako maglulugar rin ako pag-surrender. Kay waray gud ako binuhatan nga maraot. Pero kay anuman nga nadidelay na masyado ining trial hita natong presidente nga ining pag-iskapo ni Senator Bato de la Rosa mga kakipay. Ay, nakuhay ba pa nga mga balita yan ng adlaw? Ba daw, ginaandam na gun ini nga kaso hitong ombudsman na kontra kan Anay Speaker Martin Romualdez. Ha? Oo, bagagin bibinitin-bitin man kita hini mga kakipay. Basti buhay magkaalaman na ini nga kunwaray good sala itong adon former speaker ng representante yan na hitong First District of Leyte at least ma-exonerate yan. Oo, nga kung may salaangan maproibahan good beyond reasonable doubt. Adakay mag-aano man kita mga kakipay kay iningahom nga ginhatag hinihaira may dayton accountability nga kapadis. Dere pwede gintagan kalahin gahom nga gulpi katapos in the exercise of that power waray kabaratunon mga gakipay. Magaduha ini nga kaso hin money laundering daw nga ginaandam hiton ombudsman. Kontra kan anay House Speaker Martin Romualdez. Sumaring ka nga ni nga money laundering, ining kwarta ba nga tikang hinin illegal nga mga sources? Okay, upod na dida inin tikang ha drugs, tikang ha huruigo. Okay? For example la, diri kita na sir nga involved with drugs on huruigo, hey, Speaker Martin Romualdez, ha? Mga sample hinin mga maghugaw nga mga kwarta nga igin papailarom hinin money laundering. Mga ill-gotten wealth, mga illegally gotten nga mga karikuhan. Nga diri na susubay han im sweldo, nga han imo negosyo kun ikaw in politiko nga businessman at the same time. Katapos dumako na ang imo net worth or dumamo na ang imo kwarta hin baga waray katurunan. Yan, amin yung termino nga ginagamit natin. Hin maihan na nga panahon baga waray katurunan mga kakipay. Oo. Oh. Iginaagi ito hin money laundering para paggawas ito nga kwarta, maproseso kung anuman, manegosyo man ito, mga mamarahalon nga bagay. Pagsulod ito nga kwarta, ito nga negosyo nga yung pagsusudlan o ginpalit mo nga mga marahalon nga mga butang. Kung imo na ito i-deal o ibabaligya otro mga kakipay, nagawas na ito niya nga lihiti mo nga source in income. Nahugasan na o kumbaga nalabhan na hiya mga gagipay. Ano daw lang ang mga instances ano nga money laundering man ang igin file o ipa-file nga kaso itong ombudsman hiton aton former speaker daan ini milyonaryo bangin nga ni bilyonaryo mga gagipay kay may danira ni mga businesses sa san ira nagkasulod na politika. Adak itong question lang itong, kung mas dumamo pa nira negosyo nga nira kwarta, nira pagsulod na politika. But it has to be proven, hinin mga na mag-aakusar kontra itong former speaker mga gagaybay. May da mga istorya nga ato na ibabatian din niya takloban, parte hinin mga acquisition ba, hinin mga prominente nga mga, pag-acquire ba, pagpalit ba, pakaangkon hin mga prime properties din niya Tacloban, nga bagay ginlalambing, nga tag-iya daw, tinoon, nga tag-iya. Itong speaker, itong House of Representative Anay, Martin Romualdez. Mayda, pero kay ini, mga iristorya laliwat, di na tuod mga kakipay. Unless it mga nag-iistorya hini, pruibahan god nira kung may daba din at mga ngaran hiton nga mga nagpakapalitinin mga propiedad din hiya Tacloban or nga diha palo indication in usang a hotel mga kakipip. Nakangaran ba ito kan Speaker Martin Romualdez? Or amo ba init magiging subject hiton na money laundering nga kaso nga igpa-file kontra iya hiton Office of the Ombudsman, mga kakipay. Kaya nung gibibinitin-bibitin man kita hini, basti buhay magkaalaman na gulit magkakahilad man hini nga istoryahon. Duard, ano ito nga mga propiedad nga baga ginmamarites? Okay, nga itong speaker daw, itong tinood nga tag-iya. Ay, mga kakipay. Oo. Karek niyo mahibaruan pero kay ini in mga eristorya la bagawaray basihan magawring-huring ba ngan gin check ko an mga records han usang baga gin usang propiedad nga baga napalit daw han ana speaker diri man nakangaran ha iya nakangaran man ha usang korporasyon. Oo, may dako didi mga dokumento nga iginhatag ha akon hinin aton mga sources mga kakipay. Oo nga, aada nakabutang hinuan mga incorporator, hininga korporasyon, hinuan na mga opisyal hininga korporasyon, pira anira aragmot pag para magkaderan paid up capital hininga korporasyon para ma-acquire inin usaliwat nga propiedad. May dala dito bag-apelyedong inin it ining apelyido affiliated kan opisina ito ni speaker before. Foro de los Pueblos. Pero waray dito nga ran, hininuman nga miyembro at pamilya, hiton Martin Romualdez, hiton nga korporasyon nga nakapalitin usang nga hotel, mga gagipay. Ano daw lang kung baga upo din eh, hiton era, inin ipapasaka nga money laundering, mga gagipay. You know, kung damon at imkwarta, katapos diri mo na, I mean, you know, nahadlok ka kay bangin pag-questionon kung tikang ito diin nga tipaunan umuto na acquire nga mga propiedad. Amo ito nananabo nga nagkakaadahin money laundering. Ito iba, igin nga ngaran na ibang tao kay para diri ka mahalata nga imo itong mga propiedad. Ba't delikado? Bangin maglinurong itong nga tao? Na iyalugod anim karikuhan kay kung diri ka masugot, isusumat ka. Ay, naku mga ka-K-5, mga kahindik-hindik ini nga mga balita yan ang adlaw para hini nga atong programa, ha? Adi pan usang balita nga atong pag-tratrataron, ba daw ready na itong House Prosecution Panel? Hit-era pag-prosecute hiton aton Vice Presidente hini nga impeachment trial ha Senado. Ma-resign ba kuno hi Vice President Sara? Well, gintitro timbang nira itong mga option nira yan nga panahon. Ma-resign ba hiya? Okay, kung ma-resign hiya, ano't ira baga game plan? Oo. Kitaon natin mga ka-K5. Ngayon, siyempre, yan na, kaya adlaw itong Lunes, but daw, ano nga mga chika ni ka-K5 Kevin? Gulpi ni nga mga chika, mga ka-K5, nga igin padangat haato ni ka-K5 Kevin, yan na nga aga. I-check anay natin, anay daw. Maupay nga aga, kuya, nag-anak na anbaboy, siyam an-anak. Maupay ini nga balita, mga ka-K5, yan na nga aga. Oo, maupay nga aga, kuya, nag-anak na anbaboy, siyam an-anak. Okay. May na naman, gidaw kay mamahal inin mga tubong yan ng mga ka-K5. Mga rin like magkwikwenta kung baga bangin loga kini pag pinatubo ni nag mga baboy. But it's okay, nakabulig kita ng ibang tao, nag-i-enjoy kita. Baga amo na lahat aton pa konsuelo di bubo mga ka-K5. Ha? Okay, ani chika ni ka-K5 Kevin, yan nga aga. Uy, nagkita kami hinin mga kasangkayan. Baga amot nakaka-upe kung baga nakapasya na ka nga diha downtown, nga dihit mga mall, imbis nga ato kala umang. Orani kala istasyon na kukulpan para itong aton mga trabaho on didi. Bagay bagan itong baga nagkagawas ka, agin kakakirita kayo mga kasangkayan. Opod na inin mga namamatihin nga atong programa while hira intikad to itong ira tagsa-tagsa nga mga trabahoan. Yan kakulop, nagkita kami ni K5 Eman Ray. Wow! Sering ko i-remind la ko pa di kay inin danek na hingangalimot darat-damo kong giniisip, ha? Oo, Eman Ray Bailon. Yan, dati ko ini nga kaupon liwat sa ibang radio network mga K5, ada na hiya gobyerno and kada agada while on his way nga tutiya opisina naka-tune in hira K5 na mamati labinat at mga chika mga K5. Ay, nago ka diyon balita na anay natin itong mga chika yan ang adlaw ni K5 Kevin Susana. Ano itong chika K5 Edward? Adi, aga pa ini. Nanihimuta pala kita kanina mga K5. Nag-message na ato ni K5 Kevin nga K5 Edward, amo ini it at chika. Number one, bano, di good mamatay-matay ini nga issue ni Vincent kung ni Bea Alonso. Kay nasiring din itong chika ni K5 Kevin niya nga aga, Bea Alonso nagtinuok dito a Espanya. Waray pa klaro kung madadayon pa ba ang irakasal ni Vincent ko. Hino ba itong baga nauulan kung hinduro ano? Kapanahon nga, nakatakda na, naka-schedule na ining kasal, katapos diri mahina na yun for whatever reason. Takay suga din yung high profile ining mga personalidad, mga kakipay. Pag-iistoryahan good, mga kakipay. Kaya bisnganit, ordinaryo lang ang mga tao nga nagkakadang problema itong mga relasyones na mamarites ngani. How much more, mga kakipay, itsugad hini nga mga personalidad, Bea Alonso nga Vincent ko. Ay, mga kaki-five kairuman ni kaki-five Bea Alonso, mga kaki-five. Ano daw lang baga mga circumstances ni nga waray man madayon ni nga era kasal? Samtang Hisuwi Ramirez andam na nga magpaburod han iya boyfriend nga si Dominic Roque. Iningahaw. Ginaano ba itong mga kababayanan? Kung karoyang nanira nga magkaanak, ginaano ba nira pag-istorya, haira mister, okay? Masering bahira nga, dad, papa, itay, or babe, ininbunuri na ak. Inesuwi Ramirez daw, andam na magpaburo dan niya boyfriend ngay Dominic Ochoa. Planuhan niyo yun maupay kay diri harumamay inin pagpapamilya, ha? Kay kumbaga ikaw ulitawo, ulitawo ka pangani, inindaraga, nagkukuri ka na. Pag mag-asawa ka, duduhan na ka mo, okay? Ba daw parihas itong iyo estado nga baga di pa ka mo preparado financially, okay? Inin financial good ako ini nga baga, inin pa mamag-asawa kay saring ko pa iyo nagawas, nagkagagawas, inin gugma, didaha bintana kun wari kwarta inin mag-asawa katapos damot mga baraydan. Oo, nagkagagawas itong gugma mga kakipay ha bintana. Itong iyo ka magtamis nagiging mapait. Samtang medaliwat aktor mga kakipay buwaray sumugutan hingyapin usang aktres nga maglabing-labing hira para magburod. Ay, porbida, kakipay Kevin, aktor waray sumugutan hingyapin usang aktres nga maglabing-labing hira para magburod, mga kakipay. Oras sa Bogus nga Pilipinas, alas 7:06 na agoy, gintanggal na ang railings. Nakita niyo ang aton na inin post sa Facebook, K5 News FM Tacloban Digital, partihan pedestrian lane. Oo, nga gin otro pagpinturahi han mga taga City General Services siguro ini or Tumeco. Oo, ang pedestrian lane, ang tumbok nga ton railings. So, hain man ko na maagi ang matabok. Urbida mga kakipay. Mga pirala ka oras, kahaman nga mag-viral ang tong mga ladawan nga na-post gihapon ha ibang mga media outlet din hatakloban mga kakipay, pinananggal ang railings. What a waste of money. What a waste of taxpayers' money, mga kakipad. Inin, itakilin ni Masisiring, it's a product of poor planning. Or waray plano, basta paturapak la pamutang hininga mga railings, mga kakipad. It's a product of poor planning and bangin pa, a product of bad intention. Kaya para makapa-implement lahin nga project. Maram ka muna akong iging karistorya din ang aglawan Domingo, marumarites mga kakipay. Kaya usama din aton baga trabaho, inin baga dirigad pagmarites. Kaya inin namimiling magkatan pamaagi nga aton hiya maklaro. Maram ka muna kung usan naguring nga akon, ang kontraktor ko no hito ng mga railings diri downtown, usan nga miyembro itong konseho hinintakloban. Hahay, inin aton mga konsehal, di man nga tanan, iton ira gintatagan importansya, it ira kaupayan mga kakipay. Para paboran iton ira mga business interest, okay? Kilalaan niyon maupay, iton mga konsehal din hatakloban, if they really mean business, hiton pagserbisyo ha mga taklobanon or diri mga taklobanon, but aanhin na mag-eskwela na magpakaasawa na magpakatrabaho din hatakloban. Kaya mula ito diferensya, nga din hi ka natawo, nga waray ka matawo din, ba't din hi ka nag-inukuhin, maiyang nga panahon. Okay? Oh. Baga, seryoso ba inihirahin ang ira pa magkandidato para magserbisyo hinin nangungukoy din hatakloban or para lapaburan doon ira mga business interest, mga kakipay? Hinabat mga negosyante nga aada hakonseho. Burbida kay kanya-kanya kunuhin ng mga panguntrata. Sa bagay kay kon 50 pesos nga iragin kapital han mga butante din Tacloban, diri man nga tanan mga kakipad. Pero amin ito standard nga panhatag din yan mga konsihal at Tacloban, 50 pesos. Okay, masiring ito. Okay, pinalit naman ka mong tagsiring kwinta. Ano daw, lang kung baga nakakabisita nga nini nga ito ay iyo hira para pang pangonsulta kung baga anong nga pieces of legislation iti na paghihimoon samtang nga ada hira mga kakipay ba hakonseho. Or magpapakita na lati karanit eleksyon katapos manhatag na liwat yung 50 pesos. Ay nako mga kakipay. Oras sa Bugos nga Pilipinas! Anadon oras sa alas 7:09 na babalikan natin ng atong programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Anay kay makuang kita didi, mabasa anay kita itong mga mensahe niyo saan o kita mag-break. Itbaga nagpaabat yan ang adlaw hitong na Lunes si Jennifer Lanaki, hi Moy Moy, good morning Sir Edward, hi Elmer Petilia Vlog, hello Idol, hi Rochelle, Sir Edward, ano imo mas... Masilang masisiring nga paghayag kan Robin Padilla como committee chair han basic education ngan kan Camille Villar como chair heton agriculture. Niyan porbida ang kahambugan ni Robin Padilla han ira nagkagawas na ang mga kwamba mga detalye han ira exchanges ni Kiko Pangilinan han humataas ang boses ni Kiko nga nagiginakan niya dito ang podium. Waray pa i-acknowledge si Robin Padilla. Karoyag na niya sumagbang. Kay kuno ginataasan niya ang boses. Purbida din ang ira ngayon, baga pag-atubang. Tama ba itong ako nabatian? Hindi mo ako pinalamon para taasan mo ako ng boses. Kurtihin ni nga Robin Padilla, mga kakipan. Kay ano nga naging senador ini? Hello, K5 News FM Tacloban. Hi, Francis. Hi, Chris Malfarta. Good morning, Sir Chris. Kumusta ka, Sir Chris? Sir Chris? Ma'am Chris ngayon. Ano ba yan? Hi, Ma'am Chris. Sugan man, hi, Mark Anthony Figueres. Si Edmund Tabirara. Maayong buntag ka, K5 Sir Edward Sanyagan. Shout out, watching and listening from Caloobian, Leyte. Good morning ko ng mga taga-barangay at Tipulo. Hanharo na siring hi Mark. Okay, babalikan natin mga K5. Bining aton na programa Foro de los Pueblos. The People's Forum, kamalang pipirang ang mga pahibaro.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitic, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Hingiya pa ninyo ang mahusay ngan garantisado ng tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options Tacloban, ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, hand uniform, ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, iniin garantiya and print options Tacloban. Namumutang, Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963 266-5199, FB page, print options na Globan.
5: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Bay ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga BetterHelp Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. BetterHelp Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. BetterHelp Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
6: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
5: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: May tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18 ngan to Mayo 26, alas 8 aga tugto alas 4 at medya dun kulog. Pagdagmit kayini in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
8: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
9: K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
10: Tiromel ng kabutuan Isabela, namamula at dangdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
11: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
13: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
13: Mapaka butika.
16: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
17: ITC DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
17: DTX Beauty Soap.
13: Mapalit sa mga butika.
17: Extend food supplement for men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend food supplement for men.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
11: Puro Belos Pueblos!
0: Oras mga ka-K5, alas 7:19, nabalik kita ng ato na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Hello, Anikan Paz Castroverde, Hikansi Ortiz Balagues. Good morning, Edward. Badoy pagod itong design, itong railing.

is dapat baga kay bago matag-iya, bagot management team. So dapat pag kinre-remedyuhan laanay ni Rap, kung baga para paghatag ba itong maupeng baga in an ehemplo nga they really mean business sinin pagdumari ni pagtagatubig din niya aton. So mababarog kita ito niyan, hininga aton LMWD at your service. Mga kaupod naton hi GM Ronnie Cornico kung anong naging resulta niya biyahing at Manila. Para magkikita hinin mga labaw, mga kakipay, hinin nagdudumara, hinin na prime water yan na. Okay, Emily Cinco, Emily, may sobrapan patron. Good morning, Sir Edward. Mapa-shoutout nga daha Castle Home, si Tagkapaturan, nga akong tiyahin hinay Amada, Tatay Junior, nga Estrada Family. Salamat, Sir Han Pagbasa! Okay, walang anuman. Uy, nakapamatron gihapon kami didiha utap. Didi kanda Ma'am Nancy Bael. Wow, kadamon pagkaon. Nabusugod kami, Nancy, ha? Oh, and then, salamat gayod kay naibanan ang amon baga, I mean, waray maibanin amon budget para hato nga adlaw, ha? Oo, kanda Emily Cinco, nagpadaraliwat ka na nga dihirahin litsyon kawali. Badaw, sige, pag pinangaon din niya K-5, baga pag kita-kita ko nak mga empleyado din eh, kasi ko empleyado, waray good empleyado nga nahinga niya K-5 nga gumasa. Oo, hatinood lang ang storya. Maupay ini nga pang-empleyo din eh, naswildo ka na, natarotang bukay ka pa. Mamay kakulop mga kakipaib. Kay birthday ni Doc Ramil. Uy, anamon presidente and chief executive officer. Pinakaon ni ang 300 ngayon iya mga empleyado bugos nga Pilipinas. Ha? Oh, pinakaon niya ang iya nga tanan nga mga empleyado. Sugad ka, kuan, digad ka galanti, but sugad ka mahinatagon itong aton president and the chief executive officer, Dr. Ramil. Uy. Basta birthday nga tanan mga ngaon. Oo, kanya-kanya padarahan mga picture. Mo pa ini ka K5 may da picture and human resource department naton, okay? Para naton makita kung ano ka ratio ang mga empleyado ni Doc Ramil nga nag-birthday ka kulob, ha? Nga pinakaon ni ang nga tanan nga mga empleyado bugos nga Pilipinas. Mamay kala ito mga ka K5. Oh. Katapos, ano ba itong adlaw? Biyernes ba ito? Nag-birthday liwat ang among driver, Ryan Vittorio. So, nagpadaraliwatin pagkaon nga di kakulop, mga kakipay. Nga nagsaring ko, enin baga meron medyahila niyo itong pagkaon nga iging padaran ni kakipay Ryan. Kay may napapakaon ni kakipay Ramil. Ha? Anakon bahin nga pagkaon mga kakipay, dinakunhan baga mga alas tres ang kulop ging kaon dito uma. Kay kumaon liwat ako hangin padara nga pagkaon nga din ni kakipay Brian Vittorio. Tapos kundi nagsasayop ka kulop, piyesta liwat dito, ito na barangay, hitamon din di HR assistant and admin assistant at the same time Anne Rose Arsena. Ano daw lahat ni kumbaga may darad on liwat yan ang aaga nga diha istasyon. Takong mamay ada, tudas mga kakipad. Ay, naku Eden Urbano, nagkikita aton hi Ramil sa Latambos. Good morning kakipad Edward. Nagkikita hi aton human na kuno hiya pagkapihan DTX sa Coffee Mix. Shout out kan Ati Marian Villardon, hi Rose Cinco, Lovely Villardon, hi Jetro Villardon. Damo nga salamat ang pagbasa. Nganda mo nga salamat Han Biljan Siberian. Gimbaligyan ako hin nagdugang ako na ayam habalay. Ginabaligyan ako ni Ramil sa Latambos hin hin across breed hiya hinin Biljan Malinois ngan Siberian Husky. Oo. Og idaw kay ini nga ayam Ramil kuan hiya clingy. Karuyag niya nga permi upod kami nga mga tao, okay? Oo, clingy nga klasin ayam. Oo, inin hinawad pa untang maging buutan ini nga ayam. So ganit ang mga kaayaman, mga kakipad. Pamalit la ko Ramil, hinin pagkaon anay niya kay gusto ko idog food niya, okay? Ang pedigree nga para papi. Tag 190 ang kilo, mas maupay pa. Mas mahal pa inin kanan tiyo mga kipep kontra inin bugas.

0: And in bugas, may tag 20 kilo, may 20 pesos na kada kilo ng gimbabaligi aton aton syudad, ipinagit city agriculturist. Ha? Oo, pero ang pedigree nga para papi, 190 an kilo. Forbidden nga bisyo. Hi Marlin Lausin, mapaso nga morning Sir Edward, san uba? Ito nga water maawas nga diha habitat. Okay, problema ko din nga pagtagatubig. Hey Jean Rose Kahilig Mortega, good morning po kay Papa Edward. Shout out po ako akong mother-in-law nga pirmi naman mati ha iyo. Hi Mana Violeta Cantillas. Hi mama. Mama Violeta, mo pa nga agahay mo. Nga di kita tanaton Chica La Portion with KK5 Kevin Susana naton oras. Alas 7:26 na, nga di kita tanaton Chica La Portion with KK5 Kevin. Bado, kahindi-hindi kini nga aton mga chika yan nga agang. May mga nagbabantay, liwat. Oo, stand by!
1: Aadi na ang mga macho nga ang mga machika, ang mga lagaon pero gwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
0: Good morning, KK5 Kevin! Happy Monday!
2: Mapay nga Lunes, mga KK5, ay nagpaparaso, timprano, paso, pabisit, maagahon, mapilit-pilit halawas. Mapay na lang ha. Nahiara laki ng electric fan.
0: O ngayon?
2: Oo, oh, electric fan la. Dilit akong tiil.
0: O, oh, tiil na tinigin pa electric fan.
2: May BTS, oo. Oh.
0: Kay ano?
2: Oh, Daranet ka daigbaw. O, oh. Hindi nagpinapasuan.
0: O oh, ngayon?
2: O, oh, kay kung matama, dilit akong nawong, maghihinatsing man ako.
0: Badong,
2: damo. So, nga dilit akong may tiil, kung na pa electric fan ako. Mm-hmm. Mawara nga electric fan, agoy, mga pilit-pilit. Mga pilit, kadiri da ako, itang gastos it kurinti. Mm-hmm. 195 la kada bulan.
0: Pira?
2: 195.
0: Kada ako differentiate akon pa di.
2: Sering ko diri ako pipinihara ito nga aircon kay oh. Da ko it baraydan.
0: Oo, oh, okay. Amulet comfort nga baga may da kami nga ato kami medyo malamig na lugar. So, badaw ko nag-brown out liwat ka Kipin Kipin. Amot problema kay
2: in actually bisan ka wara aircon na iyo balay, bisan ka lang naiaren electric fan or malaing good kon brown out. Waray differentiate na iaret aircon nga naiaren iton electric fan. Kung na brown out pa prehas.
0: Amo na. May da kami electric fan nga para brown out la.
2: Oh.
0: Na rechargeable.
2: Ah, naka-charge so.
0: Kay baga kakuri na lang reklamo da yung kamapaso-paso porbida ka K5 Kevin
2: baa daw
0: sayo nga nag-upgrade mga air conditioning unit yan na direct sobra nga kamapaso kay maiha mag-subside ining kamapaso inin aton din ni opisina kay naatubang kita nga dihiton gulping nga sira kun naabot nat untungan higot buga aton duha nga aircon din ha opisina din ha gawas ha dito gawas dana din nakakaakos ka K5 Kevin. Purbida.
2: May da yan na ani ba ngayon ang modelhin mga aircon unit.
0: Oo.
2: Pwede ni mo i-kuan la i-set nga da 4 hours kapag pa aircon.
0: Okay.
2: Pagilitan ti katurog hit gabi.
0: Katapos electric fan
2: electric
0: na.
2: Fan,
0: na fan na fan na yan. Na
2: may lamay na saksakan ng electric fan, nakaon na nga da ang electric fan, nabalyo ti electric fan.
0: Nabalyo.
2: Ko mao pa liwat ini.
0: May da sugod ito.
2: Para makatipid-tipid hiton kuan air condition.
0: Bayad na lang kita at kuryente kay toyo man natong karuya komportable nga pangimpangukoy gayod. Oo.
2: Oh, amo nga paghahatag ha kun hiton bill hiton kuryente. Nga ni tubig, bisan ko ni tubig nang pipilarong parong.
0: Oo.
2: Nabayad akda yon. Kay ako na nahigamitan.
0: Correct.
2: Amoy takit mo to hakinabuhi. Kay ano nga igdidili ko pa it pagbayad, maabot pa kit due date. Ako nito nagamitan. Yung gamit ko nito nga servisyo.
0: Katapos, kung 150 la, maarakas.
2: Oh. Parehas mo nito itong kuan, pagkaon.
0: Oh.
2: Once po manit ako itong pagkaon, weather again, arasyon, dari so ako mabayad. Kaya, di na ha akon.
0: Amo na.
2: Alam man nga mga sering pa ako nga, dito nalit Bernice ha, kwenta hati kang hitlonis nga dito ka kung kayro man in taon itong nga. Nagpipinan, ano, inisig itong libot-libot.
0: Anay, hain patron niya na.
2: Bisperas yan ang Barugo.
0: O ngayon?
2: Oo.
0: Bisperas sa Barugo.
2: Buwas at katungtungan ang Barugo. Wow. Pero damit barangay nga nagpapatron yan. Itaklan okay. Hinonom duman nga bisperas sa Barugo yan. Okay. Kaya may nagkumbida akon.
0: O ngayon? Poor big.
2: O gawaring na kay 1 o'clock man kita na off. Mabiyahe pa nga doon mga usaka oras, medyo kuan na.
0: Pero sabi, kay, kung libret pa na kayan.
2: Amo la. As, ito. Aw, ito. Kung libret. Kambyo na yun. Aw, ito.
0: May da ka pa driver.
2: May da driver. Sigurado pag ulit bring home.
0: Oh, kukuhaon ka, tapos pag uli mo, idudulong kapagod, may da ka pa good bring home. Kaupay ito nga mamamatrunan ka kay Pep Kevin.
2: Oh.
0: Bis ako, fight ako ito ka kay Pep Kevin. Kumbaga may da.
2: Ah, mubalitaw.
0: Kumbaga may da, fight ako.
2: Patron na Barugo buwas. Ah, happy fiesta at mga Barugo noon. I'm sure damo pa ito nagpipista yan ng adlaw, May 18, nanhingalimot lang kan iba. Ira ka kay Feb Roger, mga patron na dahil 20.
0: O ngayon.
2: Oo, dito era barangay. Baga nagpabate na tuwan hadi.
0: O ngayon.
2: Oo.
0: Kapag pamatrong ka mo.
2: Oo, sarin ko, sige God, kay 21 pa man ako ma...
0: Lakat.
2: Lakat. Pero dak magiininom hin ura-ura, kung baga kumadto ako.
0: Kumadto.
2: Okay.
0: Kay makadto ka pa ha, prosperidad. Anong oras imo flight hit Pizza 21 nga to Cebu?
2: 6:35
0: hit aga.
2: Oh, tipakata Cebu.
0: Okay, mga alas 7 adto ka na.
2: Oh, mga 7:30 saka dito.
0: Ano imo flight liwat from Cebu to Butuan?
2: Alas 11:05 hit adto.
0: Alas 11:05 adto, mga saka oras.
2: Saka oras.
0: So adto ka mga alas 12 pasado ha Butuan. Okay.
2: Ngadto Butuan tatapuon ako hit patrol hiton.
0: Cagayan de Oro.
2: News FM Cagayan de
0: Oro. Cagayan de Oro.
2: Mabiyahe kami hin mga 1:30 ngadto ha San Francisco Agusan del Sur.
0: San Francisco Agusan del Sur.
2: Kay didto an ginplitian nga hideout
0: niyo.
2: Oo.
0: Ha San Francisco.
2: San Francisco. Iton San Francisco is 10 kilometers away tikang ha Prosperidad.
0: Oh hara.
2: Hara
0: nila kagipipip.
2: Ngan didto ha yana didto ha Agusan. Libre maida naka nakatoka nga mga tricycle nga libre it pagsakay.
0: O ngayan.
2: It mga delegates ngan mga bisita, mga taga media, basta mahitumanan kayto nga mga tricycle nga nagilibot-libot, libre pagsakay.
0: Mamay.
2: Kon pumakadtohin mga tourist spots iton mga delegates as well as taga media, waray bayad.
0: Ngayon, mamay ka lang ka maupay itong era ka organize para Gab. Maupay gunit hinumduman itong mga tao nga manungulit from Prosperidad nga doon era mga destinasyon na bugos nga Pilipinas ka Kevin.
2: Pagkaabot ka kulupan mga atletahan mimaropa an ibang mga atletang nadadara ako. Nadadara ako kay nakita kasi ako itkabutangan itong mga atleta.
0: Okay.
2: An ibang atleta nagtotoo kanira kalipayan nga aircon na nira iistaran nga classroom.
0: O ngayon.
2: Diri pagod mahuot, tag-unom lahira. May panagpakasabit ka mga Milo. May panagpakabutang ng mga sabon. Nga ira gagamiton. Amo nga, pag kinito ko yung video, nangangatok ako. Actually, di pag nakaka-move on. Kay maaram ako at giniinagian hit mga atleta. Hit kapapasit classroom, tag 16, 20. Ito sa ka-classroom, nagbabaro-balabag din mga kutson nga, mga gusi it iba. Tikang pan, unang aging pinanggamit. Pero yan na, ang kalipayan han tagami maropa kagabi nga nagtutuok kanira pagkaabot ngadto kay unumlir hang classroom nagpaka bed pahira tapos naka aircon
0: mamay kala makaka perform you know, may dayton may dayto kag Pep Kevin epekto hiton moral and inin magiging level hit performance hinin mga atleta nga komportable it era kabutangan it era pag-ukoy dito sa usang lugar nga kundi magkakadambumlay. Okay.
2: Daroda mo yan at mga events may iba na niya at mga events it aga kay kakadto ka urugan it kulup nga magagabihan it ibang track events tungod it ka mapaso.
0: Okay.
2: Nagtiti ka paso umanggod kung mapaso paso na una dito ha Ilocos nga warag pakatilaw dito in oran for 12 days mangin liwat amo it matabo yan nga mas okay. Mapaso pa yan it si Rock kontra na una
0: ito. Gulpit sira ka kay Pep Kevin.
2: Bisan nga ni nga nasa kaila ko it tiuli nga diha real it alauna. Asa ipo it magbabaktas ka dito it track and field ha.
0: Sige, maupay
2: galit,
0: ito.
2: Galit nagpalit ako din yan iginbobot ang dihit arm warmer ano ito.
0: Okay.
2: Kakaber itong botkon. Kaya bangin pag uli ko magsiring naman takon mga anak nga ano itong tatay.
0: Oo.
2: Nga baga ka man ito.
0: Nag-iritom ka man.
2: Technicolor ito mo ko.
0: Labi na ko ng mga panit, ang mga kabusag, nga baga mga hinuram.
2: Oo.
0: Ang baga dirigod, ang mga natural. Kainin mga natural nga mga magbusag, napulala ito.
2: Napulala?
0: Panit.
2: Oo.
0: Inin aton.
2: Nabalik ang original, tapos mapilit pagod. Eh kung magkudan, okay. Elementary nga high school, maitom ko na ng kapanit.
0: Oo nga. O tagkita kong picture.
2: Oo, oh, yeah. Maitom. O
0: karing lagi, nagkinarigo ka naman ko ng dichlorine nga tubig. Dichlorine.
2: Kay, kung din hila, kung waray ko mga field coverage, din yung estasyon.
0: Oo. Oh.
2: Nalaro lang ragad man tagpanit. Pero bislaw sa kaan lang, may field coverage. So, aguin kayo, ako tumita kay, akong butkon.
0: Makakulop, magkulop na ka ito kauma. Oh. Pangispiho ko kaninan aga, maitom naman ako.
2: Salit, siring ko.
0: Urbida.
2: Salit, siring ko. Bahala na lang magsiring didit akong mga katropa yan. Nga, Marte naman ni Nicky. May ko mga banyos na, may ko mga lotion na ginagam.
0: Kay, sagad hinipad eh.
2: Oo.
0: Pagbalik mo kay mapakianan in Edern. Ano iton babe nga nag-irritan
2: diri ka man? Diri ko, diri ko pwede. Baga, di na lang yan, to ibraa. Totoo. Sarang kasay pa yan nga magbabarobalinin ko anin venue. Kailangan lang ko na magbutang akin din hinga mga dewarmer. Nga nga yung, ay, arm ko an. Protection. Nga naging bubutangit mga tricycle driver, mga parang motor. Mabe kay barato, natang 30 pesos ang panis.
0: Bisan ka may daduha. Oh. Para baga may liwan-liwan ka.
2: Bisan nga na disposable.
0: Ay, kakipem Kevin, sige. Oh, ano't aton?
2: Ambot kon tinuod ini eh, pero makusog ang akong source.
0: Oh.
2: Nga bangin niya ng adlaw, or yan ang asimana, he DOJ Acting Secretary Frederick Vida in liliwanan na good ni Abalos.
0: Binhor Abalos.
2: Binhor Abalos.
0: Wow. Mm.
2: Kay mahinay kasi kuan, mahina kasi Vida. Kulang in kuan ba, in kusog na nagyaya ka, nagpapahayag. Eh, okay. Siyempre, Abalos, si Arit mga sugar dito.
0: Kay Aktor Liwat.
2: Aktor Liwat.
0: Aktor Binhor Abalos. Binhor Abalos, naging DILG Secretary, naghingyap nga maging senador, waray swertiha. So tapos naman ang 1-year ban kahumanhan 2025 election. So human naman ang 2025 election and then matagmo na sobra mausa na ka
2: tuig.
0: Pwede na ma-appoint ang mga nagkapipirde. Han naglabay nga eleksyon na magkalanlain nga posisyon na gobyerno.
2: Tapos ang hearing...
0: Si Trillanes, di rin ba mahingangad to, DILG?
2: Ang hearing yan na, he John B. Crimulya is on his way out.
0: O ngayon?
2: Ambot ko yung itigliliwan. Na-float ito si Trillanes, igin float liwat hi anay Congressman Barbers.
0: Okay. Eh, pero, kumbaga, may delikaday sa itong gobyerno, ayo ibutang Trillanes kay masiring ito nga premyo ito ni
2: premyo
0: ni Bongbong Marcos sining pagbinira ni Trillanes
2: Kanduterte.
0: Okay. Oh, so
2: pero baga, iti balyo to upayan hito kay damuit darakpon iban hibantag.
0: Oh, dumlaw.
2: Hidumlaw, hibato.
0: Bato, hi.
2: Bangin ni Trillanes, mayada ito Intel Party Haira.
0: Oh, saldi ko.
2: Oh, nga hiya bait ma maniniguro nga masigmit ini nga katawhan. Nga
0: except ni kanda sa Hari Roque kay adto lang yaw.
2: Okay.
0: Saldi ko makuri ito pamadakop mapabalik ni Pilipinas kay may naging proproseso to ni application for asylum dito France. So
2: amo ito patarawan kay i Hari Roque na diri pag-uulingan ni Pilipinas kay I cannot expect fair judgment in Philippine courts.
0: Okay.
2: Pero hiba to na sering ayaw ak niyo dad ang ato Pilipinas kay okay it mga korte din he.
0: O dire ka to nga to the hig.
2: Oh.
0: Nga to the hig.
2: Oh, nga to the hig. Iyari ro okay na sering nga dire okay it mga korte din he.
0: Oh.
2: Pero hiba to na sering nga okay it mga korte din he.
0: Urbida ka, Kevin. Anay dong, anay kita local. Nakita mo ang railings nga pinananggal
2: okay na. Okay daw.
0: Urbida ka, Kevin.
2: Kakulo, pag-agi ko nag-aaga dito, kaya nag-walking ako, tanggal na. Alam mo, ano?
0: Urbida. sering ko, it's a product of poor planning. Mm. Or may da ibang interest kung kaya ano nga pinanmutang iton. Kay mamay kala, pinakasimple, ay pagbutangin railings inin lugar nga agi anit pedestrian. Katapos, may da ka din na marking si itong pedestrian.
2: Inin, ako diri ko gagin babasol in tawon, kaya nagpintura ito. Mm. In tawon, mga
0: trabahante man lang. Pinanugo man lang ito.
2: Pinanugo in tawon, ang iba, makurit pag-intindi. Nayon naman good ang railings pagbutang.
0: Diri, nayon na ito ang mga, ito ang mga pedestrian, mga hanap na ito. Ang mga pintura. So, nagkadahin repainting. Mm.
2: Takay, siguro, instructions. Nga tanan nga eskina, butangin niyo hit nga pintura. Siyempre, masugot laliwat. Kaya siya, instructions.
0: Waray ito sa lahan mga na magpintura.
2: Oo, waray. Okay. Parehas la ito, kung, kaya ako natuod ako nga waray sayop pa na magpintar, nga natuod liwat ako nga waray sayop it mga basurero kung diri na ko kolekta permit schedule.
0: Okay. Or kung, or kung nabutang itong dida ng mga railings, ang namagbutang ito, wara itong mga sala, ang mga namagsugo.
2: Ang
0: namagplano. Nga, pero na itong mga railings nga pinananggal, kasi may dangan, di ba pati Marlon Muscari? Nag-request liwat hiya. Kay, siyempre, hiya misis, nakinanglan, baga pag-aalala, hinin magsasakay, pag-ahawas.
2: Bangkita.
0: Oo, dinat bangkita. Jesus Maria kay may dama pinananggal gihapon kita ka hito ka kay Pep Kevin.
2: May dangani kuan may dangani railings nga tungal hindu pa. Igin install adin but nga hindu do nga puste.
0: Okay.
2: Amo kuno nan gihalipote nga railing din sa Pilipinas. Nangalimot na kun din ko ka kabasa bago lang nga post.
0: Porbi.
2: Wala god sa ringgo. Grabe naman ini. Kanan waray mo rin ipon huna ng mga amay dagad pa huna huna. Dire la tuhay.
0: Dire tuhay waray gamita. Mm. Amo nga ni it's a product of poor planning or bangin may da mga intention nga iba. Hala himuan ta ini. And an mga marumarites nga istorya. Mm. Konsihal ang kontraktor.
2: Gidaw, gidaw. Ada nga ni Dakuan ha Kalipayan Road an gin nagbutang hin drainage sidang halaba ka opay nga drainage siya na nabakbak net kalsada. Kay di da may tuhanbot kang kalsada ig butang nga drainage.
0: Saglit nagirestorya nga ni kita hin nga flood control project controversy. Ito in kuam pala ka K5 Kevin. Tip of the iceberg. Kun imo good o imbestigahan ininharos nga tanan nga mga infrastructure development project. Mm. Tikang barangay level nga to national level igikita kag makita kagod nga ini nga pangwarta, ini nga sistema ining kickback aada na gud iton, waray din na gud iton mawawara siguro kay K5 Kevin.
2: Diri talaga mawawara, pwede lang maiban-ibanan.
0: Maiban-ibanan. Mm. Ini yan nga nagkabulgar ini, may iban-ibanan ini. Patit buhay-buhay mga politiko, patit irap nga ipanharatagit eleksyon, maapektuhan ini ka K-5-K-5.
2: Nga dapat, para magpadayon ini nga pag-iniban, kay di rin pwede mawarahin overnight, para magpadayon ini nga pag-iniban, hitkurahin pangurakot, pagpili na agad kitahin iba na nga leader.
0: Ito, amo ko nito pinaka numero uno nga dapat paghimuon naton nga tanan.
2: Kay di kang ito haigbaw itpagbago, di rin tikang hailarum. Di nga ni kita makakita, hin maupay nga modelo, tikang haigbaw, magpapaprias la ito nga diha ubos. Mm. May dala ito pipira-pira nga mayor, gobernador nga tangkod. Mm. Pero kung itadto haigbaw, diri ito hay, mapaprias la ito nga diha ubos. Pero kung tultol itad haigbaw, ma, kuan ito nga diha ubos, masupo.
0: Oh, siyempre. Siyempre.
2: Amo ko rito
0: number so, one. Iningatanan kung kaya nung nagkakadagin ang sugad din yung problema ng atong pamulitika niya Pilipinas sa Senado, okay? Didi executive. Mm. Nga dit, grupo liwat ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya dapat imbestigahan ni Rene ng mga flood control project anomalies. And then, ito yung resulta itong klase at mga leader nga atong gimpili. Handa ka labay nga eleksyon. Ngayon masunod pa nga mga eleksyon. I just hope maging eye-opener ini. Damot kwalipikado and willing to be of service to our people. But they don't have the necessary
2: arsenal
0: para hindi mo nga kwarta, organization, influence. Sarin ko pa, nini, mga senador natin, 24 na lang nga nito, magburug to patakada. Warin na good ba ibang pwede magpilian natin din na Pilipinas?
2: Okay na gadla, kung mga tol-tol.
0: Amo na.
2: Magburug to, pwede pa good mga tuhay.
0: Agi nga di kita chika ka kipem kemen.
2: Madugtong lang kung gutiay la.
0: Oh, sige.
2: May makusog iturub-hurub nga ay nagyakan na nga ni Senator Bam Aquino nga di rin na hiya itong chairman at Senate Committee on Basic Education.
0: Di rin na.
2: Angan ni Robin Padilla at maliwan haiya.
0: Ano daw, ladbaga ako ni Robin Padilla.
2: O sa pa, Hikiko Pangilinan tatanggalon as Senate Committee Chairman on Agriculture at maliwan haiya Camille Villar.
0: Badaw.
2: Pastilan, Pilipinas. Duroy nga pag-recoupit katunaan para manhingad to tira subdivision.
0: Kay hiraman itong mayoriya. So kung hino itong majority at Senado, amot nagpapagusto kung ano nga mga importante nga mga committee, tira pa mga ngaptan. Okay. Ini nga pagiging chairperson ni Camille Villar, itong agriculture, kung baga madayon na ini. Amin niyang kanan iya nanay, committee ba ni Sinchen, maihang nga panahon. Napa-uropay ba niyo, nakabulig ba ka mo ipinagin legislation ngan pag-exercise itong iyo and an oversight function nga mapaupay sektor at agrikultura sa Pilipinas. Amo ito din. Bangin mas damo ang naging converted land from agriculture to residential or commercial. Ay, kakipaib Kevin, kay ini nga mga politiko nga mga negosyante nagkasulo nito diri para mamagservisyo. Kundi para i-promote itira negosyo, protektaran ton iya negosyo. Kay lugar, kunwari magsekretary Mark Villar han DPWH nga under niya ang Local Water Utility Administration, naririko po ba nira ang mga partnership han prime water nga hirantag iya nga han mga water district? Billion-billion iraganan siya. Katapos, pagpulsin, kamanira pagpulsi,
2: gimpabayan,
0: ginbaligyan niya nga ton mga ko. Kita ka ito.
2: Tapos mabutosan, magbugto pagod.
0: Magbugto pagod. Wala na ba iba? Purbida ka kita.
2: Pag matanagan kita, mga kakifay, maihan na kita nga, inimanggod hira, dit nakaka-feel aton.
0: Oo.
2: Kay, kada pagkukuri naton itirang mga anak, at dumit pa ngayong iskoyla gawa, si iskipan la kita
0: ito. Awaray hiton, magkurit Pilipinas, magkalits kita kahi, saldi ko, multi-million dollars nga mansion daw at ginuukyan dito sa Paris.
2: Mamay
0: ka lahito. While seeking political asylum. Mamay ka lahito. So, lugar ini nga mga involved yun na hindag ko nga mga kontrobersiya. Kumbaga maghimaguol na ng Pilipinas. Saan ito ni magigigunong haton? Dire.
2: Yan ha. Itirit mga anak. Adto abroad na yung school. Ha. Exclusive school.
0: Dire ito mga magproblema.
2: Kita, again, papabayaan lang kita didihit waray tuhay ng mga classroom. Pagkakasasakit, napakadto abroad pagpatambal.
0: Pagpatambal.
2: Kaya kita again, papapila kita din. Tapos pagsisinaaran kita, hin maupay ng agrikultura, maupay ng edukasyon, maupay ng hospital, natuod pa kamuhito ito. Ng mga tao, tubtub yan, ha?
0: Oo.
2: Agoy. Pag-inuwa
0: taatun. Agi, Crisanto Bolivar, Hermosilia, Kapi. He, Ereneo Soriano, clear and simple incompetence. He, Kansi Ortiz Balagwis, dapat itong siyudad may the planning and control section to check all project proposal on its appropriateness and beauty.
2: Bumaw pa ito ka may quality control. Bumaw pa ito.
0: Ay, nako. Kakipay Kevin, ikumusta ak kan referee Don Santos han sipak takraw dito agusan palarong pambansa.
2: Okay.
0: Hiyat officiating dito kung magkita ka mo adto na hiraya na. Damo nga salamat, Nasir Hiramil.
2: Okay, okay. Oh. Sige, mga karating, kakipay Ramil.
0: Ayaw naman kay ngalimot ang t-shirt.
2: Agina, oo, nangalimot ang kuhan una.
0: A remembrance ito, duha kami ni kakipay Edward Baidang Kunala, XL Akon Size. Damo okay. Nga salamat.
2: Okay, okay.
0: Sige!
2: Alala! Alala, di man...
0: Oy, nagkita kami ni Eman Ray Bailon.
2: Nagkita gihapon kami han unang Domingo.
0: Nagkita kami kag ulo.
2: Okay.
0: Nalilipay hiyat pag pinamatiaton tigadto bisina sa kahiyat iya sarakyan. Nga nagsige siya shout out ka buwas.
2: Kumusta paring Eman? Kumusta? Okay, hala, ngadi kita.
0: Sige.
2: So, waray good kadayon han last week.
0: Okay.
2: An kumpirmado na nga waray kadayon han last week an rumored wedding plans. Pero nagpapadayon man kuno nga ginko-construct, ginpapakaupay itong napalit nga condo unit ha Rockwell ni Vincent Co.
0: Vincent Co.
2: Amot era okyan ni Bea.
0: Okay.
2: Amot nagpapadayon kuno. In fact, pira kaadlaw antes ang pagkadto ni Bea ha Spain. Hands-on mismo ni Bea nga didto ito.
0: hitong
2: kondo yun.
0: Kondo harakwel.
2: Oo, oh, yagod ang nadito, nagtuturo-tudlog, nagmimistra ko na anong aay doon. So, nagpapadayon lagi hapon ko, no, ada pa itong nga plano, nga pagpakasal, naudlot la, ha? Naudlot la. Na, waray la kadayon, han igintalaan nga pizza. Tungodhin sulurbaron nga mga isyo.
0: Okay.
2: O, ada pa ko no ito niya na.
0: But kay ano nga nagtinuok, inhingay mo yung headline, Nasiring nagtinuok ka Espanya, he Bea Alonso.
2: O, amot akin bibiling yan, ayin na ito, gidaw. Kung mawara na liwat ini nga akon kuan, nga nagtinuok, he Bea Alonso. Kay, duro ko nun iya, ano tawag hini? Inin, kabido.
0: Oh, ngayon.
2: Ngawaray ka da yun.
0: Kaya normal ka dito ka Kipem Kevin. Mamay ka la, pamilya mo, adto na, ang mga guests,
2: mga guest,
0: na, nakaset na nga tanan. Tapos nabalita na, bugos nga kalibutan, nga ikakasal na kamu. Katapos diri manana yun.
2: Ba-a.
0: Di man ka maul-ul ito ka Kipem Kevin. Ba-a. Itpakyan ito, kay ano nga waray mahina
2: yun?
0: Takay damo ito itong mga marumarite, siniba-iba lang ang mga rason. Amo ito ni dat, baga nakakabikos. Sering pagkakipag kita.
2: Oo, itnagawas yan na. Nagtinuok ko ni Hibiya, hininga mabugat nga ginaagian itong iya buhay pag-ibig. Agoy, agoy in taon. Kakur, hininga natabutang. Hey. Ambot kon aan hon ini ni Rabea nga ni Vincent. Pero diri manit nira obligasyon pag-explikar ha publiko.
0: Awaray! Ano. Waray ito ni Rab. But you know, kung mga public figure, labi na ni kan Bea nga may nagsusunod ha iya nga mga tao, di ko't kalilikyan danay nga mas rin nga mauobliga kagod nga ipahibaro ito ng mga followers, ito mga supporters, kung anong natabuhay mo kagipan Kevin.
2: Amo, tama, tama. O, kaya naguhulat ito, Hira.
0: Kaya may nanira ni moral obligation nga dahil itong ira, itong mga nahanga haira kagipan Kevin.
2: Oo. Ini yan ang
0: ano ini nga picture? Amo na ini iton
2: amot ang kundo.
0: Ang kundo
2: Harakwel.
0: Ba? Ah, Harakwel.
2: Kita
0: yung mahal ini.
2: Amo iya ko dito in charge.
0: Hiyang baga. Amo siguro at uuktyan ni Rahini. Kung man ni Rahini magpakasal. Kay siyempre, convenient para haira. Kahit ira trabaho, ira pakabuhi, aadaham at Metro Manila. Pwede ni Rahini magbalay, hinda ako kung di ni Rahini karuyag. But convenient man good, ini pagkakadahin
2: kondo yun.
0: Kondo yun. Ito. Magastos na hiya.
2: Oo.
0: You pay the security, you pay the parking, you pay basura, matanan, matanan. Babayaran mo.
2: Oo.
0: Madali lang pag-acquire hinin property ng kondo. It's no dito, it's maintenance.
2: Okay. Yan. Ma-apply na lang kinilid na bisalak parang hinis.
0: Okay, Kipem Kevin. Ay, sa unta matapos na ninyo problema kay Kipem Kevin para di kaliwat mam problema.
2: Amo, nakaka-apektar nito akong behavior.
0: It imo mental health kay Kipem Kevin. Nagkakada kan mental fatigue.
2: Tungod pag ko kita ay mama biya, BTS pala.
0: Mamay kala BTS pala ka Kipem.
2: Ngan ini nga
0: sige.
2: Ini nga aton news kan Bea Alonso. Na konektar ini hit aton sunod nga chika.
0: Ito.
2: Kay hit aton sunod nga chika an anay uyab ni Bea Alonso nga na engage gihapon hiya na unsya
0: mila. Na engage ra.
2: Oh, ni Dominic Roque nagbalyo ay ton engagement ring.
0: Purbi nag
2: katapos magbalyo ay han engagement ring duha la ka semana nagbulag kay waray ko no pagkakasabot na liwatan prenup.
0: Prenup chan.
2: Oh, prenup chan. Amo ito ang rumors an hadi.
0: Nagmiton na ini ni Bea, 38 years old na hiya ka Kipem Kevin. 38 anyos na pero porbida ng mga figura. Sweet na sweet lagi hapon bisan nagkakaedad.
2: Yan na, ade.
0: Ito. Sumpay ngayon ini.
2: Oo, kay ini okay. Kapagbulag ni Rangan Hibeya, hi Dominic Roque, nagkauyab man ni Su Ramirez.
0: Su? O, Su ngayon ini pagtawag. Su Ramirez. Okay.
2: Duro it pagdayaw ni Su Ramirez ito niya karelasyon ni Dominic Roque.
0: Uy! Kwan ngayon ni Hiya?
2: Oo, calendar girl gihapon ni.
0: Calendar, okay daw.
2: Ba?
0: Poor bida ka Kipem Kevin.
2: Actually.
0: Nakad to gihapon ni Babhin, nakad na printis, sayo pa ini, gintaga ni Gracia.
2: Oh, iton structure.
0: Ito.
2: Iton structure iton body ni Su, nga ni Bea is haros parehas.
0: Haros parehas.
2: Oh.
0: Malaman.
2: Malaman.
0: Inikita ka ito.
2: Oh, yummy. Masabaw.
0: Sik-sik.
2: Oh.
0: Yummy. Masabaw.
2: Oh. Oh.
0: Mamay kalahi.
2: Anay, may din mga reaksyon.
0: Reaksyon.
2: May din mga reaksyon, anay. Reaksyon. Oh, reaksyon. Bangin kuan ini. Hi, kaki-5 Marlon. May dadi di... Ahain ang kang kaki-5 Marlon di reaksyon kanina. Kay... Adin niya text message. Adi. Kay Summer... Man Summer Lock na daman. Mga mahayahay nga aga kay K5 ba? Permi mahulos taak nag-uuyong-uyong. Tungod hit ka madagaang.
0: Alagat nag-uuyong-uyong ka K5 Kevin. Amo gihapon dito yun. Nag-uuyong-uyong gihapon. Oh,
2: nag-uuyong-uyong. Oh.
0: Badaw.
2: Ano it pa din? Nag-uuyong-uyong ma.
0: Badaw inisur Ramirez kung nag-uuyong-uyong ka K5 Kevin.
2: Din ano, kung baga, nabay-og.
0: Nabay-og. Nag-uuyong-uyong.
2: Nag-uuyong-uyong.
0: Nabay-og.
2: Nasway.
0: Nasway.
2: Nag-uuyong-uyong. Makasagan. Uyong-uyong han paglinog.
0: Ay, Barbie, nagagiben-giben.
2: Ala, balik
0: ito. Di ba mo gyapin niya?
2: Amo ito ya.
0: Barbie.
2: Sobrat ya pagpasalamat nga edad nga 30 anyos.
0: 30 anyos
2: na. Inagkaada iya hin boyfriend nga sobrahin kabuutan.
0: Ito.
2: Iya gin amin. Nga hangatanan han iya naging boyfriend. Ini nga ex ni Bea Alonso an matukwan niya nga waray red flag.
0: Waray red flag.
2: Oh, magsaringan ni kita mga K5 nga red flag, mga tigaman ito nga ba?
0: May dagod diferensya.
2: Oh, may diferensya.
0: Pamatasan, oh. And then mga lifestyle, or iti pagtagadhai mo. Mm-hmm. Okay. Red flag.
2: Haros ko no, nga tanan nga oras nakakasaring niya. Thank you, Lord.
0: Wow.
2: Di ko talaga ini-expect na at 30 years makakahanap pa ako ng sobrang bait. I'm doing my best. Parang first time sa lahat ng relationships ko na ako ang may red flag. Pero yung boyfriend ko, walang red flag.
0: Anong red flag ay yan? Labot lang yung monthly nga dalaw.
2: Red nga ho ito.
0: Ito.
2: Pero kunit ya karagsid nun, hiya talaga kunit buutan haamon nga duha.
0: Okay.
2: Salit pagpakian he ano man kon pwede nga unahon it iyo anak kontret kasal aniya baton okay la wala nang problema kung baby muna
0: bo kepep nagkakaiba bago din yung pananaw nin kamabayan akon iti ba diri ani maga anak kun diri kaslon pero yeah. Ini Sir Ramirez pwede unahon it anak kakepep Kevin.
2: Inen nakikita ko nga magiging maupay nga amay hi Dominic.
0: Madam.
2: Kay kun anot iya pakigugmahit akon mga umangkon, bagabagahit iya kabugtuan, sobra kunot iya kabuutan.
0: Badaw, makipamilya nga ani ni Dominic Ochoa. Oh, Dominic Roque.
2: Dominic Roque, oo.
0: Lagas na Dominic Ochoa.
2: Salit.
0: Dominic Roque.
2: Oo. Handang-handa na magpabuntis kay Dominic.
0: Badaw.
2: Waray na kuno. Ha? Aminado ang aktres na karuyag na ihinda ko ang pamilya. Salit, ready na hiya. Gora bells. Magpaborod kan Dominic Roque.
0: Ito nga ho, kakipem Kevin.
2: Kaupay. Anyway, nga duhamanin hira. Waray.
0: Ito nga ira haro kay kakipem Kevin.
2: Ano ito nga ira pizza? Baga-baga man ito yung sugkilaw.
0: Sinuglaw.
2: Oh, sinuglaw.
0: Sinugba na, may kinilaw pa.
2: Okay. Ala, okay daw ka. Naduray. Balikan daw kay atong halo-halo. Baga inuu. Yan na, ako diri manggudak maki halo-halo. Nga makimatugnaw. Darahin nga akong rhinitis. Nagkakasing ako.
0: Okay.
2: Pero, danag naglulugar rin yan ang paghalo-halo. Dilak man nga ngaran ng establishment, pero...
0: Napakanto ka.
2: May nakunudo hang aging kikinantuan.
0: O nga yan. Ikaw lang usa.
2: Oo, sahay.
0: Okay, Kevin, excited ko na itong imo reveal.
2: Maupay ko. Sarin ko, may dangayan ni nga halo-halo. Kaya waray, pero nagkakuan nga waray ano hini. Kaya ginihinat singon ako kung cold. Bisan nga ni ko na yun ang makitservisa.
0: O
2: very yan. Cold. Ngayon. Pero kung hatag, sige nala. Bisa nagtuturog now.
0: Okay.
2: Hala.
0: Hala, next item.
2: Aton,
0: Last item.
2: Ano aton first and second chismis, nagdudugtong.
0: Dugtong hera.
2: Okay.
0: Kaya nagkaadherahan mga relasyonis.
2: Iyan aliwat, may koneksyon.
0: O, may koneksyon. Pwede nga
2: ka may koneksyon. Tikang it second, ganit ka third.
0: Badong nga.
2: Kaya di pa burod. Ganit ka tariyahan. Di ka nang pagburod liwat.
0: Pagburod liwat.
2: Pagburod liwat.
0: Para dumamok